0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Starnation, oras natin, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 33 star minuto na, makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:33 in the morning.
3: Good morning!
1: Starnation, kayo na po nakikinig sa programang It's All For You in the Morning. And ngayon po nagmamagandang umaga ng Miyerkules. Starnation, ako, mas maganday pa natin ang ating umaga dahil babagitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw ng Miyerkules.
0: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Eto na, Star Nation, babanggitin na po natin ang ating pong special prize winner sa ating Swerte sa Palengke 2026 na mananalo po, Star Nation, ng Bombo Radio Philippines ng brand new limited edition rechargeable with emergency LED light AM-FM no fixed dial radio set. At ito nga, Star Nation, ha, ay kapag sinabing no fixed dial, pwede mapakinggan ng kahit anong AM at FM station. Pero syempre, dapat sa 102.7 Star FM ka lang nakikinig. Hindi lamang po yan, Star Nation, ha, dahil may chance ka rin manalo ng 500 pesos in cash. Kaya malaki katanungan dyan, Star Nation, sino kaya ang ating special prize winner ngayong araw po ng Miyerkules, July 15, 2026. Makinig po abuti, ha. Baka kayo na po ang ating special prize winner ng brand new limited edition na radyo at 500 pesos in cash. Ang kanya pong winning entry ay walang iba, Star Nation, kundi ang Syngenta, bringing plant potential for life. At siya po, Star Nation, ay mula ho dyan sa, mula po sa Maynila. O yung mga tagalungsod po ng Maynila, Star Nation, laksan nyo na po ang inyong radyo dahil baka kayo na ang ating special prize winner ngayong araw ng Miyerkules. Congratulations to you! Sino kaya? Congratulations, Flor Delisa Lansangan! Flor Delisa Lansangan ng 2078 East Mid Street, San Andres, Malate, Maynila na may winning entry na Syngenta. Flor Delisa Lansangan, binanggit kita ng 36 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang iyong papremyo. So kailangan makarating ka dito sa ating ipila ng honor before 36 star minutes after 8 in the morning. At Flor Delisa Lansangan, pumunta lang dito sa ating ipilan. Tayo matatagpuan dito sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efertigas Junior Road, Artigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs na meron latest picture at paki-photocopy na rin. Para sigurado nga na ikaw nga ating special prize winner ngayong araw ng Miyerkules. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng mga entries. Dahil patuloy pa rin po ang pagtanggap po namin para sa ating week number 2. Ihulog nyo na po yan, ha, dito sa ating ipila nung hindi naman kaya sa ating po mga designation, designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre, Star Nation, ang tabayanan nyo, ha, dahil malapit na po ulit tayo pumunta sa ating pong palengke activation na kung saan, Star Nation, ay tayo po yung magkikita-kita dyan po sa Valenzuela City. Yan, ha. At abangan nyo po kung saan tayo dyan, Star Nation, na market. Dyan po tayo makita-kita sa Valdeco Greenleaf Market. Dyan po sa Valenzuela. Yan, Valdeco Greenleaf Market. Yan, sa darating po yan, Star Nation, ha, na Sabado. It's gonna be on July 18, 2026. Magkita-kita tayo dyan, Star Nation, dahil marami tayong palaro dyan. Bawat palaro natin may kakibat na papremyo. At dyan rin po tayo bubunot ng 10 mananalo ng ating, sa ating palengke draw. Mananalo po ng cash at gift. Valteco Greenleaf Market. Huwag niyo po kalimutan, Star Nation. Ito po, Star Nation, ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde papremyo na. May cash pa. Kung saan, 9 million pesos in total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Kaya Star Nation, ano pa inaantay nyo? Dami-dami pa ang inyong hulog. As we all say, as we always say, the more entries you send, the more chances of winning.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Hey Ping, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusal yung nam-nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam-nam. At sa gabi.
4: Wow! Manoche buena!
3: Hapunan linam-nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf!
2: Malinam-nam holiday!
5: Pante ako. Basta Gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla ka sa ko.
8: Beer Cold. Tuloy-tuloy lang ang pag-boost blowout ng tag-ulan. Abangan, weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. You can fair trade code number FDEB 258020. Here's

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na lumilier!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
16: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: It's all for you. 102.7.

0: Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
4: 2026
3: ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chief ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: The Philippines number 1, Star FM.
8: Wherever you are, at work, at home, or on the road, it's all for you, keeps you company with the best love.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
0: Syngenta, bringing plant potential for life;
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: seat.
1: 102.7 Star
2: FM. Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
1: 2026
2: ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan Lawag City, nananalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000, kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Worcester sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla pa
9: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
10: 2026
9: ng Bombo Radio at Star FM.
11: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pag-promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding pa-premyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta't radio, Bombo.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia, 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
2: Omega Painkiller, 1 cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
5: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
7: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
8: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
7: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
8: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
9: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
10: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
12: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radio dahil isa ako sa 3 consolation prize winners, 1,000 pesos sa katatapos na week 1 ng Swerte Palengke 2026. Studio draw noong July 11, 2026. Salamat po sa sponsor, lalong-lalo na sa Sarsaya Oyster Sauce dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako si Marcela Perucho mula sa San Miguel, Bulacan. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sala na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: The Philippines' number one Star FM.
14: Star FM.
1: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
15: Tuloy pa rin para sa Department of National Defense
1: o ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM

0: Santos, Sarangani at karating na lugar, wala pang ulat ng malaking pinsala. Sa ating international news naman, U.S. President Donald Trump binawi ang bantang 20% fee sa cargo ng mga barkong dumaraan sa Hormuz Strait. Sa ating sports news naman, Spain pasok na sa finals ng FIFA World Cup. At sa ating entertainment news naman, aktres na si Bea Alonso at Vincent Ko, ikinasal na.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap na inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Miyerkules, July 15, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio. At narito na mga detalyadong mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, walang iaharap na testigo sa ika-anim na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw po yan ng Miyerkules, July 15. Ito ay matapos silingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na isantabi na ang mga testimonya ni na Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez at House of Representatives Security Official Captain Belinda Bello para sa kasong grave threats laban kay sa Vice Presidente sa ilalim ng Article 4 ng Articles of Impeachment. Sa halip, nakatangtang dinggin ang oral arguments hinggil sa pag-issue ng mga sampina sa bank records, anti-money laundering council records at Bureau of Internal Revenue records ng Vice Presidente at ang kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Nauna nang sinimulan ang pagtalakay sa naturang artikulo noong July 6 na inaasa magtatagal ng 11 araw batay sa prosecution. Nilinaw naman ni Attorney Lorna Capunan, abogado po ng House Prosecutors na nananatiling kabilang si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez sa listahan ng mga testigo ng prosecution para sa isa pang artikulo ng impeachment. Bagamat inalis na ng prosecution si Lopez bilang testigo sa artikulong may kaugnayan sa kasong grave threats, pagdedesisyonan pa kung ipapatawag siya upang tumestigo naman sa artikulong nag-aakusa sa Vice Presidente ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Capunan, nakalista pa rin si Lopez bilang testigo sa isa pang impeachment article, kaya posibleng muli siyang may patawag sa tamang panahon. Depende sa magiging pasa ng public prosecutors.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, dumating na si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nitong Miyerkules na umaga para sa pagdinig ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya sa 3rd Division ng Anti-Graft Court. Inaasang tatalakayin sa pagdinig ang mga sumusunod na hakbang sa kasong kaugnay ng mga alegasyong kinakarap ng senador. Kabilang din sa humarap sa naturang arraignment o humaharap sa naturang arraignment ang kanyang mga kapwa-kasado, kabilang na rin si dating Representative Mike Defensor.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, nakatakda namang desisyonan ng Sandigan Bayan 2nd Division kung tuluyan ang aalisin bilang co-accused si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa flood control case at gawing state witness sa kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay matapos makumpleto ng Anti-Graft Court Division ang oral arguments. Ipinaliwanag ni 2nd Division Chairperson Geraldine Ekong na mayroong mga usapin na nangangailangan ng review para masigurong tama ang kanilang posisyon. Nais din anya nilang magbigay ng kompletong resolusyon at gumawa ng kaukulang justification sa nabuo nilang desisyon sa kanilang pag-uusap. Anya kung mapapatunayan o mapatutunayan ng korte na kailangan sundin ang formal na proseso ng pag-absuelto o discharge process, kailangan bigyang katwiran ng mga prosecutor ang kanilang hakbang. Dapat din anya nilang patunayan sa korte na lubang kailangan ang testimonya ni Bonoan at hindi siya most guilty sa mga sangkot. Sa oras anya na maayos sa mga usaping ito, matatapos na sila. Sinabi rin ni Ekong na for resolution na ang mosyon, subalit hindi ito nagbigay na eksaktong petsa kung kailan ito maresolba. Nag-ugat ang akbang ng ombudsman para gawing state witness ang 80-year-old na si Bonoan kasunod ang nilagdaang cooperation

0: Agreement para ma-secure ang malawak na kaalaman ng dati kalihim sa DPWH para mapalakas ang kaso ng prosecution. Nagbunsod din sa naturang Busyon ang umihira o umihin ang kalusugan ni Bonoan dahilan kaya't nananatili siyang naka-hospital arrest sa PNP General Hospital. Nakabinbin din ang parehong Busyon sa 5th Division kung saan kapwa defendants sina Estrada at Bonoan.
1: Star FM News Connect. Star FM Local News.
0: Samantala, Star Nation, connecta naman tayo sa ating sister station dyan po sa Bombo Radio, General Santos City, kung saan 6.5 magnitude na lindol yumanig sa General Santos, Sarangani at karating na lugar. Wala pang ulat na malaking pinsala. Para sa buong detalye ng balita na yung mga kasama po natin, live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Jensen, si Bombo Nova Juma. Bombo Nova, please come in. Good morning.
1: Star FM Live Report.
2: Niyanig na malakas na lindol ang General Santos City, Sarangani at iba pang bahagi ng Soccer Gen bandang alas 11.49 ng Martes ng gabi matapos maitala ang magnitude 6.5 na pagyanig. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, natukoy ang epicenter ng lindol sa Balot Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental na may lalim na 10 kilometers. Naitala ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani. Naramdaman naman ang intensity 4 sa mga bayan ng Malapatan, Maasim at Naitom sa Sarangani, General Santos City, gayon din sa Tupi at Tibulis sa South Cotabato. Samantala, Intensity 3 ang naitala sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani at Santo Niño, South Cotabato. Bago ang malakas na pagyanig, isang magnitude 5 na lindol ang naitala sa dakong alas 9.15 ng gabi na pinaniniwala ang aftershock at lalo pang nagdulot ng pangamba sa mga residente. Mas tumindi ang pag-aalala ng mga mamayan dahil marami pa rin pamilya ang nananatili sa mga evacuation center at hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na ulat ang mga otoridad hinggil sa mga nasawi, nasugatan o malaking pinsala dulot sa magkakasunod na pagyanig. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at assessment ng mga lokal na pamahalaan at ng PHIVOLC habang pinaaalahanan ang publiko na maging alerto sa posibleng mga aftershocks at sundin ang ipinapatupad na safety protocol. Binawi na rin ng PHIVOLC ang tsunami advisory nito para sa minor sea level disturbances kasunod ng 6.5 ang magnitude na lindol na tumama sa karagatang sakop ng Balot Island, Davao Occidental. Sa abiso ng PHIVOLC, sinabi nito wala silang naitalang hindi pangkaraniwang pagbabago sa level ng dagat sa loob ng 3 oras ang matapos ang lindol. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Nova Juma and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Samantala, Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpataw ng 20% reimbursement fee sa mga argumento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ito ay wala pang 24 oras matapos na ito unang panukala noong Lunes, July 13. Sa halip na singilin ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at paumuhanan mula sa iba't ibang Gulf States patungo sa Estados Unidos. Inawarin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos nagpahayag ng matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Nagkakaisa ang mga bansang ito na hindi dapat patawan ng toll o singil ang mga barkong dumaraan sa estratehikong lugar. Agad din nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations. Ayon sa kanila, walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatory singil o toll sa mga strait na ginagamit para sa pagdaigdigang paglalayag. Sakali namang natuloy ang 20% na singil, nagbabala ang mga eksperto na maaari ito magdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng langis, gasolina at mga paunahing bilihin sa buong mundo dahil ang Strait of Hormuz ay isa sa mga pinakaimportanteng daanan ng supply ng enerhiya. Samantala, itutuloy pa rin ng Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito. Ayon kay Trump, mananatiling bukas ng Strait of Hormuz para sa lahat ng bansa maliban lamang sa Iran at sa kanilang mga customer.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Star Nation, FIFA World Cup update tayo. Pasok na sa FIFA World Cup Final ang Spain matapos talunin ng France sa score na 2-0 sa semifinal na ginanap sa Arlington, Texas nitong Martes, July 14. Naitala ni Mikel Oyarzabal ang unang goal sa pamagitan ng penalty kick sa 22 minuto bago sinalyuan ni Pedro Porro ang panalo sa kanyang goal sa 58 minuto. Dahil sa tagumpay, muling nakapasok ang Spain sa World Cup Final sa unang pagkakataon mula nang maging kampiyon noong 2010. Aarapin ang Spain sa kampiyonato ang mananalo sa semifinal sa pagitan ng defending champion na Argentina at England. Habang magtutos naman ang France at ang matatalo sa naturang laban para sa ikatlong pwesto. Sa panalo, naitabla rin ng Spain ang European record ng Italy na 37 sunod na laban na walang talo na binubuo ng 30 panalo at 7 tabla.
1: Star FM News Connect. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM
4: Entertainment News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating balitang entertainment. Ikinasal na ang aktres na si Bea Alonso sa nobyang nitong si Vincent Ko. Kinumpirma nga ito ng talent manager na si OG Diaz ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Kinanap ito sa Macari City Hall noong July 13, dakong alas 7 ng gabi kung saan pinangunahan ito ni Mayor Nancy Binay ang seremonya. Walang mga dumalong kaanak ng dalawa at tanging mga may-ari ng bag brand ang dumalo sa nasabing kasal. Nakita rin ni Diaz ang ilang mga larawan ng pag-iisang dibdib maging ang kanilang marriage certificate. Ibinahagi rin ni Makati City Mayor Nancy Binay sa kanyang social media ang larawan nila ng aktres. Maugunita nga Star Nation itong Marso ngayong taon ay nilatala ang wedding bands ng dalawa sa isang simbahan sa Maynila kung saan hindi naman kinumpirma ito ng dalawa. Habang noong buwan naman ng Mayo ay kumalat din ang usapin na maaaring ikasal ang dalawa sa bansang Spain.
1: Star FM News Connect.
0: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect, mga trending at komprehensibong balitang kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula po rito sa impina ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapagadid balita, Star DJ Antonio. At para sa Star Nation natin, ha, huwag kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanap niyo lamang 102.7 Star FM Manila. At para sa iyo pa mga detalyado mga balita, pumunta naman sa ating website www.bomboradio.com. Oras sa buka puluhan ng Pilipinas, 22 star minuto na makalipas ang alas 10 na umaga, 10:22 in the morning. Star Nation, balik-tugtugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. like mo, share mo.
3: Star FM News Connect
1: 102.7 Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Here we go.
0: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambada, share mo.
0: Kinakanta ko lang dati yan sa mga ani kapag mag-renta kami ng ano ng studio. It's happened to me. Ay, naku, nakakamiss naman yung mga ganyang ano, no? Nakakamiss yung mga ganyang tugtugan, eh. Tapos lalo na kapag ikaw'y kumakanta. Sabang kumakanta ka, yung crush mo nakaupo, nakikinig sa'yo. Akala mo matuwang-tuwa sa kanta mo, no? Yung pala sintonado ka. Sa Asian Oras, Subukan Puluhan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapin ang Rason Sino Baga. 10:54 in the morning.
3: Good morning!
0: Magandang star morning ho sa mga star nation natin. Eh. O yung mga dati hong may mga kanya-kanya mga banda. O na ngayon ay wala na. O di ba pagka mga high school noon eh, di ba? Talagang may mga banda-banda sila na binubuo, di ba? Mga magkakatropa dyan. Oh! Ano ako dati, pianista eh. Talaga naman. Hello, my race, our nation. Aga dito na lang po nyo ng Kuda. Shout mo na nga yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa Tawaran. At DJ na Heart of Star, Hagabal pa at Yami pa. Muli tayo mag-artigan, Star Nation. Bukas ulit, araw po ng Webes. Alas 4 madaling araw hanggang alas 12 naman nakatanghalian. Para sa ating mga morning programs. At syempre, tabihanin muna, pagpatak na nasun sinong maga, programang Star Hits Express. Kasama ang inyong bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. Kaya manatin na nakatutok Star Nation, ha? Dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
0: And leave me a song from Britney Spears, 1998. Para sa awiting, Sometimes. Star Nation, wala tayo nakatutok. Ito pa rin po sa inyong impilang pinapakinggan. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: May po dito mga chupel sa Malabon, talaga ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.
10: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
11: Find a way.
10: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
18: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: German Bolero.
3: Happy Lutang Morning! At sa mga lutang, lumulutang. Tingnan mo yung paa mo ngayon. Oo, hindi po yun nakatapak sa lupa. Ayan, lutang ka ho, ati, kuya. Huwag ka mag-alala dahil marami tayo, oo, lutang this morning. Dahil naghihintay na lang talaga ng kanilang mga lunchtime. Kaya naman sa mga Star Nation natin, isang panibagong pagkakataon, pumuli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan mga nagagandahan, nagagwapuan at super duper sa kasipagan ng mga Star Nation natin all over the world. Ayan ha, nako, konti na lang makakakain ka na at makakabawi ka sa lutang moments mo this morning. Star DJ German Bolero po ulit ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa programang Star Hits Express. Yan. Star Hits Express. Ibang programa na po no, sa Canada, ganyan, sa America, sa Argentina. Yan. Ayan again na, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kilitin, yung mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Sa programang ito, babalabulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian. Kaya naman, baliktugtugan na tayo agad-agad. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Star FM!
5: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Kalimutan ka, mula po yan kay Kasta. Ay, mali. It's Kasta Klee, kula. It's Kasta Klee, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:29. In the morning, yung po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ikaw, kung ikaw ay makakalimutin. Nako, taas kamay. Ang dami nyo naman. Ang dami natin. Kasama na ako dyan. Diba, kung makakalimutin ka, ito po, no, dahil nga lunchtime ngayon, diba, at medyo nag-iisip ka pa dahil nga nalimutan mo. Iniisip mo ngayon, ano nga ba yung mga gulay na pwede mong kainin para naman makatulong sa iyong memorya? Diba, kung makakalimutin ka. So, yung mga gulay kasi talaga, no, nakaprotekta po yan ng memory natin. At syempre, dahil marami po yung vitamins, antioxidants, fiber, diba, at marami pang iba. So, ang kailangan mo piliin ng mga gulay yung dark, no, yung mga dark colors, no, leafy greens, no, mga dark green, ganyan, dark green na kulay na mga dahon-dahon. Isa nga dyan yung spinach, kale, at marami pang iba, no, yung mga tinatawag na cruciferous veggies, kagaya ng broccoli, diba, Brussels sprouts. Ang yaman. Tunog ba yaman? Diba? Yung mga halaman na yan, meron po silang nutrients kagaya ng vitamin K, folate, lutein, no, na katulong para mapabagal yung memory loss natin, no? As we age kasi, naturally, no, kapag tumatanda tayo, natural. No, natural na bumabagal talaga yung memorya natin. Kaya ito pong mga nutrients na ito, tinutulungan lang naman nila ang ating sarili, no, ang ating brain, para mapabagal lang yon yung memory loss, no, para maging sharp talaga ang ating mga brain. So yun yung mga pwede mong kainin, ha, mga dark leafy greens, no, mga dark colored green na mga dahon-dahon. O yan, siyempre lulutuin mo yan. Baka mamaya mag-alakambing ka dyan, ha, nangagat ka na lang talaga ng ano, ng kangkong ng inyong kapitbahay. Pag ganon, magpaalam pa rin. Sa Cavite, ang daming ganyan. Dahil sa Cavite, ang daming mga subdivision. Tapos yung mga subdivision, yung mga bahay dyan, meron talaga silang nagtatanim sila sa kanilang mga bakuran. Diba? Tapos, nagiging isa sa mga problema ng kanilang subdivision ang pangunguha ng gulay. Diba? Mare, yung talong ko nasaan na? Ganyan, diba? Yung sitaw. Mare, may sitaw pa ako dito. Bakit wala na? Ayan, diba? Pero yung kangkong, basta kung mamimitas ka, kung ihingi ka, magpaalam. Hingi nga eh, hindi nakaw. O talaga. Ayan na, kung like mo yan, i-share mo na yan sa kasama mo right now na nakatitig sa Spinats. Yes. Alam mo, napakadami. Kaya nga si, ano, diba, Popeye the Sailor Man, Spinats yung nagpapalakas sa kanya. Kasi yung Spinats talaga, kangkong in Tagalog. No, tama, no, tama. may marami talagang benepisyo, no, ang spinats sa ating katawan. At syempre yung mga dark and leafy greens, no, dark green na mga gulay-gulay dyan. At saka yung mga, ano nga, yung parang mga broccoli, yung parang puno. Diba? Yung mga parang puno na maliliit. Happy lunchtime sa lahat po ng mga Star Nation natin. Nako, kung halimbawa for the whole week, napapansin mo wala ka pang kinakain na gulay, maggulay ka muna. Kinakausap ko din yung sarili ko kasi hindi pa ako nagugulay. Sorry na po. Happy lunchtime sa lahat. And of course, check your time at 33 Star Minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:33 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star Hits Express Program pa rin po until 12 in the noon time. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. sa mga magsasaka. Bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
4: Vaping, gagawa ng content. Daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Days of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ang Miyerkules, ika-15 ng Hulyo, 2026. At sa ating mga headlines, si Senator Marculeta na ilipat na sa Payatas Jail matapos ideklara ng Philippine General Hospital na wala naman itong malubhang karamdaman. Si former Representative Mike Defensor at iba pang kapwa nila akusado nagpasok naman ng not guilty plea dyan sa Sandigan Bayan. Ika-6 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, wala raw ihaharap na testigo para sa panig ng prosekusyon. Si Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Duterte, kabilang pa rin sa mga testigo sa ibang impeachment articles, ayon niyan kay Attorney Kapunan. Ang Pilipinas hindi naman natitinag sa patuloy na pag-angkin ng China sa isla ng Batanes. Sa international news, U.S. President Donald Trump pinawi ang bantang 20% fee sa cargo sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. At abangan din sa ating FIFA World Cup update, ang Spain pasok na sa 2026 World Cup Finals. Football superstar Mbappe ay hindi nakapalag, pero yung mga fans, mga kabombo, nagkukumog pa rin kung papaano ang kani-kanilang mga pagtaya dito sa kahinatnan o kalalabasan ng FIFA World Cup 2026. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinabatid ng University of the Philippines General Hospital o PGH, UPPGH sa Sandigan Bayan 3rd Division na si Senator Rodante Marculeta ay walang pulmonya batay sa kanilang isinagawang medical test. Ayon nga sa ulat ng naturang pagamutan ay bahagi ng kanilang opisyal na dokumentong isusumite o isinumite dyan sa korte ay upang linawin ang tunay na kalagayan o estado ng kalusugan ng senador. Ayon pa sa Philippine General Hospital, negatibo ang resulta ng mga pagsusuri na isinagawa sa kanya kaugnay naman ng hinalang pneumonia. Ang pahayag na ito, mga kabombo, ay naglalayong magbigay ng tamang impormasyon sa gitna na rin ng mga aligasyon tungkol sa kalusugan ni Senator Marculeta. Sa pamamagitan ng opisyal na ulat, iniyak naman ng Philippine General Hospital na walang ebidensya ng impeksyon sa baga ng mambabatas. Ang Sandigan Bayan ang inaasahan naman na gagamit ng naturang ulat bilang batayan na mga susunod na hakbang sa naturang kaso. Bago ito ay humiling pa ang kampo ng mambabatas na manatili muna sa ospital dahil sa nararamdaman ito sa kanyang katawan na maaari manong dulot ng pneumonia o iba pang mga sakit. Samantala, naghain o nagpasok ng not guilty plea sa kasong plunder sina dating Representative Mike Defensor ng Arak Kalusugan Party List, maging ang mga negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay matapos nga na mabasahan ng sakdalang tatlong akusado ngayong araw yan, 15 ng Hulyo. Ang tatlong individual ay pare-parehong dawit sa kaso na kabilang ito si Senator Rodante Marculeta dahil sila ang nagbigay ng donasyon na may pinagsamang halaga na 75 million pesos noong kumandidato ang naturang senador sa dyan sa kanyang posisyon. Sa ngayon ay may mga proseso pa na pagdaraanan kaugnay ng kanilang mga kaso. Ang naturang motion, mga kabombo, ay naglalayo naman na may basura ang kaso laban kay Marculeta. Sunod-sunod na naikulong ang tatlo matapos naman na lumabas ang kanilang warrant of arrest noong nakalipas na linggo, habang si Marculeta naman ay pansamantalang nanatili nitong nakalipas na araw sa loob ng pagamutan. Tuluyan din ho na nagdesisyon ang mga doktor na siya ay fit to stand trial na at yan ay bahagi pa rin ng mga proseso na kinakailangan ng clearance bago ang pagharap ng senador. Kaugnay ho niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation ay lipat na dyan sa Quezon City Jail sa May Payatas. Ang senador na si Marculeta matapos itong manatili ng ilang araw sa pagamutan na nasa jurisdiksyon ng Philippine National Police. Alamin natin mga update dyan sa lungsod ng Quezon. Nariyan si Star DJ Kimmy sa mga karagdagang mga update.
3: Yes, magandang hapon. Dennis, nailipat na nga si Senator Rodante Marculeta sa New Quezon City Jail Male Dormitory ayon ngayon sa naging desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Miyerkules, July 15, 2026, 10:23 ng umaga nang makalis ang sinasakyang PNP Coaster ni Marculeta kasama ang ilang mga personal din ng CIDG. 10:30 naman ng umaga nang eksaktong makarating si Senator Marculeta sa New Quezon City Jail Milk Dormitory. Matatandaan nga na noong July 6, Bombo Dennis, nung ma-aresto si Senator Marculeta kaugnay sa Carson Plumber at pansamantala itong nanatili sa PNP General Hospital dahil sa iniinda nito o sa iniinda nito ang paridikit ng bibig at hypertension. Ayon sa lumabas na medical examination ng UP General Hospital, lumabas sa resulta nito na maayos na ang vital signs ng senador. Ayon pa kay Dr. Gerardo Legaspi, director ng UPPGH, na walang naging findings na kinakailangan pa ng hospitalization ni Marculeta. Matatandaan nga na naaresto si Marculeta kaugnay sa pagtanggap niya ng 75 million pesos campaign donations noong 2025 elections, ngunit hindi nito itiniklara sa kanyang sulse at call-in. Samantala, kanina rin ay naghain ng not guilty plea para sa kasong plunder sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Diray sa Sandigan Bayan 3rd Division Bombo Delisa. At kaugnay pa yan, Bombo Delisa, no, na ito ay ang violation niya nang mabasahan sila ng sakyan ngayong umaga ayon sa violation nila sa Presidential Decree No. 46 o ang pinagbabawal na makatanggap ng kahit anong regalo ng mga opisyal sa gobyerno. Habang si Marculeta naman ay hindi pa dumaraan sa arraignment o hindi pa siya nababasahan ng sakdal o nasa pending pa ang kanyang motion to quash. At samantala, kanina nga noong 10:40 a.m. nang makarating na sa New Quezon City Male Dormitory o New Quezon City Male Dormitory si Marculeta ay kukunan pa siya o muli siya kukunan ng fingerprints at mugshots at daraan pa siya sa standard interview bilang ito ay bahagi ng proseso ano sa paglilipat ng kanyang custody sa New Quezon City Jail mula po iyan sa PNP General Hospital sa Kapukame, Bombo Dennis.
2: Okay, DJ Kimmy, kumusta naman yung latag ng seguridad ano sapagkat itong mga nakalipas na araw ay marami yung gustong makita itong si Senator Marculeta. Yun nga lang, ay nanatili muna siya sa ospital ng makailang araw at may protocol yung Sandigan Bayan na bawal lapitan ng iyo.

0: yung vital signs niya ay maayos na o stable na ang kanyang kalagayan. Pero naging mahigpit pa rin ang seguridad na ibinigay sa kanya dito sa Sandigan Bayan 3rd Division at yung pag-alali nga sa kanya bago siya sumakay doon sa coaster ng PNP ay maayos at naging mahigpit pa rin, Bongo Dennis.
1: Okay, with that, maraming salamat, Star DJ Kimi.
0: Mula rito,
2: Bayan, nag-uulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Naghatid yan sa atin sa oras na 9 na minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Walang ihaharap na testigo sa ika-6 na impeachment trial, mga kabombo, para dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte ngayong araw hunang Miyerkules. Ito ay matapos na ilingid ng House Prosecution Panel ang Senate Impeachment Court kahapon ho na may santabi ang testimonya in the Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, at House of Representatives Security Official Captain Belinda Bello. Yan ay para sa kasong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Article Number 4 ng Articles of Impeachment. Sa halip, nakatakdang dinggin ang oral argument hinggil naman sa pag-issue ng mga subpoena sa bank records, Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue at ng iba pang mga dokumento kaugnay ng mga nag-uugnay dito kay Vice President Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio. Nauna nang sinimulan ang pagtalakay sa naturang artikulo noon pong Hulyo 6 na inaasahan naman na magtatagal ng 11 araw batay sa prosekusyon. At kaugnay pa rin ang mga inaasahang kaganapan dyan ho sa impeachment court ay magkakaroon nga ng oral argument. Pero ano nga ba ang nakapaloob sa oral argument at yung mga patakaran na kaakibat ho nito sa panahon na kanilang diskusyon? May balita si Bombo Angelo Ganan.
3: Bombo Dennis, nakatakdang ang pagdebatihan sa ika-6 na araw o ika-6 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kahilingan ng prosecution na masubpoena itong mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa ni si Attorney Manscarpio kaugnay ng umunoy unexplained wealth ni Duterte na nakapaloob sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, kapwa ihaharap ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento hinggil sa subpoena sa isang debate style na oral argument. Inilarawan niyang magsisimula ang pagdinig sa presentasyon ng pangunahing argumento ng prosekusyon bilang humihiling ng subpoena at susundan aniya ito ng depensa na tumututol dito. Pareho namang bibigyan ng magkabilang panig ng tiglabing 5 minuto para ilahad ang kanilang argumento bago naman magkaroon ng 10 minuto na ribatan. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
4: Both parties will present their main position, no? The prosecution because sila po yung nagre-request ng subpoena at yung depensa naman po dahil sila yung kumukontra sa subpoena. Pag nasabi na po nung dalawang primary speakers yung kanilang position, babalik po doon sa prosecution para naman i-rebut yung sinabi naman nung depensa. So yung sa rebuttal ang tawag, 10 minutes po yung rebuttal, 15 minutes yung main position. And then pagkatapos po ng prosecution ng 10 minutes niya na rebuttal, babalik naman po sa depensa para naman mag-rebut siya doon sa rebuttal nung prosecution. So ganun, parang debate po yung format.
3: Ipiniliwanag din ni Attorney Tunggol na dahil sa pagkontra ng depensa para sa pagsubpoena sa mga naturang records kaya't magkakaroon ng oral arguments. Kabilang aniya sa mga argumento ng depensa ang paninindigang saklaw ng Section 270 ng National Internal Revenue Code o ang pagiging kumpidensyal ng mga tax records at wala umanong exception dito para sa impeachment proceedings. Pinestiyon din ng depensa ang saklaw ng hinihinging income tax returns at iba pang tax records dahil kasama umano

0: ang mga taon na hindi pa impeachable official si Duterte. Iginit ng depensa na maaaring lumabag sa Data Privacy Act at sa hiwalay na judicial personality ang 22 korporasyong kasama sa hinihinging mga record dahil hindi naman mga partido sa impeachment case ang mga ito. Narito, pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Attorney Reginald Tungol.
1: Basically, ang arguments po no against the issuance of the subpoena, which they have always argued since the time na nag-answer po sila, pati sa pre-trial brief nila, sinabi na po ng depensa na one, as to the BIR records, covered daw ng confidentiality yon, na absolute yung Section 270 of the tax code, if the matter is walang exception ang impeachment doon sa BIR records na yon. Second, ang objection nila is to the term of the ITRs and the tax records that is being asked, nakasama yung mga years na bago pa man naging yung vice presidente, bago siya naging impeachable officer.
0: Samantala, Bumbo Dennis, nilinaw naman ni Attorney Tungol na karapatan ng prosecution na humiling ng compulsory process sa anumang yugto ng paglilitis at posibleng nais lamang nitong maresolbaan niya agad ang issue kasunod na naging kontrobersyal sa Bureau of Internal Revenue o BIR records noong mga nakaraang proceedings. Ipinaliwanag din ang tagapagsalita ng impeachment court na maaari ring baguhin ng prosecution ang pagkasunod-sunod ng presentasyon ng mga articles of impeachment kung nanaisin ito. Ayon sa kanya, nakabatay ito sa desisyon ng Korte Suprema na nasa prosekusyon ang pagpapasya kung paano ito ihaharap ang mga ebidensya at ang mga kaso, at parehong karapatan din ang mayroon ang depensa sa kanilang presentasyon. Muli, pakinggan natin si Attorney Reginald Tungol.
1: There's Supreme Court decisions, the prosecution has the right to determine how they will present their case. And also, by parity of reasoning, the defense will also have that same right to on how they will present their case dun sa sequencing. Kaya nung una pa lang, pinayagan na sila doon sa unang request nila for the sequence to be jumbled, na hindi siya sequential because of that same Supreme Court decision of Tanengue.
0: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Abalikan pa natin ang iba pang kaganapan dyan sa Senado, mga kabombo. Karagdagan muna sa ating mga balita na nanatiling kabilang pa rin si Office of the Vice President, Chief of Staff Zuleika Lopez, sa listahan ng mga titistigo para sa prosecution sa isa pang artikulo ng impeachment. Ayon yan kay Attorney Lorna Capunan, isa sa mga abogado ng House Prosecution na panel. Bagamat inalis na ng panig ng prosecution si Lopez bilang testigo sa Article Number 4, kaugnay ng kasong grave threat, ay pagdedesisyonan pa umano kung ipapatawag pa rin siya upang tumistigo sa artikulo na nag-aakusa sa Vice Presidente ng umano'y malimpaggamit ng confidential funds. Ayon nga sa abogado na si Attorney Capon, abogado ng prosecution, nakalista pa rin itong si Lopez bilang testigo sa isa pang impeachment article, kaya posible na muli siyang maipatawag sa tamang pagkakataon. Depende na lamang sa magiging pasya ng public prosecutors. Noong Martes, mga Bombo, ay ipinalam ng panig ng prosecution sa impeachment court na hindi na nila ihaharap pa itong sina Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello bilang mga testigo sa kasong grave threat, dahil magiging paulit-ulit o redundant lamang ang kanilang testimonya batay dun sa mga naging kaganapan sa paglilitis. Una nang nakatakdang tumistigo sana itong si Lopez na nagkaroon siya ng House detention doon sa lower house, o dyan po sa Batasan Complex, noong Nobyembre 23 ng taong 2024, nang sabihin naman ni Vice President Sara Duterte sa isang video conference na may kinausap na siya upang ipapatay ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez noon kung sakaling siya ay mapapatay. Nakatakda rin sana na magpatunay sa pagiging lehitimo ng naturang video ang mga testigo. Gayman, sinabi ni Kapuna na napatunayan na ng mga iniharap nilang testigo ang detalye at kaya't hindi na kinakailangan ang karagdagan pang testimonya ukol sa naturang artikulo. Samantala, ang impeachment ay hindi raw laro-laro at hayaan na lang ang ebidensya ang mismong magsabi ng bigat ng kaso. May balita mula pa rin sa panig ng prosekusyon si Bombo Annalyn Soberano.
3: Bombo Dennis, iginiit ni Attorney Lorna Kapuna na isang seryosong usapin itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito isang bluffing game o paligsahan ng mga abogado. Ayon kay Kapunan, ihaharap ng prosecution ang lahat ng kinakailangang ebidensya at hindi magpipresenta ng mga testigong hindi na kailangan upang hindi masayang ang oras ng impeachment court. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
4: We would have been able to handle it because the truth will always out, no? The truth or falsity of whatever it is will always come out. As I said, she is listed in some other article, and that day may come or may not come when she will again be subpoenaed.
3: Sinabi din ni Kapuna na dapat mag-focus ang paglilitis sa testimonya at mga dokumento sa halip na mahahabang legal na argumento. Anya, maging ang mga senator judges ay nananawagan na pabilisin na rin ang pagdinig at iwasan ang paulit-ulit na pagtatalo sa mga usaping legal. Nagpasalamat din si Kapuna sa mga tanong ng mga senator judges dahil naging daan umano ito upang luminaw ang testimonya ng mga testigo at naging batayan ng kolektibong desisyon ng prosecution panel na hindi na iharap ang dalawa pa nilang testigo at nanghihinayang din nga si Kapunan na hindi na niya pa ma-cross-examine itong si Attorney Zuleika Lopez. Pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan.
4: Well, I had wanted to do it. I had wanted to do it because I've never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watched my manifestation earlier, we should know when to stop. And that was earlier when I said, enough na, stop na. And that is the pitfall. Sometimes we just love to listen to ourselves. That's the pitfall of some lawyers, no? Not realizing that hours and hours of cross-examination, the best rule in cross-examination is don't cross. Don't cross. If you have nothing to ask, don't cross. Or if the witness is an intelligent or competent witness, do not cross-examine too long because you will give the witness an opportunity to explain himself or herself. And that's what I think happened today. It was slow-paced. It was too long. And I don't think it contributed to their cause.
3: Si Attorney Lorna Kapunan, mamaya Bombo Dennis ang magkakaroon nga ng oral arguments kaugnay ng hiling ng prosecution na magpalabas ng subpoena para sa bank records at biyaya records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ginawa ng prosecution ang maagang paghahain ng kahilingan upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa pagkuha ng mga dokumentong maaring kailanganin sa paglilitis. Hindi pa ibinubunyag ng prosecution kung sino ang mangunguna mamaya sa oral arguments. Gayunpaman, may mga ulat na si Representative Shell Jogno ang inaasahang manguna sa presentasyon ng kanilang panig. Pero sinabi ni Attorney Tolosa na may mga argumento ang magkabilang panig kung bakit dapat o hindi dapat payagan ng impeachment court ang pagpapalabas ng subpoena. Anya, wala silang nakikitang sapat na dahilan upang hindi ito payagan ng korte. Dagdag pa niya, hindi dapat pangunahan o katakutan ang magiging presentasyon presentasyon ng ebidensya dahil bahagi ito ng wastong proseso ng paglilitis. Sa inaasahang daloy ng oral arguments, unang bibigyan ng humigit-kumulang 15 minutes ang panig na naghain ng motion upang ilahad ang kanilang argumento. Susunod ang respondent para sa kanilang kontra-argumento na mariring sundan ng rebuttal. Pagkatapos nito, magkakaroon ng pagkakataon ang mga senator judges na magtanong sa magkabilang panig. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel.
5: At minabuti na din ng impeachment court na iset din ito for oral arguments. No? And I think magiging purpose nito mainly is aside from hearing the parties articulate their arguments in support of their position, gusto din nilang magkaroon ng pagkakataon yung mga senator judges na matanong ng diretso yung mga parties ukol sa bagay na ito. Ngayon, that's a good question. Bakit natin pinag-uusapan na ito kung itong mga dokumentong ito ay relevant pa with respect to the unexplained wealth na based on the order of presentation of evidence, pinakahuli pa naman yan. Pero minabuti na kung kasi namin na mas maaga, humingi na ng subpoena para sa documents na ito para kung masigurado natin hindi makapag-cause ng delay yung usapin mo dito, no? Because we already anticipated it. Again, they will probably try to block it, which is exactly what they're trying to do now. Kaya we already asked for the issuance in advance para tuloy-tuloy na ho yung pagpresenta namin ng ebidensya pag nandun na tayo sa next big group.
3: Si House Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa. Live mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Nagatid yan sa atin sa oras na 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umiling naman itong si Senator Vicente Tito Soto III ng paglilinaw sa kasong grave threat na binabanggit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ikalimang araw nga ng paglilitis ay tinanong niya ang Director ng National Bureau of Investigation Bangsamoro Region na si Attorney Jeremy Lotok tungkol doon sa naturang paratang. Ayon pa kay Lotok, nasa preliminary investigation pa lamang ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division at wala pang kaso sa korte. Iginit ni Soto na ang mga kasong kagaya ng grave threat at inciting to sedition ay karaniwang dinidinig sa regular courts. Paliwanag naman ng naturang abogado, ang impeachment ay nakatuon sa betrayal of public trust at iba pang mataas na krimen. Ngunit kinakailangan itong mapag-usapan dahil bahagi ito ng mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Dagdag naman ni Soto, nais niya na malinawan ng publiko na hindi ang grave threat ang pangunahing kaso sa impeachment. Patuloy nga ang paglilitis sa Senado kaugnay doon sa mga aligasyon na laban sa pangalawang pangulo kabilang na ang usapin ng umano'y pagbabanta na ginawa nito. Ang artikulo na partikular na may kaugnayan dito ay yung umano'y betrayal of public trust. Samantala, ko pa tayo ng mga karagdagan reports. Ang Department of Justice ay nagtalaga ng legal unit na tututok sa West Philippine Sea at 2016 Arbitral Award, layunin na mapangalagaan pa. At alamin natin ang mga karagdagang update tungkol dyan. May balita si Bombo Grant Hilario.
6: Ibinahagi ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na nagtalaga ang kaguranan legal unit o grupong tututok sa usaping West Philippine Sea. Planoan niya sa binong grupo na magkaroon ng Source of Legal Expertise o Pawang Maritime Law Center na magsisilbing single repository ng Department of Justice na kapokus patungkol sa teritoryong pinag-aagawa na. Dagdag panyaya, layunin ng kaguran na mapangalagaan lalo na ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa teritoryong West Philippine Sea. Kung kaya't sa pagtatanong ng Bomb Radio, kanyang kinumpirma na mayroon ng grupong itinalaga para matupad ang naturang layunin, gayon din ang pag-sustain sa maritime claims ng bansa na maalalang kinatiga ng Arbitral Tribunal.
7: Sa DOJ, sir, may particular grupo na maritime grupo na ano pong reason?
8: Yes, yes. Actually, we've for to maintain, di ba? And to sustain actually the gains from the arbitral award, the DOJ has a dedicated now unit, no, sa legal services natin to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no, parang maritime law center, no, na tayong binuo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository ng expertise on this matter.
6: Bagamat nanalo ang Pilipinas, ayon kay Secretary of Justice Vida, kinakailangan pa rin ipaglaban ang karapatan ng bansa sapagkat hindi anya ito self-executing. Kaugnay dito, pagtitiyak naman niya na kay siya ang Department of Justice sa pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Arbitral Award sa Pilipinas.
8: It's the 10th anniversary of the Arbitral Award. Of course, it was a decision which really confirmed and affirmed yung position ng Philippine government and the Philippines actually, protecting our Filipino fisher folk. But of course, the decision, the award is not self-executing, no? We need to fight for our rights, no? And sa atin ngayon, dito sa DOJ, kasama ang ibang ahensya, ay pinagdiriwang natin yung 10 years na. Pero patuloy pa rin.
6: Naniniwala ang Kalihim na ang paninindigan at pagtayo para sa karapatan ng bansa sa teritoryong West Philippine Sea ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi mapapakinabangan, lalo na ng masusunod pang henerasyon.
8: Ang diwa kasi nitong desisyon na to ay hindi lamang para sa ating henerasyon, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Kasi napakaganda na naging posisyon dito ng gobyerno ng Pilipinas. Pinili natin na imbes na mag-away, dumulog at pakinggan ng rule of law. At lumabas nga dito na sa dulo, di ba, ang pinakamatibay pa rin yung rule of law. Kung ano yung nasa batas.
7: Sir,
6: nitong nakaraang linggo, 12 ng Hulyo 2026, ay ipinagdiwang si batabang bahagi ng bansa ang naturang arbitral award iginawad sa Pilipinas, 10 taon ang nakalilipas. Sinabayan ito ng mensaheng paninindigan na pagmamay-ari ng bansa ang teritoryong pinag-aagawan o ang West Philippine Sea.
9: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
10: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
11: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
12: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
10: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Nagtitinihan sa atin sa oras na 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon, pinatikos ng political analyst na si Professor Antonio Contreras ang magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano dahil sa umano'y nagmimistula ng defense lawyers ang mga ito sa nagpapatuloy na impeachment trial. Maliban dito, lagi din anya na nagle-lecture ang dalawang senator judge at sa publiko, bagay na pareho umano na nakakapagod pakinggan at subaybayan dahil nagmimistula na itong kabahagi ng mismong trial o kampo ng depensa. Binalikan pa ng propesor ang anyay legalistic view ng dalawa sa impeachment complaints at trial. Ayon pa kay Contreras, ang impeachment ay umiikot sa katanungan ukol sa kung dapat ba na tuloy-tuloy na pagkatiwalaan ang mga impeachable official at ipahawak sa kanila ang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Mas mabuting ito mano ang masagot at may kumpara sa kung guilty ang naturang opisyal salig na rin sa judicial standards. Katwira naman ng Batikang Propesor kung ang impeachment ay ginagawa upang patunayan ang mga krimen, mayroong korte na gagawa naman ng naturang bagay at maaring tumutok dito. Salip ay ginawaan niya ng konstitusyon ang impeachment process para matukoy ang fitness ng isang individual para sa anumang public office, kaya't ang isang ground para sa pagkakatanggal ay ang betrayal of public trust. Ayon pa kay Contreras, ginawa ng mga senador ang impeachment process na ito bilang isang over-judicialized courtroom drama na dinudumina ng procedural objections at yan ay patinay mga technicalities at mga taktika ng mga litigators, bagay naman na kinontra ng kampo ng ilang senador. Samantala mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, tunguhin natin ang impeachment court sa pagkakataong ito at kapiling natin ang tagapagsalita ng impeachment court. At nariyan din si Bombo Jaira Hanggayo, ang ating team, dyan sa bahagi po ng Senado. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood na po tayo, Attorney Reds. Kapiling natin dyan si Attorney Reggie Tonggol ng Impeachment Court at si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program.
13: Hello po sa inyong mga tagapanood at sa inyong mga tagapakinig.
2: Okay, Bombo Jai, take it away.
14: Yes, Bombo Danis, sama natin ngayon dito ang Impeachment Court. The spokesperson attorney Reggie Tonggol, sir, maraming salamat. Tayo po ay napapanood nationwide sa Bombo Radio Philippines. Firstly, attorney, sa time dito ngayon o sa nagpapatuloy na trial, enough ba yung, nasa timeline pa ba ang Impeachment Court dito ngayon? And you think may posibilidad ba na humaba pa dito yung impeachment trial?
13: Yes, so far na nasa timeline pa tayo. Kung maalala ninyo, 11 days yung inilaan ng prosecution sa kanilang pagpapresenta ng Article 4. At dahil nga medyo na-shorten yung mga testimonya na dapat ine-expect natin mula sa dalawang testigo nila, that entails siguro a reduction of around 4 days. Mm-hmm. Kesa kung nagkaroon nun ay baka kumain yung 4 na araw na yon doon sa 11 days na yon. So far, out of the 11, mukhang na-lessen na kasi 10 yung testigo nila eh. So, mapapadali ng konti at naging on track naman ngayon dahil doon sa ginawa ng prosecution na yun.
14: Nakita natin kahapon ay nabawasan dito ng dalawang witness sa side of prosecution. Sa inyong pananaw, attorney, you think may madadagdagan pa ba dito na mga witness na ihaharap nila?
13: I think yung ano, no, yung tungkol dyan sa mga pagdagdag ng witness, it can be done as well kasi meron pa rin reserve witnesses yung prosecution. So either party, pati yung depensa, pwede pang magdagdag doon sa number of witnesses nila. Pwede rin naman sila magbawas under doon sa Supreme Court decision na Tanengue versus People na prerogative yon ng party presenting the case. So kapag nangyari yon, hihingi sila ng permiso sa korte at syempre gagrant naman ng korte kung ano yung kung nararapat naman at may justification yung pagdadagdag o pagbabawas.
14: Kahapon nakita din natin nung napaalahanan yung dalawang panig na kaugnay dito laban sa mga side remarks. Actually, nais naming malaman gaano ba kaimportante sa courtroom decorum yung credibility nito nung nang you know side remarks ito sa impeachment trial.
13: Usually talaga no nangyayari yan sa mga abogado sa ordinaryong mga kaso sa mga courtrooms, the lawyers can be passionate enough to para i-ano nila yung mga argumento nila at saka yung mga causes nila. At tayo bilang mamamayan, sumisilip lamang tayo sa ordinaryong mga proceedings ng korte at nakikita natin ngayon yung usual namin na i-encounter bilang abogado. Kaya nga stressful maging abogado kasi nga laging may gustong humarang sa'yo o may mag-object sa'yo. No? So talagang normal lang yon. So basta ang panuntunan lamang dyan, ayon sa aming code of ethics ay hindi nakaka-insulto at saka yung hindi ka nagne-name call at syempre yung may basehan yung pagka-object mo pagsasabi mo no yung snide remarks kasi it can be taken as one pwede siyang para siyang insulto dun sa other party yun yung mga bawal no kasi nga unnecessary yun saka nasa records yun ng korte at it might violate our ethical standards of having candor and respect for to our fellow lawyers in the profession. Pero may mga remarks din naman na nagpapatungkol doon sa kaso. Yun din pinagbawalan rin ni presiding officer yun kahapon na kung walang kinalaman sa tanong mo at wala namang hindi naman yan ebidensya na na-establish na, eh wag mo nang sabihin yon kasi parang nagkikipag-argue ka na doon sa witness or doon sa korte.
14: Kahapon naging usap-usapin din online yung pag-mention ni Senator Judge Robin Hood Padilla kaugnay doon na kung ikaw ay nakadestino sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, you should also have an idea about Islam. No, was that relevant, attorney, para sa kainawan ng ating mga mamayan?
13: Yung ginawa na yun ni Senator Judge Padilla, no, yun ay tinetest niya yung credibility ng witness. Kasi bilang isang hukom, kailangan niyang tingnan kung yung pag-upo ba ng testigo na yun ay motivated by some reward, some bias or prejudice in favor or against the party na tumatawag sa'yo. So, party yun ng impeachment ng credibility ng testigo. Dalawa kasi ni-impeach mo dyan eh. Yung credibility ng testigo at saka yung credibility ng testimonya ng testigo. So, yung pagtatanong na yun ni Senator Judge Padilla, it goes into kung ano yung motivation niya siguro for testifying. Kaya niya na ipunto yun.
14: Okay. Sa studio naman, si Bombo Dennis, may katanungan. Pwede natin masyot ulit.
13: Yes.
14: Okay. Bombo Dennis, any more to add?
2: Okay. Nais ko lamang maitanong kay Attorney Tunggol. Ano yung mga patakaran sa pagpapatawag ng testigo para sa kalinawan ng publiko? At kung sakasakaling ikakansila yung pagpapaharap sa isang testigo, ay meron bang certain period of time? Dahil siyempre yung testigo maghahanda yun at meron din siya mga documents na ipiprepare. So papaano ho ito? Kailangan ba na coordinated dun sa mismong testigo na ipapatawag o kakansilahin afterwards yung notice about that decision na iharap pa siya o hindi na siya iharap? Dahil parang nasurpresa even yung kampo nito si Attorney Zuleika Lopez. Attorney?
13: Yeah, ito yung peculiar dito sa mga gantong testigo, no? Kasi usually kapag ikaw nagpresenta ng ebidensya mo, patawag ka ng testigo at yung testigo na yon usually nakikipag-coordinate ka na beforehand at alam mo na kung ano yung mga sasabihin niya, kaya mo nga siya pinapatawag. Ngunit dahil na sabi na rin ng Council for Prosecutor na si at saka yung mga House Prosecutors na pwedeng hostile yung ipaggawin nila kay Attorney Lopez, kailangan ng deklarasyon ng pagiging hostile witness dahil kailangan mapakita yon na unjustified reluctance to testify at saka adverse interest nung witness na yon doon sa party na nagpapaupo sa kanya. So dahil doon sa peculiar nature nung kanyang status as a witness, hindi kinakailangan o hindi talaga nire-require na makipag-ugnayan ka doon sa witness na yon. Kaya ka nagpapa-issue ng subpoena dahil nga hindi mo siya mapapunta voluntaryo doon sa korte. So kaya pinapakompel mo yung korte na siya magpapunta doon sa witness na yon. Plus add on that, yung hostility or adverse interest of a witness, then of course yung party na nagpapatawag malamang hindi nako-coordinate kagad-kagad doon sa strategy nila doon sa witness na yon dahil technically hindi siya parte talaga nung kampo nila or nung kanilang kaso. So kaya yun yung peculiar dito sa nature na to, no? Pero katulad na sabi ko kanina, it's totally the prerogative of the party presenting them to either disregard or to add on witnesses as they see fit na makakatulong sa kaso nila. Isipin niyo ang prosecution kasi na may burden of proof, kailangan siya yung mag-build ng building. Habang naman yung depensa, yung respondent, siya naman habang binibuild yung building, cemento by cemento o hollow blocks by hollow blocks, sinisira naman nung kabila. So isipin nyo yung adversarial system na ganun, kaya ito yung mga nakikita natin sa na normal na nangyayari in any court proceeding.
2: Okay, one just last point, attorney. Sabi ng ilan, mga observers, ano, masyadong magaan ang handling ng impeachment court dito ho sa minsan may mga side comment, may mga remarks na necessary yung magkabilang kampo. There was once noong corona trial na may pinaalis na private lawyer, private prosecutor dahil sa pagtatakip ng tenga nung nagsasalita itong si former Senator Miriam Santiago. Pero ngayon ay sabi parang maluwag daw pero enjoy naman yung ilan dahil nabibigyan ng pagkakataon yung magkabilang side at napagsasabihan lamang. Pero wala ho bang changes, attorney, doon sa mga protocol o patakaran ng impeachment court na mas magiging mahigpit na dahil doon sa nakalipas na araw na iba't ibang remarks na bigla-bigla na lang na ibubulalas doon pong abogado mula sa panig ng depensa?
13: Alam nyo, no, yung nakikita natin na ganito, no, usual sa aming mga abogado yan, bawat judge sa korte, iba-iba yung pamamalakad nila. May judge na stricto, may judge din naman na medyo liberal sa ng mga rules, pag-i-implement ng mga rules. Parang teacher natin, di ba? May strictong teacher, meron ding mabait na teacher, no? Pero de, kanya-kanyang style kasi yon ng presiding officer at nung hukom. So dito naman sa nangyayari sa atin ngayon, no, sinabi naman mula umpisa ni Presiding Officer Escudero na he will liberally construe the rules so as to afford the public the full gamut of the testimonies and the evidence to be presented. So yung mga sinasabi nila medyo, di ba, parang kahit na sumasobra sa time limit, medyo hinahayaan ni Senator Judge Presiding Officer Escudero dahil na rin alam naman natin na hindi ito ordinary court proceeding. This is also a political proceeding and that merong mga nanonood na publiko na gusto ring malaman ng ganong ka-extensive yung mga posisyon ng bawat parties. Kaya yun yung policy. Pero I think the presiding officer is also strict when it comes to yung mga hindi kinakailangang mga remarks. Kaya nagkaroon ng pagpapaalala kahapon sa magkabilang panig. Naalala rin natin, nagkaroon ng pagpapaalala sa mga senator judges, di ba, nung last week. So, strict naman siya on that para hindi na gaano mapatagal yung proceedings natin. Dahil pag maraming mga ganon na colloquy at tinatawag, no, or the mga debate, humahaba lalo yung proceedings. Kaya he always cuts them short para hindi na tumagal lalo.
2: Ayun. With that, maraming salamat po, attorney.
13: Maraming salamat din po.
2: Okay. Back to Bombo Jai.
14: Yes, si attorney Reggie Tonggol ang impeachment court spokesperson and live dito sa Senate of the Philippines. Ito si Bombo Jai Rahangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Hasta radyo. Bombo!
2: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Pinuna ni dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa ang nagpapatuloy na impeachment trial. Dapat daw manatiling nakatuon sa usapin ng betrayal of public trust at hindi sa interpretasyon ng grave threat at sedition o iba pang mga usapin. Ay nga kay Cayosa, ang impeachment ay hindi tulad ng kasong kriminal o sibil na may kinalaman sa buhay, kalayaan o ari-arian ng isang tao. Ipinaliwanag pa niya na ito ay mekanismo sa ilalim ng konstitusyon upang panagutin at tanggalin sa pwesto ang mga opisyal na hindi nakarapat dapat na maglingkod. Binanggit pa niya na ang mga diskusyon sa kasalukuyang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ay tila nalilihis umano sa teknikalidad at ebidensya imbes na direktang tumuon sa kung mayroon nga bang betrayal of public trust. Dagdag pa ng naturang abogado, ang impeachment conviction ay hindi magre-resulta sa pagkakakulong o kaya ay multa dahil ang posisyon sa gobyerno ay pribilehyo lamang. Ito pa nga ni Atty. Cayosa, dapat na bumalik ang proseso. Simpleng tanong kung ang mga akusasyon ay sapat upang ituring na betrayal of public trust ang isang kaso na kinakaharap ng impeachable officer. Samantala, mga kabombo, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling ho natin sa ating remote studio ng Bombo Radio Philippines. Ang isa sa mga tagapagsalita, actually marami ho sila ng mga tagapagsalita dyan sa panig ng prosecution panel at makakausap po natin ang isa sa kanila para magbigay ng konting paliwanag at paglilinaw hinggil dun sa ibang mga development na nangyari. Lalo't marami yung nagulat dun sa adjustment sa pagharap ng testigo. Pero syempre, ang mga bagay na ito ay prerogative ng panigho ng prosecution. Kung sakali man yung depensa, malamang ganun din ang kanilang gagawing hakbang upang yung kanilang katunggaling partido o panig ay hindi lubos na makapaghanda sa anumang aksyon na kanila pong gagawin, mga kabombo at mga Kastar Nation. At yan ay kaugnay pa rin dito sa nagpapatuloy na impeachment trial. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. Kapiling natin sa ating remote studio dyan sa Senado si Attorney Rene Luis Co, ang isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel at kinatawan mula sa Kabataan Party List. At with us, si Bombo Jaira Hanggayo pa rin mula dyan sa ating remote studio. Please come in at welcome to the program, Representative Co.
15: Hello po. Magandang araw sa ating lahat. Maayong hapon sa lahat ng listeners ng Bombo Radio Nationwide. Salamat po sa imbitasyon.
2: Opo, at tayo po ay napapakinggan na napapanood pa rin po sa ating pong 32 stations and digital platform. O, isa po sa mga katanungan, ako muna magtatanong, representative ko, sapagkat marami akong natatanggap na message after this, no? Yung development po kahapon. Kayo po ay very vocal doon sa kampanya kontra red tagging, ano? Ano ho ang take ninyo doon sa pag-red tag ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang sarili? Ano po ang take ninyo?
15: Sa atin, no, kinukondena natin yung all forms of red tagging, even if confusing yung red tagging na narinig natin kahapon. To clarify lang po, no, VP Sara Duterte was not the head of NTF-ELCAC, na siya po ay isang naging co-chair. And yung narrative, I think, na na-pick up ko kahapon ay dahil may mga komunista daw na nandyan at tina-target ng NTF-ELCAC yung pagiging head niya or yun nga po, co-head niya noon, yung reason kung bakit siya, why the law is going after her now. So, red tagging din yon kasi sinasabi niya na lahat po ng mga gusto lang ma-implement yung process of accountability against VP Sara and the many acts that we've identified na reasons why there should be accountability ay komunista na. No? So, yun ang red tagging and ayaw natin ng ganun. And gusto natin maklaro at bumalik sa usapin kung anong meron nandito. No? May ebidensya po tayo, may video. Gusto nating makita, gusto nating ma-interpret. Ano po ibig sabihin ito sa pamumuno ni VP Sara Duterte pagkatapos? So, yun naman yung pinag-uusapan natin at mas pag-uusapan pa natin ngayong araw dahil we're going for the opening and subpoena of records ng bank and taxes na today may oral arguments for.
2: Okay. Regarding that, Bombo Jaira Hanggayo, please take it away.
14: So nagpapatuloy dito na paglilitis, no, kay Vice President Sara Duterte na sa day 6 na tayo, representative, no. Ano yung aasahan natin kasi nakita natin na wala na dito, hindi na dito involved si Attorney Zuleika Lopez and even Ms. Bello. Ngayon, may aasahan ba tayo dito na panibagong witness na isisimula dito from the prosecution panel?
15: For now, ay oral arguments today. And standing naman din po yung NBI Regional Director Matibag, Attorney Matibag, nasa salang as witness on Monday. Pero for today, oral arguments tayo. Meron po tayong discussion kung anong gagawin sa bank and tax records ni VP Sara. No, ang tax records niya ay nasa BIR box na sealed and for now ay binalik sa BIR at kung ito ay isamon muli dito sa premises ng Senate ay titignan natin kung ano pong nilalaman nun and ano yung sinasabi nito whether it is in support or not doon sa SALIN na bahagi ng Article 2 unexplained wealth niya. So ang sa atin, no, may kasaysayan yung Pilipinas, yung Senate Impeachment Court na hindi binuksan ng envelope. At may resulta yun, no? Nagalit ang mga mamamayan. Sana po hindi natin ulitin yung ganitong pagkakamali noon at ngayon buksan natin para mas malapit tayo sa katotohanan.
14: Kasi maraming nakaabang dito sa green box, yung Bureau of Internal Revenue box na bubuksan na nga sana, no, Representative, kasi sabi doon ng defense ni Vice President Sara Duterte, eh bubuksan lang ito sa tamang forum at ito na nga dito sa Senate Impeachment Court. But then medyo may pagkaantala na ibinalik ito sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, sabi ng maraming mababatas na pag nabuksan ito ay magkaroon ng game-changing scene. Gaano kahalaga itong BIR box, Representative?
15: Mahalaga po ang hindi lang BIR box, yung tax records, yung bank records ni VP Sara Duterte, and by extension na si Attorney Man Scarpio, dahil when we see it, we're closer to the truth. Nakita natin na isa sa mga kinakargang mga articles ay unexplained wealth. Tutulong sa paghanap natin ng katotohanan yung records niya na sinasubmit to the BIR and even no yung bank accounts at kung ano yung labas-pasok na wealth in those that EMLC has tracked na nga, it's in the billions yung mga labas-pasok na ito. Kung gusto natin ng pananagutan, kailangan natin ng katotohanan. At hindi natin dapat, hindi tayo maging hadlang sana no, sa pagkuha, paggamit ng katotohanan. And at the end of the day, para makuha yon, kailangan po yung mga records na to makita ng publiko. Yun naman po yung hiling lang.
14: And lastly, from my end, Representative, sa takbo nitong paglilitis, inaasahan ba natin na mapapabilis ito? Or you think mag-exceed pa ito sa 92 days itong trial?
15: Sana hindi mag-exceed, no? Dahil napakahaba ng 92 days. Kung ika-calculate natin ito at meron tayong mga linggo na, kunwari, Pasko, di ba? Wala tayong impeachment hearing. Dapat hanggang February siya. So matagal pa. And ngayon nga, na day 6 pa lang, maraming mga taong bayan ang naku-confuse no, sa legalities and technicalities. May bahagi kasi na nalulunod tayo nito. Di lang ito ay nasa trial setting tayo and maraming objections. No, maraming mga tanong na paikot-ikot. So ngayon, simplihan lang natin yung discussion. For now, gusto natin ma-finalize na yung mga banta na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos Jr., ito po ba ay may epekto sa tiwala ng publiko sa kanya? No? Ito po ba ay violation ng Constitution? Or kaya, no, krimen ba siya na impeachable offense? Yun ang gusto nating matatakan at patulungan yung Senado na mag-decide. And marami pa tayong mga articles na kailangan pang baybayin. So, kailangan natin, no, tanggalin natin yung mga teknikalidad, legalidad. No, we go straight to the point. And to that end, sana mas umiksi no, yung ating trial dates, hindi po mas bumaba.
14: Okay, thank you so much, Representative. Mga kabombo Star Nation, ang isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Rinico. Balik dyan sa studio, Bombo Denise.
2: Maraming salamat, Representative Rene Luisco ng Kabataan Party List at isa sa mga tagapagsalita ng panigho ng Prosecution Panel. Samantala, kumo na tayo ng mga karagdagang balita bago tayo magwakas. Itong ulat tungkol sa pahayag ng China na kanila yung Batanes o yung Batanes Province, mga kabombo, ay inaalmahan ng iba't ibang sektor sa ating lipunan hanggang sa mga panahon po na ito dahil na rin sa wala umano itong batayan sa history at kahit sa iba pang anggulo, aspeto ng atin hong ginagalawang lipunan dahil ito naman ay alam ng lahat, batid ng lahat na ito ay bahagi ng Pilipinas mula pa noon batay sa kasaysayan ng atin pong bansa at maging sa record ng buong mundo ay ang Batanes parte talaga ng Pilipinas. Ito muna mga kabombo, ihabol ko lamang ang mahigit 50 earthquake swarm ay naitala dyan sa probinsya ng Masbate. Posible para tumagal ito ng ilang linggo. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi.
16: Patuloy na nakakapagtala ng mga pagyanig sa lalawigan ng Masbate simula pa noong mga nakalipas na araw. Isa sa mga pinakamalakas na pagyanigang naramdaman kahapon na naitala sa magnitude 5.2 at magnitude 5.4 naman noong nakalipas na araw Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Masbate Officer Ronald De La Cruz sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nanaramdaman rin ito sa ilang bahagi ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Masbate. Isa umano itong earthquake swarm sa offshore ng Claveria na umabot na sa 54 na mga pagyanig. Ang naturang earthquake swarm ay may lakas mula magnitude 1.6 hanggang magnitude 5.4 na may lalim na mula 1 kilometer hanggang 45 kilometers. Dahil dito ay ilang mga paaralan sa naturang lalawigan ang nagsuspendi ng pasok. Matatandaan na ang Claveria ay napapagitnaan ng dalawang aktibong fault na nagdudulot ng mga pagyanig.
17: Dapat natin rin malaman yung natural signs of an possible local tsunami. Ito yung una, yung meron tayong malakas na lindol. Pangalawa, yung sudden retreat ng ng tubig sa dagat, yung abnormal na pagtaas at pagbaba. Pangatlo, yung dagundong ng tubig na galing sa dagat. Ito yung mga natural signs ng tsunami.
16: Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Natiling updated sa mga kaganapan, lalo na dito sa malalaking pangyayari sa ating lipunan. Dapat updated ka, kaya nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok, at maging ang Facebook Live. Mapapakinggan at mapapanood pa ang ating mga palatuntunan. Sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa Daku ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa iba pang dako ng Luzon, mga kabombo at mga ka-Star Nation, masusubaybayan dyan naman sa probinsya ng Cagayan ang Bombo Radio Tugigaraw. Doon sa probinsya ng Ilocos Norte, Bombo Radio Lawag. Sa probinsya ng Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. Samantala, sa lalawigan ng La Union, nariyan ang Bombo Radio La Union. Sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karatig na lugar sa Bicol Region, nariyan naman ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magwakas, narito ang Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
19: Like mo! Share mo!
20: Basta Radio, Bombo!
21: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
22: Bombo Radio Philippines.
21: Your trusted source of news and information.
20: Basta Radio Bombo.
21: Star FM.
23: The best.
0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
21: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
23: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
24: Basta Star.
25: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
26: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
27: Star FM.
28: Star FM.
29: Star FM.
21: Star FM. It's all for you.
30: Star FM.
31: Sa palengke, may swerte.
32: May swerte? Sa palengke?
31: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
33: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
31: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
33: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
34: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
35: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
36: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
35: Bet88, your ultimate playground. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
21: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radyo at Star FM.
37: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo, Bombo number one.
21: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
2: 2026
1: ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000 kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan at gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: kahit simpleng umaga, espesyal!
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin na nam!
1: Good morning!
0: Pagtanghalian!
1: Uy! May birthday ba?
0: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
1: wow! Mmm! Manood sa buwan!

0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
1: 2026
0: ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pag-promo ng Bombo Radyo. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radyo. Araw-araw, balde-balding papremyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school. Taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radyo sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta radyo, Bombo.

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: Day number 6 na ho tayo, week number 2 sa atin pong special coverage na nagpapatuloy pong trial laban sa pangalawang pangulo. And as usual, naroon pa rin po sa ating ministeryo ang ating mga kasamahan, si Bombo Jaira Hanggayo at Bombo Angelo Aganan. Diyan po sa may mataas na kapulungan, kasama si Bombo Analyn Soberano at nakatutok naman sa paghahanda at ito pong mga haganapan sa, na nakapalibot sa House Prosecution Panel. Muli, magkakabombo Castro Nation, ay magpapatuloy po ang atin pong special coverage hanggang sa pagtatapos po ng day number 6. Huling araw po ngayong linggong ito, second week ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. And so far, dalawang testigo na po ang naipresenta ng House Prosecution Panel sa unang limang araw ng pag-usad ng trial o paglilitis. Muli, makakasama po ninyo ako si Bombo Genesis Racho hanggang sa, sabi ko kanina, pagtatapos ng ika-anim na araw ng trial laban sa pangalawang pangulo. At update ho tayo mula dyan sa may mataas na kapulungan. Nasa linya ho natin si Bombo Angelo Aganan, or mamaya balikan po natin ang linya ni Bombo Angelo Aganan, or nasa linya na ho natin, balik ho si Bombo Angelo Aganan mula ho dyan sa may Legacy Hall ng Senado. Kamusta ang mga preparasyon dyan ngayon? Ilang minuto bago ang trial, Bombo Angelo?
2: Bombo Genesis, nakahanda na nga itong panig o parehong panig ng prosecution defense panel para sa kasalukuyang oral argument dito sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, Bombo Genesis, ay walang isasalang na testigo itong prosecution matapos nabawiin nila kahapon itong kanilang pag-aharap kay Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bilio. At ngayon, Bombo Genesis, ay kanilang pagdedebatihan itong kung dapat bang isabpina itong mga bank at tax records nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio. At yan ang ating inaabangan at inaasahan ng Bombo Genesis. Gamat Bombo Genesis, walang ihaharap at testigo ito na madali o maging maiksi itong gaganapin na pagdinig ngayong araw, sapagkat bagamat walang testigo panig at magsasalita naman itong 21 senador o senator judges natin, kaya inaasahan pa rin na magiging mahaba itong ika-anim na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis.
1: Yung panel, Bombo Angelo, same pa rin ba? O, yung House panel, I mean, same pa rin ba yung makikita masisilayan natin ngayon na uupo or tatayo sa harap ng bench si Attorney Ligutan pa rin? Anong paabiso dyan? Or sa panig naman ng defense, kung may naunang abiso na sa inyo, ang impeachment court by Attorney Tunggol?
2: So ngayon, mabudyan siya sa inaantabayan ng panatin yan, ano, at inaabangan natin kung sino ang tatayo at magpipresenta dito sa magkabilang panig, sapagkat kung maaalala natin itong si Attorney Virgilio Ligutan ay particular na tumayo para dito sa mga testigo sa Article 4 o itong ang umano'y banta ng ikalawang pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Nisa Marcos at Martin Romualdez, sapagkat itong oral arguments naman ng Genesis ay nakapalob ito sa Article 2, no? So ibang articles naman ito o ibang reklamo laban sa Vice Presidente, at sa ngayon ay ating aantabayanan kung sino ang magpipresenta ng kanilang argumento dito sa isasagawang oral arguments ng Genesis.
1: Doon sa number ng mga senator judges, Bombo Angelo, medyo nag-dwindle tayo ng kaunti, ano, from 21 doon sa unang araw, medyo bumaba na bumaba yung bilang ng mga senator judges, pero na-maintain pa rin naman yung quorum kahit papano. Ngayong araw, may nag-abiso ba na hindi dadalo? Although may caucus yata, no? May private caucus mamaya.
2: Alinahin ko lang, Bombo Genesis, ano, itong mga senator judges na wala noong mga ang pagdinig ay kahit sa kanila ay nahuli lamang o na late lamang, ano, at humabol naman dito sa isinasagawang humabol naman sa mga isinagawang pagdinig, katulad na lamang nitong sina Senator Lorin Ligarda at sina Senator Robin Padilla na hindi nakita sa pagbubukas ng pagdinig pero humabol naman
3: sa habang nagpapatuloy ay humabol naman ang mga ito, Bombo Genesis. At usapin sa quorum ay kumpleto naman palagi ang quorum nila, Bombo Genesis, ano, kasi 2/3 ang pinag-uusapan. So dapat sa pag may 16 sila, may quorum sila, Bombo Genesis.
1: Pero si Senator Loren, parang alas 6 na yata siya dumalo noong day 4, ano, Bombo Jello, papatapos na noon. Although yung iba, dumating mga 2:30, mga ganun. Pero si Senator Loren, para maalala ko yung record, parang alas 6 na dumalo. Sa may Senado, anong naoobserbahan mo dyan mismo? Yung mga iniimbitahan, kasi pwedeng makapasok yung mga pribadong individual, ano, mga civilian dyan. Dumarami pa rin ba? Marami pa rin ba yung bilang ng mga nagkaka-interest na manood mismo dyan sa hall? Okay. Sige, balikan natin mamayang linya ni Bombo Jello, mga kabombo. Sa bagay, ilang segundo na lamang po, ipapasimula na po ang trial. And again, inuulit po natin, ngayon po ay tatalakayin po ng Senado. Yun pong magkakaroon kasi ng oral arguments ito. At tatalakayin po yung mga financial and tax record ni Vice President Sara, including yung tax record and financial record ng kanyang asawa, si Attorney Manasses Rapio. Pag uusapan din po dito yung mga ipapadalang sa PINA, may mga inihanay na po kasi ang prosecution panel na pangalan ipapasab PINA para po dito sa susunod na artikulo, ang Article 2. Ito po yung dito po nakapaloob yung tax and financial records ng mag-asawang Duterte Carpio, mga kabombo. So mamaya maririnig ko natin kung ano yung contention ng House panel, kung bakit nila ipapatawag ito, at posibleng contention din or pagtutol din ng defense panel kung bakit aayawan nila or posibleng papayagan ho nila yung pagpapadala ng sampina para ho sa ilang mga individual, even yung mga documents na ipapasampina tulad ng tax record ng pangalawang pangulo. Maganda kung matutukan din ho dito yung record ng Anti-Money Laundering Council, mga kabombo, na isa po sa mga controversial ho dati. Okay, nasa regular na itong trial, mga kabombo. Balikan po natin or panuulin po natin ang proceedings.
4: Set firmly on the truth. Guide our hearts towards and the preservation of the rule of law. Bigyan mo kami ng tamang pag-unawa. Gawin mong gabay at inspirasyon ang iyong salita sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mong kaming maalala na ang batayan ng aming tungkulin sa hukumang ito ay ang saligang batas at ang tiwala ng bayang Pilipino. We humbly lift the work of our hands in submission to your will for the defense of all that is good and the service of our nation. This we pray in your holy name. Amen.
5: Amen.
4: The clerk of court will now call the roll.
6: Roll call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Ala. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Kachalian.
4: With 90 senators present, the chair declares the presence of a quorum.
7: What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Yes, sir?
8: Magandang tanghali po sa ating tagapamahalang hukom.
7: Magandang hapon din po.
8: At sa atin pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto.
7: The gentleman has 2 minutes.
8: Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jingoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa atin, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom.
7: The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Cayetano?
9: Sir Presiding Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is supletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate president thinks that I should elaborate on a by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that.
7: Senator
9: precedent.
7: Judge Cayetano may make his manifestation, okay, for the record, sir.
9: So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ate ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng encuentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang usaa. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office. But wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, it walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, you know, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many, Congressman Ridon, I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being

yung mga presentasyon nila, lalo na yung susunod na mga witness at mga testigo. Mamaya, kuha pa rin po tayo ng live report mula po dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Habang nagkahanda ang mga senador na mag-caucus, privado ho ito, mga kabombo, at hindi po ito bubuksan sa public, pero may posibilidad na tatalakayin din po yung ilan dito sa public or bubuksan sa public, yung ilan sa kanilang napag-usapan, kasi ilan po sa mga tutukuin, tatalakayin at aaralin po dito ay yung argumento kanina ng dalawang panig about doon sa ilang mga ipapasampi ng mga dokumento. Dalawa ko ito, bank records and yung tax records.

0: records ni Vice President Sara Duterte, kabilang na yung tax records at financial record ng kanyang mister, si Attorney Manz Carpio. Tulad ho na nababanggit kanina ni Senator Chis Escudero, dalawang motion na kanila pong tatalakayin. Okay, si Bombojelo muna, mula ho dyan sa mataas na kapulungan, mga kabumbuhang, ating pong bibigyang daan. Mga hagganapan ngayon dyan habang naghahanda para sa caucus ang ating mga senador, Bombojelo.
1: Hello, Bombo Genesis. Sa ngayon ay nasa labas pa ang ilang miyembro o nasa labas na sa plenary hall pa itong ilang miyembro ng minority senators katulad nito ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lauren Legarda, Senator Robin Padilla, Senator Bongo at Senator Amy Marcos ay nasa plenaryo pa sila para sila ay nagpupulong-pulong pa at may pinag-uusapan ano. Samantala, itong ating mga senator judges naman na kabilang dito sa majority senators ay pumasok na doon sa executive lounge, Bombo Genesis, upang isimulan na nga itong isasagawa nilang caucus upang pag-usapan kung ito bang Sabina ay kanilang papayagan o hindi. Naging sentro nga, Bombo Genesis, ang argumento ng magkabilang panig. Ano? Ang sabi nitong si Representative Chelchok, no, ay dapat na makita o mabuksan itong mga tax records at bank records nitong si Vice President Sara Duterte sapagkat siya ay isang opisyal ng gobyerno, habang iginit naman itong depensa na merong mga malalabag na batas ang impeachment court kung sakaling ito ay bubuksan, Bombo Genesis. Sa ngayon, Bombo Genesis, ay hindi pa sila nagsisimula sapagkat itong ibang minority senators ay nag-uusap-usap pa dito sa session hall. At ito nga, naiwan nga dito sa labas itong si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat iginigit niya nga na magiging komplikado itong ipapadalang sabina dahil magkakaiba ang pagtatalakay dito, no? Magkakaiba ang tatalakay dito, kaya't nais niya sana ay magkaroon pa na mahabang oras itong prosecution at ang depensa na ipaliwanag ang kanilang magkabilang panig, Bombo Genesis.
0: Doon sa nakikita natin kaninang naiwan sa may loob ng session hall, Bombo Jello, si Senator Amy, Senator Alan, Senator Pia, no? Yung dalawang abogado, sabi nga pinagdiinagan ni Senator Pia kanina, dalawa na lang kami na abogado dito, parang hindi yata na nasali kanina si Senator Kiko, no? And then maliban sa kanila, andun din pala si Senator Rubin, ano? So Senator Rubin, dalawang Cayetano at Senator Marcos, ano? Tama ba? Or andun din si Senator Bongo sa loob.
1: Nandito, nasa labas pa ngayon sa kasalukuyan si Senator Lauren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Amy, Senator Robin at Senator Bongo. Nandito pa sila sa plenaryo, Bombo Genesis, at ang yung iba ay pumasok na doon sa executive lounge, Bombo Genesis.
0: Doon sa nababanggit ni Senator Chis, anong hinuha mo dito, Bombo Jello, I expect na maging mahinahon pa rin yung ating caucus mamaya. Sabi niya, no? Tulad nung kahinahunan nung sagutan ni na Representative Jokno at ni Attorney Pua. Pero based dyan sa naobserbahan mo dito sa minority senators, posible bang maging mahinahon yung kanilang caucus? Or baka magkaroon ng sagutan mamaya?
1: Yan ang ating magandang aabangan, Bombo Genesis, ano, no? Dahil nga naging mahinahon itong sa panig ng prosecution at depensa. Ngunit dito sa ating mga senator judge ay mukhang meron ng tension at meron ng mainit na nagpapahayag ng magiging diskusyon. Kasi nga itong si Senator Alan Peter Cayetano, simula pa lamang ay ginigit na niya. O noon, kumahala natin, kahapon pa lamang, Bombo Genesis, ay kanya na itong sinuwestiyon, ano? Kanya na itong bringing up ang usaping ito na magkaiba nga ang usapin nitong sa AMLAC at iba naman ang usapin dito sa bank records nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya yan ang ating mga mainit na aabangan, Bombo Genesis. Ano? Kapagkat natapos na itong presentasyon o argumento ng dalawang panig, ay magkakaukos na yon ng mga senador. At pagkalabas nila, Bombo Genesis, ay asahan natin na itong 21 senador ay magsasalita pa dito sa ika-anim na pagdinig para nga sa kanila magiging pasya dito sa pagsasabpina sa mga records nito ng Vice Presidente at ng kanyang asawa at itong ilang individual pa at na mga korporasyon, Bombo Genesis.
0: Oo. Mas uminit yata yung ulo ni Senator Alan kanina nung nabanggit yung tungkol kay Director Matibag, ano, Bombo Jello, kasi simula pa lamang hindi pa na ipepresenta yung nagdaang agenda. Tumayo na si Senator Robin, ano, just a recap para sa mga listeners, mga viewers natin. And then binalikan yung naging press conference itong si Director Matibag. Ngayon, nabanggit ko yung pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano, hanggang sa nagsabi ni Senator Alan Peter, nagkakaroon ito ng chilling effect sa kanilang mga senador. And then doon na rin uminit yung ulo ni Senator Pia, ano. So parang parang lalong uminit yung ulo nila nung dahil doon, ano, sa simulang yon, Bombo Jello.
1: Tama ka dyan, Bombo Genesis, ano? Para nga itong nagmistulang warm-up bago itong oral arguments yung sinagawa, no? Magkakabilang panig, ano, Bombo Genesis. Talagang uminit ang ulo nitong si Senator Joe Chalan Peter Cayetano, sapagkat itinatanggi niya nga itong mga akusasyon. Sabi niya nga kanina, ito daw ay marites na akusasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation Director o Chief na si Attorney Melvin Matibag, Bombo Genesis. Bagamat sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ano, na na-liquidate naman ang lahat ng pondo dito sa Southeast Asian Games na isinagawa dito sa Pilipinas. Kung maalala natin, kasi tayo ang naging host country noong taong 2019, Bombo Genesis, ano. At ito pang si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay tila bang may pinatamaan na individual, sapagkat ang sabi niya ay wala siyang kinalaman sa mga infrastructure project na binanggit nitong si Director Matibag, dahil ang mga ito ay pinapatupad ng basis conversion and Development Authority o BCDA na hindi naman aniya pinamunuan ng kaning komite. At binigyan din niya na yung makontrobersyal na kordoron, Bombo Genesis, ay pinondahan umano ng private sector, at wala naman aniyang ginastos doon ang gobyerno o pondo galing sa gobyerno, Bombo Genesis. So parang may pinatatamaan itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano na isang kalihin ngayon sa administrasyon, bagamat hindi niya ito pinakalanan, Bombo Genesis, ano, pero ganun yung naging kanyang patutunguhan ng kanyang argumento o pagpulilinaw dito, Bombo Genesis.
0: By the way, Bombo Jello, no, counting background lamang sa mga listeners, mga viewers natin. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, na-appoint si Senator Cayetano bilang kalihin ng Department of Foreign Affairs. And then siya nga yung naging chair doon ho sa nag-organize or yung organizing committee doon sa Southeast Asian Games 2019. Ang ironic dito, Bombo Jello, mga Kabombo Caster Nation, si Director Matibag ay miyembro pa noon ng PDP Laban. In fact, during the later part ng presidency ni dating Pangulong Duterte, na-appoint pa nga siya

0: nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
3: 2026
2: ng Bombo Radio at Star FM.
4: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pag-promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding papremyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta sa Radyo Bombo.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen.

0: the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: Senator Keith Escudero ay lumipat ng grupo at pumanig dito sa grupo naman nila Senator or ngayon Senate President Sherwin Gatchalian, kung saan nagkaroon sila ng 12 bilang at sinabi nila na may quorum sila dahil na rin sa mga naunang proceedings, sa mga naunang ganong pagkakataon din na nag-convene ng Senado na may 12 miyembro lamang ng senador. At sa ngayon nga, ay ito yung ironic nga na sinasabi mo, Bombo Genesis, dahil lumipat na itong 2 senador sa ngayon na majority, Bombo Genesis.
2: Mm-hmm. And ang ironic pa dyan, Bombo Jello, lumipat nga si Senator Cheese, siya ang na-elect bilang Senate Impeachment Court Presiding Officer. At ang ironic doon, ang tumutol sa pagkakahalal niya, yung mga dati niyang kagrupo, ano? Yung mga member ng minority group ng Senado, Bombo Jello.
1: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ano? Ironic na ang part na iyan sapagkat iginigiit naman itong mga dating kasamahan nitong si Senator Cheese Escudero, nitong si Senator Alan Peter Cayetano, na ito nga, ang ayon sa konstitusyon ay dapat si Senate President Sherwin Gatchalian ang mamuno dito sa paglilites. Pero may mga umugong din, Bombo Genesis, galing dito sa ilang miyembro ng minorya na ito nga ang pagiging presiding officer umano ni Senator Cheese Escudero ay tila ba isa o kasama sa di umano'y kanilang mga aligasyon na kasama umano sa transaksyon para lumipat itong si Senator Cheese Escudero dito sa grupo nitong sila Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya ironic yan, Bombo Genesis, kasi dati magkakasama sila, no? Dati magkakagrupo sila, dati magkakasangga sila, at ngayon ay tumututol. Bagamat, Bombo Genesis, kung makikita natin, kung maobserbahan natin, Bombo Genesis, laging may disclaimer itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Pagsasalita niya bilang senator, lagi itong may disclaimer kung magsasalita siya patungkol kay Senator Cheese Escudero, at sinasabi na sila ay okay daw, sila ay magkaibigan pa rin daw, pero sa huli ay tinututulan niya ang pagpalaga dito bilang isang presiding officer, Bombo Genesis.
2: Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jello. From time to time, babalikan ka namin dyan. And meantime, updatein tayo sa may part ni Bombo Jai Rahanggayo and kay Bombo Anali Soberano. From time to time, kung ano magiging development, baka abutin ng 1-2 oras yung caucus mamaya ng mga senator dyan. Ano? Kasi nga, sabi ni Senator Cheese, in-expect niyang magiging mahinahon, pero parang ano yata, may babala, no? Warning, ika nga, na hindi kahinahon yung magiging caucus. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
1: Yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
2: Mamaya balikan din po natin ang linya ni Bombo Jai Rahanggayo, mga kaumbo, at ni Bombo Anali Soberano. Mula pa rin dyan sa may mataas na kapulungan habang patuloy po nating inaabangan ang kinalabasan itong caucus. Medyo matagal-tagal ho siguro itong meeting ng mga senador, o parang ito'y matatawag na all senator caucus, no? Pero as an impeachment court, hindi bilang sa kanilang pagganap bilang kanilang or sa kanilang legislative power, mga kabombo. So, mamaya, maki-update pa rin ho tayo. And I believe, bagaman hindi lahat ay bubuksan sa public, hindi lahat na napag-usapan ay bubuksan sa public dahil nga private ho ito, may mga part pa rin po ito na kinalaunan ay ilalabas din po sa publiko. Magiging parang magiging guidance kung ano man po yung mapag-uusapan ng mga senador, pag-uusapan yung 2 pangunahing motion. Sabi nga ni Senator Cheese Escudero kanina, una ay yung pagpasampina sa financial records ni Vice President Sara Duterte, and pangalawa yung separate ito yung sa tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister si Attorney Manases Carpio, mga kabombo. Okay. At oras natin, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang 4:00 ng hapon. Makakausap po natin si Representative Paulo Ortega ng probinsya ng La Union. Magandang araw po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, and welcome sa Bombo Radio Philippines. Na imbang gumalong kada kayo po Representative Ortega, sir.
3: Kasama ta po na imbang gumalong ti listeners tayo di Bombo Radio.
2: Bombo Jai.
4: Sir, unang-una po, ano po yung aasahan natin dito, no, sa magiging caucus ngayong hapon?
3: Well, klaro naman po, no, kahit pabiro na nasabi natin, sana kasing kahinahon, kasing cool, at kasing ganda ng exchange ng defense saka prosecution yung magiging caucus nila, no, yung behind the scenes nila, syempre. Inaasahan po natin na medyo baka mas intense ng konti yung usapin nila tungkol dito sa pagsupina ng bank records ng pangalawang pangulo.
4: Sir, paano natin sasagutin, no? Kasi kanina yung argumento ng depensa, ang motion na isa lamang umano itong fishing expedition. Ano po natin sasagutin nito?
3: Well, meron na tayong patikim, no? May pasilip tayo nung hearings ng Committee on Justice. Nakita natin yung mga AMLAC reports. So, maglalaro siguro dyan, something similar, pero mas siguro kung maaalaw po ng courts na masubpina at mabuksan itong lahat, eh mas makikita natin yung mas malalim saka mas mahaba. Kumbaga yung history, yung pattern po ng mga transaksyon ng mga records na yan. But again, nandito na tayo sa ano eh, sa impeachment eh. Nandito na tayo sa ano, we're in our second week already. So, ano pa ang nakikita nating rason para hindi buksan at hindi makita ang katotohanan? So, on the side of the prosecution naman, buksan na natin. Kumbaga, pagbigyan na natin, with all due respect, syempre, naantay natin yung desisyon ng impeachment court. Pero, wala naman po yata ang rason para hindi lumabas ang katotohanan.
4: Talking about subpoena, sir, kung hindi aprobahan ng impeachment court ang subpoena, gaano kaya kalaki yung magiging epekto nito sa inyong presentasyon ng mga ebidensya?
3: Well, may epekto rin siguro to, pero I believe nakahanda naman ng prosecutor. Sabi ko nga na may mga reports na ng AMLAC na naipakita during the justice hearings. But again, sabi ko nga, wag na nating pigilan, o kung maaari po without prejudice sa decision ng trial court, dapat lahat ng katotohanan, lahat ng ebidensya ay may latag sa kapabuksan.
4: Bombo Genesis, anything to add?
2: Mm-mm. Doon ho sa nababanggit ko kanina ni Representative Jok, no? Isa ho sa mga nabanggit nga niya, due process ay para sa lahat. Kapag ka hindi pinagbigyan ito ng impeachment court, would you believe na violation ito ng due process? Due process na pagpresenta sana ng House Prosecution Panel ng mga ebidensya, sir.
3: Well, klaro naman po, no, since the start, ang goal saka ang hinahain po ng prosecution is mailabas po lahat ng ebidensya, mailatag po lahat ng ebidensya. So talagang papasok doon yung due process na ini-explain ni Congressman Chel Jok, no, no? Maayos naman po yung pagpapaliwanag niya. Meron na rin po siya mga na-cite na mga same instances. So,

0: Siyempre, sa side po namin, talagang mainam po, saka dapat po na mapagbigyan tayo sa request na ito.
1: Bilang kayo ho ang nagsulong dito ho sa huling impeachment complaint, Representative Sir, ano yung so far grade na ibibigay ho ninyo sa prosecution panel sa first 6 days ng kanilang presentation dyan sa impeachment court?
0: Pabiro nga akong nagbigay na ng grade, no? Nagabi ko A positive para blood pa rin. Pero usually pag ganyan po may adjustments, may room for improvement. Right now po solid po yung A plus na yon, yung A positive, dahil pakita po natin kahit yung mga legal luminaries sa legal experts na maganda po ang paglalatag saka pag-i-establish po ng ebidensya. Yun nga lang po, lagi nating sinasabi na very dynamic po ang impeachment. So, kailangan lang paghandaan ng all possibilities na pwede mangyari.
1: In-expect ninyo, sir, na ganito po kadali yung presentation noong time na hindi pa po nagsisimulang trial? Kasi ang sabi ho ni Attorney Kapunan kahapon, hindi na ninyo ipepresenta yung dalawa, itong sina Attorney Lopez at si Captain Bello, dahil nga mismong ang defense counsel ang umamin na nangyari yon, umamin na yun ay utterances ni Vice President Duterte, so hindi na kailangan patunayan pa ng House panel, kaya parang nakat yung inyong trabaho, umikli yung inyong trabaho dahil nga dun sa pag-amin mismo ng defense counsel. Inexpect ninyo na ganito magiging kadali ang inyong presentation, sir?
0: Actually, in-expect namin na mas maikli yung Monday and Tuesday, no? Pero syempre mahaba po yung cross nung defense. Pero sabi ko nga, napresenta naman sa kaklarong sinagot yan ni Attorney Lorna na surgical po yung approach ng prosecution at nasagot po, nailatag po lahat. Hindi po natibag yung mga witnesses natin. So overall very satisfied po ang prosecution sa nangyari po nakaraang linggo sa kanong mga nakaraang araw.
1: What more can we expect, sir? Para ho dito sa Article 4, meron pa bang mga pasabong dito na hindi pa po nabubuksan?
0: Well, yung pagdating po ni NBI Director Matibag, no? Syempre, tumayo na nga po yung ibang judges po kanina na meron silang may konting issues sila in terms of our NBI Director, si NBI Director Matibag. Pero importante po yung role niya dito eh. Kasi being the head of the bureau, yung access po niya, saka yung alam niya, saka yung mga pagdudugtungin niya dito as a witness, kailangan din po mailabas, saka kailangan din po ilatag. So sana po, cooler heads will prevail, saka mailatag po to, at magkaroon po sila ng, I'm sure magkakaroon sila ng focus about it, bago po lahat, para mainam po na mapag-usapan nila to, at saka medyo alam naman po natin, hindi po lingid sa lahat yun na may mga nangyari nung mga nakaraang administrasyon nung dating Senate President na medyo may tension ng konti. Siguro iiral po yung pagiging statesman saka pagiging empleyado natin ng gobyerno, na dapat po kung may mga personal po sila na hindi pinagkakaintindihan, maganda mapag-usapan in the interest of the public naman po.
1: Is it possible, sir, na mapaikli yung 11 day na inilatag para dyan sa grim threat? Knowing, of course, na hindi na po ipapresenta yung dalawa, and knowing, yung sabi nga na Attorney Kapunan kanina, inamin na mismo ng defense panel o defense lawyer yung ilang mga ebidensya na ipresenta ng House panel.
0: Oo, ginamit nga po nila. Nag-discarte na rin po sila, nag-umamit na rin po sila ng snippets from the actual na live presentation. So, sa tingin ko, nung nakita po ng mga prosecutors yun, minarapat na po nila na enough na yung ebidensya. Kumbaga, solve na.
1: Okay, thank you so much. Agyaman ka na kayo, Representative Ortega, sir.
0: Salamat, Apo. Agyaman.
2: Makabobot, sir, nation, si House Deputy Speaker, Representative Paulo Ortega V. Balik dyan sa studio, Bombo Genesis.
1: Okay. Balik po tayo mamaya sa linya ni Bombo Jai, mga kaumbo. Kasama po niya si Representative Paulo Ortega V ng probinsya po ng La Union. Si Representative Ortega ang isa po sa mga nagsulong doon sa ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ikaapat sa round 2 ha, yung naihain po ngayong 2025. Kasama po niya si Manila Representative Bienvenido Abante. Sila po yung mga nagsulong ko dito na siya pong dinidinig ko ngayon dyan sa Senate Impeachment Court. At nasa unang stage pa lamang ho tayo, unang article pa lamang ho tayo, Article 4, yan po yung grave threat or yung pong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at presidential cousin, then House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating special coverage at hinihintay pa rin po natin ang pagbabalik po ng mga senador, mga kabombo Caster Nation. Sabi nga ni Senator Chis kanina, hindi malinaw, wala pang actual na impormasyon sa kung kailan sila babalik or kung anong oras matatapos yung kanilang caucus. So haabangan po natin ito, pero either way, ihatid po namin sa inyo yung anumang magiging kaganapan dyan sa may mataas na kapulungan. Nandyan pa rin po sa mataas na kapulungan ang member ng dalawang panig, ang mga abogado ng defense or abogado ng miyembro ng defense panel at mga abogado, mga miyembro ng House Prosecution Panel. And then nasilayan din po natin kanina, mga kabumbo, no, ang presensya ng lahat ng mga senator judge dyan sa impeachment court. Ika-anim na araw na po ito ngayon, pero kung babalikan po natin, kaunting backgrounder lamang, noong unang araw, day one, Monday last week, nagkaroon po ng, during the start mismo, no, when the impeachment court was called to order, meron pong 21 agad-agad. No? And Senator Chis was elected bilang presiding officer noon. Sumunod na araw, 20, pero na-late daw ko yung isa. Sumunod na araw, 19, and then yung iba ay parang sobrang late na. No? May pumasok ng alas 3, may pumasok ng alas 6. Well, prerogative naman po ng mga senador, ano? Yung kanilang yung kanilang pag-appear, no, sa impeachment court, mga kaubo. Lalo ho at trabaho din po nila yan. Pero mapapansin din po ninyo na habang medyo nagdidwindle ng kaunti, ganun din po yung mga nanonood sa loob mismo ng impeachment court. Kasi meron pong inialat na part ng court na pwedeng pagstayan nung mga civilian or mga pribadong individual. So doon ho sila pansamantalang manatili habang nanonood, basta't magiging silent lang, ano, kasi ito ho yung number one na rule ng korte, isang korte, either regular man yan or ng impeachment court, dapat tahimik, no? Wala hong nag-cheer, mga ganon. Medyo kamunti na ho sila as compared doon ho sa attendance noong unang araw. Napansin din po ito, mga kabumbo, no? Napansin din po ito ng ilang mga political observer during their sariling commentaries habang binapanood itong umuusad nga na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balik tayo sa linya ni Bombo Jai. Ano pang mga dagdag ng haganapan, Bombo Jai?
2: Yes, sir, Bombo Jai. Since bago nagsimula ito, no, yung oral arguments ng dalawang panig, balikan natin kaunti yung napaumpisa dito sa pagpupulong ay sa ikanim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi lamang ang presentasyon ng ebidensya yung naging tampok, naging sentro rin ng pagdinig ang mga manifestation ng ilang senator judges, partikular ang usapin ng mga kasong kinaharap ng ilang senador at ang epekto nito sa impeachment proceedings. Nakita natin kanina, no, 19 na senator judges ang dumalo sa pagdinig. Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pambungad na panalangin. Nagbigay rin ng manifestation si Senator Judge Robert Padilla kung saan binigit niya ang pagkakadidini ni Senator Jimbo Estrada at Senator Dante Marcoleta, kapwa hindi nakadalo bilang senator judges. Ayon kay Padilla, hindi niya matiyak kung nagkataon lamang o may ibang dahilan ang sunod-sunod na pangyayari. Hindi rin na siya nagbigay ng konklusyon, ngunit ipinahayag ang kanyang pangamba sa mga sitwasyon. Samantala, nagbigay rin ng manifestation si Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng umano'y muling pagbubukas ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa 2019 Southeast Asian Games o itong SEA Games, kung saan siya ang dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ayon kay Cayetano, maaari itong magkaroon ng chilling effect sa mga opisyal ng gobyerno at maging sa mga senador. Tumugon naman itong si Senator Judge Pia Cayetano na nagpahayag ng matinding pagkabahala sa mga naging pahayag kaugnay ng umano'y planong investigasyon. Aniya, kung may opisyal na nagsasabing iimbestigahan ang isang senador habang nagpapatuloy impeachment trial, maaari itong magdulot ng maling impresyon. Sa day 6 nitong impeachment trial, Bombogenesis, kapansin-pansin na lumawak ang diskusyon mula sa mismong ebidensya patungo sa mga isyong maaaring makaapekto sa integridad at kalayaan ng impeachment proceedings. Ang manifestation ni Senator Judge Robin Hood Padilla ay nagbigay din sa kanyang pangamba sa pagkawala ng ilang senator judges dahil sa mga hiwalay niyang, nilang kasong kinakaharap, abang si Senator Judge Alan Peter Cayetano naman ay nagpahayag ng pag-aalala sa posibleng epekto ng mga investigasyon laban sa mga senador. Samantala, ang naging reaksyon ni Senator Judge Pia Cayetano naman ay nagpapakita ng panawagan na tiyaking walang hakbang na maaaring mabigyang kahulugan bilang panggigipit o pananakot sa sinumang miyembro nitong impeachment court habang nagpapatuloy itong paglilitis na narinig mahalaga na manatiling nakatoon itong impeachment court sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig kasabay nito ang mga usaping may kinalaman sa kalayaan ng mga senator judges at sa integridad ng proseso. Maaaring patuloy na maging bahagi ng pampublikong diskurso habang umuusal itong paglilitis. Sinutukan din natin yung oral arguments nito ng defense team na pinamunuan ni spokesperson attorney Michael Poa. Naglatag ito ng argumento ang kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa kampo o sa motion ng House Prosecution na ipasatina ang kanyang bank records, tax records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Sa pag-arap sa impeachment court, sinabi ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na dapat umanong ibasura ang motion dahil hindi nito natutugunan ang dalawang pangunahing rekisito para sa isang subpoena. Ayon kay Attorney Poa, ang isang subpoena ay dapat na definite o tiyak kung ano ang hinihinging dokumento o itong mga dokumento at relevant o may malinaw na kaugnayan sa isyong dinidinig ng impeachment court. Iginiid din ng depensa ang kahilingan ng prosecution ay may tuturing na isang fishing expedition. Itanungan natin dito kanina kay Representative Paulo Ortega sa naging motion ng defense side o itong paghahanap lamang ng posibleng makapagbibigay ng ebidensya nang wala pang sapat na batayan. Sa pamamagitan ng argumentong ito na isipagkita ng defense team na hindi maaaring gamitin ang subpoena upang magsagawa ng malawakang paghahanap ng ebidensya ng walang malinaw at partikular na batayan. Samantala, inaasahang igigit naman ng House Prosecution na mahalaga ang mga bank, tax and even itong Anti-Money Laundering Council records upang suportahan ang mga ligasyong nakapaloob sa articles of impeachment. Kabilang ang mga usapin sa paggamit ng confidential funds at iba pang financial transactions, ang magiging pasya naman ng impeachment court sa motion ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa lawak ng documentary evidence na may haharap ng prosecution sa mga susunod na yugto ng paglilitis. At ngayon nga, sa kasalukuyan na alas 4 na Bombogenesis at patuloy na inaabangan na natin yung mga paglalatag pa dito sa isasagawang caucus ng magkabilang panig dito sa Senate Impeachment Court.
1: Wala pang malinaw na oras, Bombo Jai, wala pang paabiso ang impeachment court kung kailan matatapos. Anong oras matatapos yung kanilang caucus? Sabi ni Senator Chis kanina, mag-abiso na lang kami sa dalawang panig kung anong oras matatapos ito, Bombo Jai?
2: Yes, Bombo Genesis, itong recess nga ay sabi 15 minuto lamang ang aantayin. Yung trial proper naman, kung wala itong caucus, abot lang sana sa alas 6 ng gabi. Pero ngayon, isa sa gawang caucus ay inaasahan natin na mahaba-habang usapin dito sa magkabilang panig. So wala pang binibigay na exact time kung kailan matatapos dito. Pero patuloy natin na antabayanan dito, Bombo Genesis. Yun nga, inaasahan natin na as what presiding officer Francis Jesus Cordero have stated kanina na sana maging maayos lamang itong isasagawang pag-uusap ng dalawang panig ng Genesis.
1: Maayos at saka mahinahon, Kasi parang warning shot na yung naunang statement ni Senator Alan Peter Cayetano kanina before sila mag-caucus. And then sinundan ng isang parang counterstatement ni Senator Kiko Pangilinan, Kiko Pangilinan. So parang yun pa lang, dun pa lang sa dalawang yun, warning shot na. So parang malabo yata magiging mahinahon, ano, Bumbujay.
2: Yan nga, Bumbo Genesis, may pasaring din siya, no? Kinumpara dito, no, sa naging statements kanina dito sa mga arguments ni Attorney Michael Poa and Attorney Rachel Jok, no, na naging mahinahon ang kanilang pag-debate, naging mahinahon, naging maayos yung kanilang pag-uusap. At saludo siya dito, no, sa mga nagsalita dito sa dalawang panig. Pasaring niya nga na sana, no, sana maging maayos lamang yung kanilang caucus mamayang hapon, Bumbo Genesis.
1: Kasi effectively, parang sinasabi ni Senator Cheese, nagawa ng dalawang panel, magkaaway na panel, na maging mahinahon dun sa kanilang una presentation, and then pangalawa, yung each rebuttal nila, kahit na sila'y magkaaway. So why not itong mga Senator Judge? Hindi naman sila magkakaaway, ano? Pare-pareho naman silang Senator Judge. Same league, ika nga.
2: Oh yes, Bumbo Genesis, but we know, no, alam ni Senator Judge or Presiding Officer Francis Chase Escudero yung mga capabilities ng ating mga Senator Judges kung hanggang saan, no, yung kanilang mga argumento pagdadebatehan dito, no. Kilala niya, kumbaga, yung bawat isa dito, mga personalities ng ating Senator Judges, kaya he might be not not directing it, no, kung sino particularly dito sa mga Senator Judges, yung sana, no, maging maayos yung kanilang paglatag. But then in overall niya, generalized na ito na apasaring sa lahat ng mga Senator Judges, no, na maging maayos. And in fairness naman, no, in all fairness sa ating dalawang panis sa defense and sa prosecution side, naging example sila, naging ehemplo sila dito sa naging maayos, no, well-stated, no, and maayos na paglatag ng mga argumento po Genesis.
1: Sa bagay, tama ka, no, dun sa nababanggit mo na kilala ni Senator Cheese yung kanyang mga kasamahan, dahil nga, well, alam na niya yung kulay ng balahibo, so to speak, ano, ng mga senador. Oh. Pero somehow, kaya din yata niyang, kasi kung napapansin natin sa tatlong or anim, unang anim na araw ng trial, parang kayang-kaya din niyang i-maintain, ano, yung coolness kahit na medyo may nagkakabanggaan sa mga senador. Bumbujay.
2: The presiding officer has control actually, no, dito sa mga statements ng ating mga Senator Judges, and actually naging maayos man, they are in full compliance man, no, but no, nakita natin parang may medyo warning dito, no, sila Bumbo, sila Senator Judge Francis Escudero dito sa ating mga Senator Judges sa mangyayaring caucus mamaya, O Genesis.
1: Okay, doon sa panig ng defense, Bumbo Jai, I understand na bahagi ka pa rin nung beat report or mga beat reporter sa may office of the Vice President. May mga nababanggit ba sila? May mga statement ba sila lately about dito sa impeachment trial, yung pag-usad ng impeachment trial? I understand na merong statement si Vice President Sara Duterte, pero parang personal opinion yata niya yon. Parang hindi yata tao dito nire-represent ng defense team, Bumbo Jai.
2: Actually, Bumbo Genesis, no, before the proper trial starts, we expected, no, na magkaroon ng pre-press conference itong panig ng depensa, but then kanina ay wala silang sinagawang press briefing, no, para sa atin. And yung pagiging vocal nila, no, ni specifically ni spokesperson ng defense counsel si Attorney Michael Poa, ay handa man sila, no, sa kung ano man yung mga ilalatag na ebidensya, handa sila sa mga posible na encounter dito sa mga evidences na ilalatag ng House Prosecution Panel. When it comes naman sa side ni Vice President Sara Duterte, actually yung palagi tinatanong dito sa defense team, yung presensya, yung appearance ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung titingnan natin dito, Bumbo Genesis, maliban sa pag-uusap, sa paglalatag ng mga ebidensya, we are seeing it na there will be a huge difference, no, in a psychological atmosphere, might be change, no, kung papasok dito si Vice President Sara Duterte, kung haharap siya dito sa impeachment court. Yaan yung inaasahan, kasi wala naman siya daw umanong nilalatag as Attorney Michael Poa kung kailan siya pupunta dito sa Senate Impeachment Court. So, yaan yung mga naging statements ng side defense panel, and as well yung pagbigay nila ng update kaugnay doon sa kanilang reaksyon, no, sa hindi na pag-present dito kay Attorney Zuleika Lopez. As of that moment, Genesis, yan yung mga latest, no, at recent na mga pahayag dito sa defense team.
1: Yung sa request pala ng ano ng defense team via Attorney Lopez na payagan silang magdala ng kanilang sariling mga kagamitan like mga coffee pot, coffee maker, mga ganon. Anong paabiso sa inyo na pagbigyan ito or nakapagdala na ba sila although hindi na ipepresent si Attorney Lopez?
2: Oo, sa mga ilang araw, no, Bombo Genesis, na may request na mga admin matters itong si Attorney Zuleika Lopez na ipasok dito. Actually, wala tayong manakitang pinasok dito sa isang quarter, no, na mga ref or coffee maker or any pa-cater, no, sa side ng defense team or sa side ng Office of the Vice President. Sad to say, no, na dahil hindi na siya ipepresent dito sa prosecution and sa impeachment court, eh, hindi na nga ito matutuloy, Bombo Genesis. But then, if ever na sino man sa kanila, no, even sa side ng prosecution and defense na may magre-request ng ganitong mga bagay. Actually, i-honor naman ito ng Senate Secretary Bombo Genesis.
1: Pero ano bang specific request pala ni Attorney Lopez Bombo Gen, no? Para na rin sa kalinawan ng ating mga listeners, mga viewers, yung mga yon catering mga ganon, specifically para sa kanya or sa kanya mga kasamahan or sa buong ano na, buong defense team na?
2: Para siya sa kanya and even sa staff ng Office of the Vice President, Bombo Genesis. So, hindi lang naman yun para sa sarili niya, Bombo Genesis, no? Para din sa kanyang mga kasamahan dito. Kasi she is expecting as well na matatagalan dito yung pagdating sa kanya, no, sa mga pagtatanong. So, for them to make themselves comfortable, no, kaya nag-request sila ng mga ganyong bagay, Bombo Genesis.
1: Or was she expecting na ma-contempt ng court at magtatagal, matatagalan, madedetain, posibleng madedetain dyan sa may Senate kung sakaling ipresenta sa na kaya nagkaroon siya ng ganitong mga request? May ganito bang ano, angulo, Bombo Jai, or masyadong far-fetched itong ganitong angulo?
2: Actually, Bombo Genesis, we haven't talked about that, no, sa mga ganyang bagay. She's expecting na kinoconsider lamang ng prosecution side, no, as being a hostile witness, kundi maglalatag lamang, magsusupport lamang, no, sa video na ipresent dito ng prosecution team. But sa side ng defense, walang may inimension, no, at itong si Attorney Michael Poa na mag-expect, sino ba naman, no? Sino ba naman witness na mag-expect or maghahangad na ikaw ay makontempt, no, dito sa paglilitis na ano. Pero itong mga request, mga admin matters, para lamang sa comfort ng kanyang mga staff kasi inaabot ng ilang oras, no, from 2 p.m. and minsan tumatagal siya hanggang 8 p.m. Bombo Genesis. So for them to make ano, magiging komportable sila, no, dito sa isang quarter, makalabas-pasok, no, sa impeachment court yung iba niyang mga kasamahan, para lamang sa kanila, Bombo Genesis.
1: Pero in fairness kay Attorney Lopez, ano, she could be expecting some or experiencing some phobia, Bombo Jai, kasi ganun yung nangyari sa kanya nung nag-attend siya ng hearing ng Public Accountability Committee ng House of Representatives, ano? Nag-appear siya, and then na-contempt siya, nag-stay na siya doon for a few days. Di ba?
2: Yes. Yes, yun yung nangyari, Bombo Genesis, na yung may mga enough supplies, kumbaga, tignan natin, may mga supplies siya, may pagkain, for sure may damit din siya, no, na naka-ready na and prepared na para sa kanya dito. Pero dito nga sa ano, sa side niya siguro, might be a good thing dahil hindi na siya na presented dito. Well, we do not know kung ano pa yung future dito na mangyayari. But sa side ng prosecution, I think sabi nila nga, it's already enough, no, yung mga evidences. Hindi na siya kailangan, kumbaga. But then, nagkikita din natin dito, no, sa side ng prosecution, yung tactics nila dito, no, na ipapunta, no, na ipakita dito yung appearance, physical appearance dito ni Attorney Zuleika Lopez sa impeachment court, Bombo Genesis.
1: Doon sa last part, Bombo Jai, ano, ng presentation kanina ni Attorney

0: Benitez doon kay NBI agent John Mark Kalilong, kung sino yung isasagawa ng cross-examination na itanong natin yan before, no, kay Attorney Michael Poa, hindi nila ibinibigay at pinipresent kung prior, no, sa next na araw, hindi nila binibigay kung sino yung tatayo dito. Kumbaga, pasurpresa din nila. Even I myself, Bobo Genesis, no, ay nagulat din, oh, it's Attorney Michael Poa yung tatayo dito, no, sa panig ng defense counsel na maglalatay ng kanyang mga argumento. Compared, no, compare natin sa House Prosecution Panel, kasi we've interviewed a lot of representatives and even their spokespersons, no, binibigay nila kung sino yung maglalatag dito ng mga examinations, Bobo Genesis.
1: Kasi maalala ko yung report mo mga few hours before yung start ng trial noong kahapon or Monday yata, Bombo Jaya, no? Nasabi mo na si Attorney Ligutan pa rin ang magpepresenta. Yes. Meaning, may prior information na inilabas ang House Prosecution Panel before pa yung trial, ano?
0: Tama, Bombo Genesis. Kinonfirm yun ng House Prosecution Panel na itong si Attorney Ligutan yung magsasagawa ulit o magpepresent ulit magkaroon sa, para sa direct examination dito, no? And dahil doon, in-assume din natin, no, na ang mag-present o magkaroon ng cross-examination dito ay yung same na lawyer, same na attorney din sa side ng defense team. Even na hindi siya binigay, no, hindi pinangalanan ni Attorney Michael Poa yung second day or third day na yon ng impeachment trial, ay expected na, no, na si Attorney Narvasa yung mag sasagawa ng cross-examination. And even sa nangyari din dito kay Attorney Jeremy Lotto, kasi Attorney Ligutan pa rin sa side ng defense team, they considered as well yung pagbibigay ng pagbibigay ng kung sino yung tatayo sa kanilang side as, you know, part of the merit of the case. Even you know, pwede man siya na ilatag, no, sa ating mga listeners and viewers.
1: One last question na lang, Bombo Jaya, no? Doon sa part ng defense, kasi hindi natin maiwasan na basahin yung komento, no? Komento, mga opinion ng iba't ibang mga legal luminaries. Sabi nila, nakalamang ang prosecution panel, mataas yung kalamangan ng prosecution panel. Attorney Ligutan, excellent yung kanyang performance, presentation, rebuttal, lahat-lahat, objection, lahat-lahat. Pero sa part ng defense, may lamat ba doon sa among or between and among yung mga members ng defense panel, mga abogado ng defense, may lamat o may ano bang right term dito, friction ba sa kanila, Bombo Jaya?
0: As per Attorney Michael Poa, no, matapos nga yung mga paglalatag, no, ng mga questions, pagpepresent ng mga evidences dito, sa side ng prosecution, sinabi nila na 10 out of 10 okay yung performance ng kanilang ano, ng kanilang attorney, ng kanilang prosecutor dito sa defense team. Sabi naman ni Attorney Michael Poa, outstanding, and 10 out of 10 din yung naging performance ni Attorney Carlo Narvasa and even Attorney Mark Vinduan, no, satisfied man sila sa mga presentations, sa isinagawang cross-examination, re-cross-examination ng defense team. So, malaking trust dito yung binibigay din ng defense, no, ng defense team as a whole sa kanilang mga attorney dito na tumatayo dito sa impeachment court, Bombo Genesis.
1: Okay. Sige. Maraming salamat, Bombo Jaya. From time to time, balikan ka namin dyan. Ingat ka dyan.
0: Live muna dito sa Senate of the Philippines. Ito si Bombo Jaya Hanggay. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
1: Balikan po natin mamayang linya ni Bombo Jaya, mga kabombo. Mula pa rin po dyan sa may Senado, no? Sa atin pong remote studio or mini studio dyan sa may mataas na kapulungan. May sarili pong remote studio ang Bombo Radio Philippines dyan. Ano, napagbigyan po tayo ng Senate Impeachment Court. Kaya ho, nandyan ho ang ating full force, ang ating team ho dyan. Ano. In fact, meron tayong mga tatlong mga reporter ho dyan. Si Bombo Jay, dyan nga sa may mini studio. Si Bombo Jello sa may tinatawag na Legacy Hall ng Senado. No? And then si Bombo Annalie Soberano, doon ho sa nagsisilbing quarter ng House Prosecution Panel. Kaya lahat po ng mga kaganapan na ibabahagi po namin sa inyo, na ihahatid po namin sa inyo, real time. Lahat po ito, magkakabombo, no? Real time na nabibigay po namin via our on social media pages. May Facebook ko tayo, YouTube, TikTok, maging sa Bombo Mobile app, and of course sa www.bomboradio.com. Kaya pwede po ninyo kaming sundan

0: sa iba't ibang social media platform. Lahat din po ng stations ng Bombo Radio Philippines, 32 stations ng Bombo Radio at ng Star FM, pwedeng-pwede po ninyong sundan dahil lahat din po yun ay real-time yung ibinabalita ho natin, especially ngayon na gumugulong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga po na real-time para ho kahit papano meron tayong original information. Mahirap ho kasi kapag second-hand yung information ho ninyo or narinig lang ko sa ganito, narinig sa ganito, narinig sa classmate or sa katrabaho or sa boss halimbawa, no? Mas maganda na tutok ho mismo ano doon sa mga accredited media network. One of them ay Bombo Radio Philippines, no? Accredited media network, isa ho doon ang Bombo Radio Philippines na tumututok dito ho sa impeachment trial, mga kahumbo. Lahat ng 32 stations natin, Bombo Radio at Star FM stations, meron pong social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede ninyong subaybayan, pwede ninyong mapanood at mapakinggan, mga kabobo. Balik ko tayo dyan sa may mataas na kapulungan, si Bombuan Ali Soberano. Kamusta naman dyan, Bombuan?
1: Yes, Bombo Genesis, umaasa nga ang prosecution panel na pagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kaning kahilingan na ipabukas nga itong BIR at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ito ay base nga sa statement kanina na ibinigay ni Representative Michelle Jokno. Iginiit ni Representative Jokno na kinikilala mismo ng Bank Secrecy Law ang impeachment bilang isa sa mga exception sa pagiging confidential ng mga bank deposit. Sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara, sinabi ni Jokno na may kapangyarihan ang Senado bilang impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa bank records na may kaugnayan sa kaso. Ayon pa kay Jokno, malinaw sa Republic Act No. 1405 na maaring suriin ang bank records sa mga kasong impeachment. Binigyang diin niya na ang kapangyarihan ng impeachment court ay nagmumula mismo sa konstitusyon at hindi maaring limitahan ng anumang batas o administrative rule. Nilinaw rin ni Jokno na hindi hadlang ang Data Privacy Act sa paglalabas ng subpoena dahil pinapayagan ng batas ang pagbubunyag ng personal na impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang wastong subpoena. Hinimok ng prosecution ng impeachment court na aprubahan ang kahilingan para sa subpoena ng bank records, tax records at mga ulat ng Anti-Money Laundering Council upang matiyak na magiging pasya sa kaso ay nakabatay sa kumpleto at sapat na ebidensya. So ito yung naging statement ni Representative Shel Jokno na siyang nagbasa ng opening statement sa panig ng prosecution Bombo Genesis. Kaya nga't inaabangan natin ngayon dahil nagpapatuloy ang caucus, no? 15 minutes lamang ang break pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin, hindi pa rin bumabalik. So inaabangan natin ang mga update para nga sa kung papayagan. Pero umaasa naman ang prosecution panel na talagang pagbigyan dahil malakas naman ang kanilang ebidensya at ang kanilang tiwala na mapagbibigyan sila. Pero inaasahan na rin nila na ito ay kukontrahin ng depensa Bombo Genesis. So yan ang latest muna. Abangan natin ang pagbabalik ng Senate impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte
0: matapos
1: ang yes, Bombo Genesis.
0: Sa part ng ano kasi natanong ko kay Bombo Jay kanina, no, doon sa relasyon ng mga abogado ng defense team after nga nung first 6 days, ano, unang dalawang linggo ng trial sa panig ng prosecution, may mga napapansin ka ba na well, friction or lamat sa pagitan ng mga abogado ng ng prosecution, Bombo?
1: Alam mo, sa pagsama natin dito sa prosecution panel mula day 1 hanggang day 6, wala tayong nakikitang may mga lamat. Kasi nga, ang sabi mismo ni Attorney Lorna Capunan, maganda yung relasyon nila sa mga abogado ng depensa. Kasi nga, bilang mga abogado, ay dapat maging professional sila, Bombo Genesis, sa pakikitungo sa kapwa. At ang sabi nga sa atin din ng iba pang mga prosecutors, wala naman daw problema. Sa kanila ay trabaho lamang, Bombo Genesis.
0: Okay. Paano ho dun sa ano, Bombuan? Dun sa part ng tawag dito? Part ng House of Representatives na sa kabuuan. Although nakasindi dyan ngayon ano, ang Kongreso. Pero sa kabuuan ng House of Representatives, yung support nila tulad nung support noon, 257 ang sumuporta no sa impeachment complaint, hanggang ngayon nananatili pa rin. Day 6 na tayo.
1: Mm-hmm. Tama ka, Bombo Genesis. Solid pa rin yung 257 na mga kongresista na bumoto nga para nga ma-impeach no itong si Vice President Sara Duterte. Pero sa ating naobserbahan, full support din ang pamunuan ng House of Representatives dito nga sa isinasagawang impeachment trial. Although may mga naririnig tayo na mga usap-usapan, pero sa kabuuan, sa ating assessment, no, sa pagsama natin sa panig ng prosecution, wala tayong namomonitor or na napapansin na may kakaiba. Kasi nga talagang itong 11-man prosecutors natin, private public prosecutors, ay talagang nagtatrabaho, no, kahit kabi-kabilaan yung mga interviews, Bombo Genesis, ay available sila para nga maipahayag lang sa ating mga kababayan ang itong ongoing na trial at para maintindihan ng ating kababayan, lalo na at patuloy na lumalaganap ngayon ang fake news, Bombo Genesis. So ginagawa nila ng lahat ng paraan para nga maintindihan ng ating mga kababayan kung ano talaga ang nangyayari at ano ang totoo dito nga sa ongoing na impeachment trial laban sa pangalawang pangulo, Bombo Genesis.
0: One last question, Bobuan, ano? Kasi malapit na rin yung pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress, mga 17 or 16 days na lamang, no? 27, July 27. Walang usap-usapan na pagbabago ng alyansa dahil dito sa impeachment complaint or impeachment trial after nung pagsisimula nito, yung 6 days na lumipas, Bobuan.
1: So far, wala naman, Bombo Genesis, no? Tuloy pa rin yung preparasyon para sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa darating na July 27 yan, Monday. So all set na ang lahat para nga sa itong taunang ulat ng Pangulo ng Bansa. So abangan natin yan, Bombo Genesis, sa July 27 ay mag-cover din tayo sa State of the Nation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa the following day, magsisimula na rin ang impeachment trial. So magkakaiba na rin yung schedule dahil nga may session na, Bombo Genesis. So ang magiging schedule ng impeachment is Tuesday, Wednesday, and Thursday na, hindi na Monday, dahil pagbibigyan din ng pagkakataon para makapagsimula din ang ating mga mababatas sa kanilang mga legislative works.
0: Tama, ano? Sige, maraming salamat, Bombuan. From time to time, balikan ka namin dyan. Ingat ka dyan.
1: Live mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Isa ko sa mga magandang masubaybayan after ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung presence ng mga prosecutor natin, public prosecutor, no, mga member ng House of Representatives na nagsisilbi bilang mga prosecutor. Kasi kung just imagine, mga kabumbo, no, ang House of Representatives ay nasa Quezon City, you know, and Pasay City po ang Senate of the Philippines, ang headquarter ng Senado ng Pilipinas. So medyo mahaba-habang biyahe po yan, mga 3 oras kung medyo magulo yung traffic, no, or babigat yung trapiko, kailangan po ng biyahe. So mag-session po sila, may session po sila ng Lunes, and then Martes, Miyerkules, Huwebes, balik ko doon sa trial. Para sa part ng mga public prosecutor, mga members of the House, medyo mabigat ho 'yan kung tutuusin, mga kabumbo, no? Pero sa mga senador, of course, diyan din naman po yung quarter ho nila, yung session hall, yun din po nagsisilbing impeachment court. Order na rin po isinasagawa yung paglilitis mismo. Kaya doon lang ho sila, hindi po sila aalis. Pero sa part ng mga prosecutor, maganda masubaybayan kung lahat ba sila mag-a-attend doon sa 3-day per week na kanilang schedule, mga ganon. Maganda po masubaybayan yan after ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, bali, Tuesday, Wednesday, and Thursday na po yung schedule ba after ng kanyang State of the Nation address, yan po ay July 27. So immediately after ay meron po ulit trial, mga kabombo. Pero sa Monday na yon, July 27, ang atin pong antabayanan will be the State of the Nation address. Panglima na po ito So after nito, may isa na lamang po siyang State of the Nation address that will be on 2027. So panglima na ho ito, and dito na ho siguro natin makikita yung

0: ika nga sa political science, building of the legacies. No? Unti-unti, gradually ay binibuild yung mga legacy, gradually ipinapakita sa publiko kung ano yung mga legacy na yan within the past 4 years ng Marcos Jr. administration. Balik ko tayo dyan sa may Senado, mga kabumbo. At hopefully natapos na rin or patapos na rin itong caucus ng mataas na kapulungan or ng Senate Impeachment Court. Bumbo Jello, natapos na ba? Bumbo Jello?
1: Talukuyang pa rin nasa loob ng executive lounge itong ating mga senator judges at nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagtatalakay o diskusyon dito nga sa usapin ng pagsasampina kung papayagan ba ito ng impeachment court o hindi. Sa kasalukuyan, Bumbo Genesis, ay walang tao o walang mga senator judges, walang panig o miyembro ng panig, magkabilang panig ng prosecution at house panel dito sa loob ng plenaryo, ano, sapagkat nagpupulong-pulong rin itong magkabilang panig kung magkakaroon pa ba sila ng pagkakataon mamaya pagbalik ng mga senator judges natin, kung pagbibigyan pa sila mamaya na suportahan ng kanilang mga argumento, sapagkat pagkatapos nitong all senator caucus sa impeachment court, Bumbo Genesis, ano, ay magsasalita pa itong mga senator judges natin dito sa plenaryo at ipapaliwanag pa nila kung ano ang kanilang naging pagpapasya, ano ang naging basihan nila, at meron din silang pagpapatunay na ang kanilang pagpapasya ay merong pinagbasihan batay na rin dito sa mga argumentong inilahad ng magkabilang panig ng prosecution at depensa. Sa ngayon, Bumbo Genesis, ay patuloy nating inaantabayanan ang paglabas nitong mga senator judges sapagkat matagal-tagal na rin, ano, halos mag-iisang oras na rin nang pumasok ito sila sa executive lounge, at talaga namang tama ay yung ating observation, Bumbo Genesis, na may diin itong sinabi nitong si Senator Judge Chis Escudero na mukhang hindi magiging mahinahon itong kanilang diskusyon o pagdidiskusyon ng mga senator judges ukol nga dito sa magiging desisyon kaugnay ng pagsasampina sa mga bank at tax records nitong si Vice President Sara Duterte ng kanyang asawang si Attorney Man Carpio at 12 korporasyon, Bumbo Genesis.
0: Tama ba yung alala ko, Bumbo Jello, kahapon parang bawat judges may 10 minuto na magsasabi ng kanilang mga posisyon dito sa dalawang motion na ito kung pipiliin nila magsalita, ano? So 10 minutes each kung sakaling pipiliin nila or gugugulin nila yung 10 minutes na yan.
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano? Binigyan nga ng kaukulang oras itong mga senator judges natin para ipaliwanag ang kanilang magiging pasya kung bakit nila ito papayagan o kung bakit nila hindi ito papayagan. Ngunit yung 10 minutes, Bumbo Genesis, sabi nga sa atin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, ay maaari yang madagdagan o maaaring hindi masunod sapagkat ang posisyon na nitong Impeachment Court ay nais nilang mailahad ng maayos ng bawat panig, maging prosecution man, maging depensa man, mga senator judges man, ng maayos ang kanilang mga argumento, ang kanilang mga pahayag, ang kanilang mga paliwanag, nang sa ganon ay mas maintindihan ito ng publiko at ng lahat ng nanonood dito sa sinasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga ang kanilang position dito, Bumbo Genesis, kung i-wind up lang nila ito o iiksian lang ang kanilang mga paliwanag at susundin lang itong magiging stricto lang dito sa pagbibigay sa kanila ng kakulang oras, ay baka hindi ito mailahad ng maayos dito sa ating mga tagapakinig at sa ating mga tagapanood, Bumbo Genesis.
0: Kung gugulin yan, Bumbo Jello, kasi aabot yan ng 21 judges, di ba? Senator judges times 10 minutes each. So, ibig sabihin 210 minutes, that's 6, 12, 18, 24... tama ba? 3 hours and 30 minutes.
1: 3 hours.
0: Oh, 3 hours and 30
1: tama
0: minutes.
1: Tama ka dyan, Genesis.
0: So, let's say, babalik ang mga senator judge natin, mga alas 5 ng hapon, aabutin tayo ng alas 7, alas 8 na naman, kung papayagan pa yung dalawang panel, ano, na magsasalita, Bumbo Jello.
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ano, sinabi na nga sa atin yan ni Attorney Tonggol, na asahan na natin na aabutin o magiging mahaba itong pagdidiskusyon o pagdidibate dito sa pagsasabina sa mga bank at

0: tax record nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. At ito yung mga binabanggit ng mga corporation bombo genesis. Sabi niya nga, bagamat walang testigo, kasi nakikita naman natin sa ating obserbasyon na kapag mayroong testigo ay halos inaabot ng 2 araw bago matapos itong ang testimonya ng testigo, ano, dahil meron nga mga direct examination, cross-examination, tapos meron pang redirect, may recross, at may clarificatory questions sa mga senator judges. Sabi niya nga, bagamat walang ganong proseso ngayong araw, magiging matagal, mahaba, aabutin pa rin ng gabi itong pagdinig ngayong araw, sapagkat eto nga, bombogenesis, debate ito sa pagitan ng hindi lamang sa pagitan ng 2 panig ng prosecution at depensa, ganun na rin dito sa mga senator judges natin. Kaya katulad ng sinabi mo, aabutin yan bombogenesis ng malamang sa malamang 2 hanggang 3 oras, at hindi lang yan bombogenesis, depende pa yan sa magiging takbo at proseso kung meron pang mga interjection dyan na tinatawag bombogenesis, ano? Kasi minsan bombogenesis, sa ating obserbasyon, hindi lamang ang magkabilang panig ng prosecution at depensa nagpapalitan ng kanilang argumento o pahayag, maging may mga pagkakataon rin na itong ating mga senator judges ay may mga ganong senaryo at pagkakataon. Bombogenesis.
1: Mm-hmm. Sige. Bombogelo, balikan ka namin mamaya, no? And by the way, sa mga listeners, mga viewers natin, nabangan huli nyo ang ating pagbabalik sa ating special coverage. Maliban ho dyan, meron din tayong regular na newscast mamaya, alas 6 ng gabi, sa ating pong Bombo Network News Evening Edition. Maraming salamat, Bombogelo. From time to time, balitaan mo kami kung ano na makaganapan dyan sa may mataas na kapulungan.
0: Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.
1: Mamaya magkakabumpunag o magpapatuloy pa rin po tayo sa ating special coverage, at habang hinihintay po natin ang pagtatapos ng caucus ng mga senator judges. Sakto isang oras na po, ano, mula nung kanilang pag-alis sa may korte at pumunta sa executive lounge para ho doon sa kanilang caucus. Private po kasi ito, pero aabangan natin kung anong napagpapasyahan, and aabangan po natin yung pong presentasyon ng bawat judge nung kani-kanilang panig, nung kani-kanilang mga desisyon. So, meanwhile, magkakabumbo, yan po muna, pansamantala, pero babalik po tayo oras na mag-resume ang trial. Ika-6 na araw na ho ng trial, day number 6, week number 2, at ito pa rin po ang special coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo.
2: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo.
2: Star FM.
4: The best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
8: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian,
9: may birthday ba?
8: Tanghalian linamnam. At sa gabi,

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
6: 2026
5: ng Bombo Radio at Star FM.
7: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxay, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nation.

0: per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako po si Evelyn Yao ng Caloocan City, ang winner ng 4,000 pesos major prize sa Swerte sa Palengke 2026. Ang winner ng major prize na 4,000 sa Swerte sa Palengke 2026 week 1. Maraming salamat sa 4,000 cash prize. Gagamitin ko po ito sa pagbili ng mga POP para manalo ako ng 1 million. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Omega Painkiller. Mabuhay po ang lahat na sponsor ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is.
1: Sa Lunes, Bombo Genesis, July 20 ay nahaharap si Matibag sa impeachment court kung saan inanunsyo ng prosekusyon na siya na ang magiging huling testigo para sa Article 2. Matapos na i-withdraw ng iba pa ang mga nakalistang witness para umusad na ang impeachment proceedings sa Article 1 o ang mga misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na lamang ko tayong 25 minutes bago po sumapit ang alas 7 ng gabi, mga kabombo Castro Nation. Abangan din mamaya ang live report mula kay Bombo Jaira Hanggayo. Kasama po niya si Attorney Michael Pua. Mula pa rin po dyan sa ating remote studio, dyan sa may bahagi po ng Senado. At abangan din ang live report mula kay Bombo Anali Soberano mamaya. Kaugnay pa rin po ito, mga kabombo, sa development mula pa rin naman dyan sa may House Prosecution Panel. Sa iba pang mga development, kaugnay pa rin sa impeachment trial, ika-anim na araw at ikalawang linggo ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inabot po ng mahigit sa isang oras ang caucus ng mga senador para ho pag-usapan ng tax, bank at kabuuang financial records ni Vice President Sara Duterte. Kinailangan ho ng mga senator judges na mag-private meeting upang talakayin ng dalawang motion ng House Prosecution Panel. Una ho ay ang pagpapasampina sa tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Pangalawa ay ang bank records ng pangalawang pangulo at ng kanyang mister. Bago ho nito ay binigyan ng tig 15 minuto ang prosecution panel at ang defense panel para ipresenta ang kani-kanilang sariling argumento. Sa ikalawang round ay binigyan din ho sila ng ilang minuto para sa kani-kanilang rebuttal. Umabot na po ng hanggang sa alas 5 nang nakabalik ka ang mga senator judges matapos ang kanilang caucus at nagdesisyon ang trial presiding officer si Senator Chiz Escudero na sa Monday o sa Lunes na po ilalabas ang napag-usapan na pagdesisyonan sa naturang pagpupulong. Binuri rin ni presiding officer Senator Chiz Escudero ang parehong panig na itong prosecution at ang defense team matapos ang mahinahon at magalang na palitan ng oral arguments sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial ngayong araw. Particular na kinilala ni Senator Escudero si Nakbayan Representative Chel Jokno mula sa prosecution panel at defense counsel Attorney Michael Poa na anya'y nagpakita ng maayos at profesional na pagtalakay sa isang kontrobersyal na issue. Ayon kay Escudero, nais niyang maitala sa record ang pagbati sa magkabilang panig lalo na kay Representative Jokno at Attorney Poa dahil sa kanilang kahinahunan, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at pagdebate. Binigyang diin ng trial presiding officer na ang ganitong uri ng pag-uusap ay mahalaga upang mapanatili ang dignidad ng proseso at masiguro na ang maayos at yung pong isyong tinatalakay ay naipapaliwanag ng malinaw at may respeto sa bawat panig. Ang papuri nitong si Senator Escudero ay nagbigay din sa kahalagahan ng maayos na diskurso sa gitna pa rin po ay mainit na usapin na nagiging huwaran ng profesionalismo sa harap po ng publiko. Balikan po natin ang naturang pahayag ni Senator Escudero.
3: Nais kong sambitin sa record na binabati ko magkabilang panig, particular si Congressman the Honorable Chel Jokno, ganyan din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa maituturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito.
2: Lagi po yan magkakabumbo ng papuri ni Senator Escudero. Bagay na nagdulot po ng light moment kanina dun ho sa trial, ika-anim na araw ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mag-i-update din ho tayo, nag-anunsyo po ang prosecution panel kanina na i-withdraw na ho yung anim na testigo ho nito or hanggang pito na ho ito, no? Kasi lima yung naidagdag ko ngayon. At si Director Matibang na ang huling ipepresenta ng panel at yan po sa araw ho ng Lunes. Si Bumbuan Ali, nasa linya ho natin para ho sa dagdag ng detalye dyan. Bumbuan?
4: Yes, Bombo Genesis Live, makakasama natin si House Prosecutor Representative, no? Iloilo Representative Lawrence Defensor dito sa Bombo Radio Philippines. Bombo Genesis, kanina inanunsyo nga ni Representative Jervin Luistro na winidraw na nga nila yung limang testigo. Ito ay bukod pa doon sa dalawa na nauna kahapon, sina Attorney Zuleika Lopez at itong si Captain Bello. So ngayon, makukuha natin direct, no, from Representative Defensor. Sir, good evening. Welcome good evening. Sa Bombo Radio Philippines. Sir, ano ang update? Kaina, nagsabi na po tayo na i-withdraw na po natin yung limang testigo. Ano po ang naging triggering nito, sir? Bakit tayo nag-withdraw ng ating mga testigo para sa ika-apat na article, yung grave threats?
5: Sapat at malinaw na ang ebidensyang naihain ng prosecution. Sa dalawa pa lang natin na testigo, nakita natin ang malinaw ang paglabag sa konstitusyon ng Vice Presidente sa pagsabing may nakausap na siyang taong handang pumatay sa Presidente, sa asawa nito at sa former House Speaker. Ayaw na naming dagdagan pa dahil ika nga natin, kapag tama na ang timpla, huwag mo nang dagdagan ng rekado at baka mag-iba pa ang lasa na malinaw ang paglatag ng ebidensya at naiintindihan ito hindi lang ng ating mga senator judges, kundi ng publiko at sigurado akong pagkatapos ng testimonya ng NBI Director sa susunod na Martes ay makapagsasara na kami ng artikulong ito at makapagpatuloy na tayo habang ang interes at atensyon ng tao ay hindi pa nawawala sa impeachment trial.
4: Sir, last witness itong si NBI Director Melvin Matibag. So, sa kanya po ba ang makikita natin o masasabi natin sa kanya po yung magiging mga pasabog manggagaling sa kanya?
5: Bagamat hindi ko pwedeng sabihin kung anong magiging laman ng kanyang testimonya, masasabi kong ito ay magiging mabigat at lalong makapagpapatatag ng prosecution para masabi nating iiwan natin at tilipat tayo sa susunod na artikulo na bastante at kampante na nailatag natin ito ng mahusay.
4: Sir, alam namin kayo po yung naghanda dito sa Article 4, kayo po yung naglatag ng mga, ano po yung naging assessment niyo, sir?
5: 10 out of 10, napakahusay ng paglatag ng team na ito ang aming preparasyon. Ang mga taong sangkot, napakahusay ni Attorney Virgil Ligutan at ni Attorney Lorna Kapunan, ang aming lead prosecutor at ang mga public prosecutor. Maganda ang aming naging samahan sa paghanda nitong artikulo na ito. At dito pa lang, Article 4, unang-una pa lang, nakita na nating may basihan ang ating mga senator judges kung magdarating ang panahon na magdedesisyon sila at makikita nating magiging maliwanag ang kanilang magiging basihan sa impeachment trial na ito.
4: Bobo Genesis, meron ka bang tatanungan kay Representative Defensor?
2: Yes, sir. Balikan ko lamang po yung kaganapan ho kanina, Representative Defensor, sir, ano, doon ho sa parang medyo tumataas yung boses ni Senator Alan Peter at Senator Pia after nga nilang malaman yung naging statement ni Director Matibag kanina. Una kong katanungan ko dito ay kung nakausap na ho ninyo personally si Director Matibag about doon sa statement ho niya, and pangalawa, kung paano po yung magiging handling ho natin sa kanya kapag ipresenta na ho natin sa Lunes, lalo at medyo tumaas na nga yung boses kanina na magkapatid na Cayetano, sir.
5: Tama yun. Hindi namin nakausap si Director Matibag pagdating sa ibang bagay ng kanyang trabaho, lalo na pag-imbestiga ng mga bagay sangkot sa korupsyon ng kahit anumang opisyal. Sigurado lang ako na hindi ito makakaapekto sa sustansya ng kanyang magiging testimony. The substance of whatever testimony that the NBI Director will give should not be affected by this. At sana lang din sa ating mga senator judges, hindi natin ipakita sa taong bayan na mahahalo ng mga personal nilang relasyon at ang ibang bagay outside the impeachment proceeding. I am certain that Senator Cayetano and Senator Pia will continue to be impartial, and I hope na hindi ito makaapekto sa pag-testify ni NBI Director sa Lunes.
2: ano to, sir? Kakasa ho ba yung isang araw na pag-upo ni Director Matibang bilang testigo? Kasi the following day, alis na ho siya, no? Papunta na ho ng Thailand?
5: Kakasa yan sa isang araw, kung hindi tatlo o apat na oras ang cross-examination ng ating depensa. Sana mag-cross-examine sila ng hindi ganun kahaba pero malinaw para mailabas lang nila ang gusto nilang palabasin o gusto nilang banggain sa aming ebidensya. We are with the Senate in ensuring na mas mapabilis sana itong trial na ito. Malinaw pero mabilis. Yun ang gusto namin.
2: Diyan nga po yung katanungan ko, sir, ano, kasi nababanggit niyo kanina during the press conference na inaabot ng 2 oras at nagpapabagal lang naman yung cross examination ng defense, ano. So kung sakali medyo mapatagal ito at hilingin ng defense na manatili muna sa Pilipinas si Director Matibag, anong mga remedyo ho dito kung sakali man lang, sir?
5: Kung kailangan niyang manatili sa Pilipinas para tapusin ang kanyang pag-testify, dapat huwag siyang umalis, dapat ituloy niya ito dahil wala nang mas mataas pang panawagan sa ilalim ng batas kundi sundin ang iyong constitutional duty na pumunta sa isang impeachment court kung saan ang ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa ang nakasakdal. Kaya wala siyang magagawa, kailangan niya mag-appear at kailangan niyang tapusin ito.
2: And so far, nagpahayag na po ng willingness si Director Matibag na gagawin niya, yes, ito kung sakali man, sir.
5: Yes. Nagsabi siyang susundin niya ang korte.
2: Okay. Bumuan.
4: Okay. Sir, ano po yung mensahe ninyo sa ating publiko na patuloy na sumusubaybay dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
5: Sana subaybayan natin ito para ito sa ating lahat, sa ating mga pamilya, na maintindihan nila na kahit gaano ka kataas sa gobyerno, ay may angkop kang pananagutan kapag ikaw ay nagkasala. Sana ito maging halimbawa para magpatuloy na ang ating bansa sa pananagutan ng mga matataas na opisyal. Integrity and accountability are the foundations of a healthy democracy. At sana ito ay magsilbing halimbawa sa susunod na mga henerasyon na that honesty, integrity, and your oath of office should always be in the heart and the mind of every public official.
4: With that, sir, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa Bombo Radio.
5: Maugid nga salamat kag mayong gabi sa tanan, basta Bombo Radio.
4: Yan po si Representative Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo at siya po yung nanguna dito nga sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula dito sa Senado, Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, a trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo!
2: Nagatid po sa atin sa oras, mga kabombo, na meron na lamang 13 minutes bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Abangan din mamaya, mga kabombo, mula ho dyan sa may House Prosecution Panel, makakausap din ho natin ang miyembro ng defense panel, si Attorney Michael Puwa, sa pamamagitan ni Bombo Jaira Hanggayo. May mga ilang katanungan din ho tayo kay Attorney Puwa, no? Especially at siya po ang nagbigay kanina yung presentasyon ng defense team or ng defense panel. Pero bago ho yan, ilan pang mga development, iginigit po ngayon ng House Prosecution Panel na hindi na ho kailangan o kinakailangan na may lumutang pa o malaman pa kung sino yung assassin upang patunayan ang banta sa buhay ng Pangulo. At yan po'y ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Zamora. Yung pong sentro ho ng impeachment ay hindi raw nakabatay sa mga elemento ng isang kasong kriminal, kundi sa asal at pagiging karapat-dapat ng isang impeachable official na manatili sa puesto. Binanggit ni Representative Zamora na ang proseso ho ng impeachment ay isang mekanismo ng saligang batas o ng Constitution upang masiguro ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan ay mananatiling tapat sa kanilang tungkulin at hindi naglalagay sa panganib ng bansa o ng institusyon. Dagdag pa ng mababatas ang pagsusuri sa mga banta at kilos ng isang opisyal ay dapat na hong tignan sa konteksto ng betrayal of public trust na isa sa mga batayang dahilan ng impeachment. Sa ganitong pananaw, iginit po ng prosecution na ang usapin ay nakatuon sa integridad at pananagutan ng opisyal at hindi lamang sa technical na aspeto ng criminal law. Update muna tayo mula dyan sa may Department of Justice. Kaugnay pa rin po ito doon sa sinasabing sedition case laban kay Vice President Sara Duterte. Magkakaugnay ho ito, mga kabumbuka, ang ating pong babalikan. Meron pong wala pa po kasing final resolution ang Department of Justice kaugnay doon sa sedition case na inihain, iniimbestigahan laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin po yan yung kanyang pagbabanta laban kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa ngayon, nanatili pa rin pong tikom ang Department of Justice doon ho sa naunang komento ni Senator Erwin Tulfo ukol sa pending na sedition case laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna rin pong natalakay, natukoy dyan sa may impeachment court. By report dyan, si Bombo Grant Hilario.
6: Tigom ang bibig ng Department of Justice patungkol sa mga komento ni Senator Judge Erwin Tulfo sa nakabinbing mga reklamong kinakarap ni Vice President Sara Duterte sa isang payag na ahensya na ipinadala ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Aniyay, iiwas muna magbagi ng kasagutan ang Department of Justice patungkol dito. Hindi daw magkukomento ang kaguran sa mga nabanggit partikular sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Ito anyay bilang respeto at pagbibigay galang na rin sa impeachment court na kasalukuyang nagsasagawa ng paglilitis sa vicepresidente ng bansa. Ibinagi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na ang reklamong nakabinbing sa kaguran kontra ikalawang Pangulo ay patuloy pa rin isinasilalim sa imbestigasyon. Naharap si Vice President Sara Duterte sa reklamong inciting to sedition at grave threats na inihain ng National Bureau of Investigation noon pang Pebrero 2025. Ang inilabas na payag ng Department of Justice ay nagugat sa pagpuna ni Senador Erwin Tulfo sa hindi pa rin nareresolba ang mga kasong nabanggit. Ating panggana, ang bahagi sa naging pagtatanong ni Senador Erwin Tulfo kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok.
7: Do you think at this point you have an airtight case against the respondent?
8: I believe so, yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation.
6: Kaugnay sa nagpapatuloy na paglilitis ng Senado kay Vice President Sara Duterte, nagsagawa ang isang non-partisan citizens group ng Watch Party sa Quezon City upang sabay-sabay panoorin ang Senate impeachment trial. Isinagawa ng grupong bantay Senado ang tinawag na impeachment tambayanan kung saan kasama komunidad ng Immaculate Heart of Mary Parish sa Diliman, Quezon City ay kanilang pinanood ang ika-anim na araw ng impeachment trial. Layon-an nila na maipaliwanag sa mga ito ang implikasyon ng naturang usapin maging sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Professor Clive Arguelles, convener ng Bantay Senado, ginagawa nila linggo-linggo ang live public viewing sa paniniwalang dapat makilahok dito ang mamamayan.
9: Ito po, yung Bantay Senado, nagsagawa po kami ngayon ng tambayanan. Ito po yung live public viewing namin ng impeachment trial. Ginagawa namin po ito linggo-linggo sa iba't ibang lugar. Ngayon po nasa simbahan tayo ng Immaculate Heart of Mary Parish, ito po sa Quezon City. Yan. So, ginagawa po namin itong linggo-linggo dahil naniniwala po kami na dapat may access po, may oportunidad yung mga ordinaryong mamamayan na makilahok at magsumabaybay dun sa impeachment trial.
6: Bukod sa watch party, tampok din ang reaksyon ng mga miyembro ng komunidad, mga palaro patungkol sa proseso ng impeachment at makabuluhang diskusyon na makatutulong maunawaan ang mga nangyari sa impeachment trial. Umaasa ang naturang non-partisan citizens group na Bantay Senado na mapapalakas ang boses ng mga komunidad at maipakita pati kahalagahan ng perspektibo ng mga Pilipino.
9: Bukod po sa pagpapanood ng live stream, no, meron din po kami mga talakayan ngayong hapon na ito. Yung talakayan na po yan ay pwede po silang magtanong kung ano ba yung nangyayari para makasunod sila. Ang dami din po kasing palitan ng mga abogado ng mga legal terms, legal jargon, so kailangan din po talagang may nagpapaliwanag. Bukod pa dyan, meron din po kaming inihanda ng mga aktibidad kagaya ng impeachment bingo kung saan na maaari po silang manalo ng prize dahil nga sa pagsubaybay. No? Ano ba yung mga, halimbawa yung mga objection, ano ba yung mga iba pang inaasahan na reaksyon ng mga senator judges. No? So yun po yung ating programa ngayong hapon.
2: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country.
10: your trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo!
2: Sa iba pang mga balita, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Bureau of Jail Management and Penology. Tinitiyak ho ng naturang kawanihan na hindi ho bibigyan ng special treatment si Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa tagapagsalita ng Jail Management and Penology Bureau na si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, walang sinumang person of the person deprived of liberty ang binibigyan ng VIP o very important person treatment sa ilalim ng kanilang kustodiya. Kinumpirma rin ng naturang ahensya na nasa kustodiya na ng Quezon City Jail Male Dormitory ang senador simula ho kaninang alas 11 ng umaga araw ng Miyerkules. Ang paglipat nga kay Senator Marcoleta sa Quezon City Jail ay alinsun pa rin sa utos ng Sandigan Bayan matapos ang sabihin ng mga doktor ng University of the Philippines na walang dahilan para manatili pang naka-hospital arrest ang senador matapos ng magnegatibo sa mild pneumonia. Kasalukuyan pong naharap ang senador kasama ang tatlo sa kanyang mga kapwa-akusado sa kasong blunder dahil yan sa muno'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Update naman po tayo dyan sa may Department of Education. Magkakabumbo, pinaiting po ng departamento yung seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod pa rin po yan ng mga ulat na nagkakaroon po ng mga serye ng school violence. May development dyan si Bumbo Isa Cotoner.
11: Inilunsad ng Department of Education ang pilot active threat simulation drills sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda laban sa posibleng karahasan at iba pang banta sa loob ng mga eskwelahan. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang National Safe School Summit at safety drills sa Manila Science High School ngayong araw kung saan nagsagawa ng lockdown at evacuation exercise ang mga estudyante, guro, school personnel at mga otoridad. Ayon kay Angara, layunin ng programa na masukat ang kahandaan ng mga paaralan sa oras ng emergency at matiyak na alam ng bawat guro at mag-aaral ang tamang gagawin sakaling magkaroon ng aktibong banta. Inatasan din ng kalihim ang lahat ng pampublikong paaralan na bumuo ng sariling active threat response plan na naaayon sa kanilang sitwasyon upang mas maging mabilis at epektibo ang kanilang pagtugon. Sa isinagawang drill, nagsanay ang mga kalahok sa paglalak at pagbabarikada ng mga silid-aralan, pagpapatay ng ilaw, pagsasilent ng mga telepono, at pananatiling nakatago hanggang ideklarang ligtas ng mga otoridad ang lugar. Aminado si Angara na mayroon pang mga aspetong dapat pagbutihin. Ngunit sinabi nitong magsasagawa pa ang ahensya ng mga kahalintulad na simulation sa iba pang paaralan upang higit na mapalakas ang kahandaan ng mga estudyante, guro, mga magulang at mga lokal na otoridad. Sa uminyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara.
12: The challenges have become more complex, as you well know. This has been heightened and emphasized in the last few weeks. So I think our response, DepEd also is doing a lot of assessment and analysis and changing the way it approaches many of its more traditional, not only our protocols, but also our pedagogies, in fact, and how we approach learning, how we approach our learners, how we treat our learners. And definitely, we will need the help of our parents, our families, our communities, our local governments, and our co-workers in the government. And of course, we're very grateful to the Department of Health, the Department of Social Welfare for providing the aftercare. But hopefully, our emphasis is really on prevention here. And we hope it doesn't get to the point where psychological first aid is needed.
11: Binigyan din ng kalihim na hindi dapat maulit ang mga trahedya sa loob ng mga paaralan at malagang maging handa ang lahat sa anumang banta sa seguridad.
13: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
14: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Araw tayo ng Miyerkules, mga kabombo, at sa pagtatapos po ng trading ngayong araw na ito, ang isang US dollar ay katumbas na po ng 61 pesos and 69 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 87 centavos. Ang isang Singaporean dollar, ito po'y katumbas ng 47 pesos and 79 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 43 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 70 pesos and 45 centavos. Batay huyan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Again, inuulit po natin lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM. May sarili po silang social media pages na pwede po ninyong subaybayan, pwede po ninyong mapakinggan, pwede po ninyong mapanood, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-subscribe sa kanilang sariling social media pages para updated ho kayo sa mga balita at mga impormasyon. Sa Mindanao area, dyan po sa may Davao region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan, ang Bombo Radio General Santos, dyan po sa may probinsya ng Sarangani at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Corondal para po sa mga Ilonggo. At dyan naman po sa may ibang bahagi ng Mindanao, sa Bukidnon Province at mga kadabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga area, nariyan po ang Bombo Radio Zamboanga at nariyan, o Star FM Zamboanga at ang Star FM Dipolog at Star FM Cotabato, yan po sa may Cotabato area. Mga kabombo, muli, sama-sama po tayong manalangin. Narito po ang Oratio Emperata for Deliverance from Calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Ayan na po ang kalipunan ng ating balitaan, mga kabumbo, para ho sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
16: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
17: Basta Radio Bombo.
16: Star FM.
18: The best music station across the nation.
17: Kwelang-kwela ng mga DJs.
18: Ang galing sa information.
16: Fully digitalized. It's all for you.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
6: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
5: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
3: Sa palengke, may swerte.
0: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners, 1,000 pesos sa katatapos na week 1 ng Swerte Palengke 2026 studio draw noong July 11, 2026. Salamat po sa sponsor, lalong-lalo na sa Sarsaya Oyster Sauce dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako si Marcela Perucho mula sa San Miguel, Bulacan. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, salan na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
4: Uy, sino yun?
5: It's a bird!
6: It's a plane!
4: No, it's me.
7: Lilipad na ang sweetie-tweety DJ ng Star FM, Yvonne Adarna! Yvonne Adarna!
8: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

Anong oras na mag-time in ka na? Oras natin, no? 20 star minutes makalipas sa 7 in the evening. Yung mga naka-graveyard shift. Midnight shift. Wow. Parang midnight sun. Get awitin. Time in. Wala po kaya yung Constantino. And of course, kasama mo na muli ang yung sweetie, sweetie girl checking in. Yvonne Azarina for tonight. Happy Wednesday. Aba, magandang gabi po ng Miyerkules ngayon. Mahinahon ang panahon. Masarap ang hangin. Masarap kumain. Ganon! Ganon dapat. Nang eating. Payday naman, di ba? 15 pa lang ngayon. Aba, happy payday na rin sa mga Kasray Nation natin dyan. Na napupuno na ang wallet. Tapos bukas, wala ng laman. Ang bilis maubos. Bakit ganun? Hayaan mo na nga. Idaan na lang natin yan sa mga tugtugan. Dito sa ating programang Evening Star Sweep. Kasray Nation, samahan mo ako sa mga tugtugan natin. Sa mga OVM songs na susunod. We got Himala mula sa River Maya, Pag-ibig ko sa'yo mula sa Moonstar 88, and Bilanggo at Tuloy pa rin. Ah, diba? Tuloy pa rin ang buhay. Ang buhay na yan. Kaya naman, magbabalik tugtugan na tayo dito lamang yarn sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

0: Lochner. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
2: 2026
1: ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pagpromo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding pa-premyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta sa radyo, Bombo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
2: 2026
1: ng Bombo Radio at Star FM.
6: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan, Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000 kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
7: Like mo! Share mo!
1: Yvonne Aderna!

Oras natin sa Popular Pilipinas, 20 star minutes bago mag-alas 8 ng gabi. That means 7:40 in the evening. Welcome to Rain Nation. Tuloy-tuloy pa rin ang ating suwerte sa Palengke 2026. Kaya naman, sa mga gusto pong sumali ha, ito po ating mga proofs of purchase. Ito yung mga pwede mong gamitin as your entry. So, una na dyan. Unahin ko na ha, ang ating Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Yahoo! Isang cup. Yung takip, kasi Rain Nation, isang takip or label ng Omega Painkiller in any size. Wow! Malaki man yan, maliit. Pwede yan, basta Omega Painkiller. Yahoo! Bukod dyan, meron din tayo mula naman sa Sarsaya. Ito yung ano, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Diba? Ito yung mahaba. Ang tagline. Perfect. Perfect. Dalawang empty sachet po ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. So yung ano to, yung maliit ata to na sachet. Hindi, sakto lang kasi siya. Hindi siya super liit, hindi siya super laki. Basta yung 30 grams na 2 empty sachet po ng Sarsaya Oyster Sauce. At dahil may Sarsaya ka na, pumunta naman tayo sa Holiday Sun Pride. All day holiday, beefy meaty, linamnam. Dalawang paper labels ng holiday corned beef. O kaya naman, dalawang paper label ng holiday beef loaf. O kaya naman, alinman doon sa dalawa, combination, kumbaga kahit hindi magkapare, pwede magkaparehas, pwede hindi magkaparehas, basta dalawa po. Kasi Star Nation ha, isang combination ng both of the Holiday Sun Pride corned beef or beef loaf in any size. At ito na tayo, pagkatapos mong kumain ng masasarap, maghugas ka na ng kamay, maligo ka na gamit ang Bioderm Germicidal Soap. Kasaridation! Ito dito naman po sa ating Bioderm. Bida, handa ka sa Bioderm, isang empty box. O kaya naman sachet in any size and variant. So, pwede po again, isang empty box or sachet in any size and variant. Ay lamang ka, Sir Nation. Aking mga nabanggit, pwede po yung gamitin. Alin man doon. Ilagay mo yan ha sa loob ng sobre. Sa likod naman ng sobre, like sobre kasi Nation, lalagay mo yung pangalan, edad, address, contact number, week number, signature mo, at kung ano yung nilagay mo sa loob. Sa lower right naman, sulat mo, 102.7 Star FM Manila, swerte sa Palengke 2026, at ang ating address, to munti ko na sabihin yung address ng bahay namin. Hindi, address ay Strata 2000 F. Ortigas, Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Ayan! I hope may ano ka na, may mga entry ka na na maihuhulog. Week number 2 na to kasi Nation. Tapos sa Sabado, abangan mo kung saan tayo pupuntang Palengke. Yun lang naman for ano yan, for your information, FYI, di ba? Sa ating mga proofs of purchase. Asha, dyan ka na muna at magbabalik ang yung sweetie girl. 0.7 Star FM. Mo.

0: Glassmanto is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Congratulations sa isa sa mga no salvo
5: 2026
4: ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million piso mo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Basta Radio sa FM?
13: Ayos na! Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: good hits.
1: The Philippines, number one.

0: Begin Again.
1: Begin Again, yan ang awiti mula po kay Taylor Swift. And oras natin sa mga bulan ng Pilipinas, 4:00 bago mag 9:00 ng gabi. Sa mga gustong magsimula ulit. Yeah! Alam mo ba na wala namang deadline or timeline kung kailan ka magsisimula? Kung feeling mo, gusto mo ngayon na, di ngayon na. Kung mga, limbawa, di ba usually kapag mga 3 a.m., doon tayo nakakaisip ng mga bagay-bagay. Madaling araw, totoo yan ha, yung tipong, limbawa, no, nakatulala ka, 4:00, hindi ka makatulog, tapos naisip mo, parang may gusto akong baguhin sa buhay ko. Parang gusto kong magsimula ulit, paano kaya? Mga ganong thoughts, pwedeng ka pa rin magsimula. Kahit madaling araw pa yan. Diba? Ako si Renisha, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa atin tonight sa ating programang Evening Star Sweep. Susunod na, it's all for you in the evening up until 12 and the midnight. Samantala, Holy Rosary muna tayo, 9:00 ng gabi. Kaya naman ka si Renisha, good evening and huwag ka muna matulog. 10:30 p.m. Meron tayo Facebook Live. Diyan ka na muna. At magbabalik tugtugan na tayo dito naman yan sa 22.7 Star FM with your sweetie, sweetie girl, Yvonne and Darna. Like mo, share mo. Here's a song, Castray Nation. Mula kay Aizel Siguera. Kailan kaya, no? Pero ito ang awiting pagdating ng panahon.

Oras natin nasa Bungkapulan ng Pilipinas. 14 star minutes. Bago po mag-10 in the evening. 9:46 ng gabi. Ate Philippine Standard Time. Ako, kamusta naman? Kamusta naman ang araw mo, Kasir Nation? Gusto mo ba ng kausap? Alam mo, tamang-tama yan. Sa mga gusto po ng kausap, hala! Meron po tayong katanungan na nakapost sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Walang katanungan naman natin sa mga magagaling sa self-control. Magaling magpigil. At magaling gumawa ng paraan para sa iyo to. Minsan kasi, 'di ba, magastos. Kahit na wala ka ng pera. Pero sa ngalan ng gastos, lalo na kapag naka-sale, alam mo 'yon, yung 77, 66, 33 at kung ano-ano pa. Payday sale, ganyan. So, Kasir Nation, ang tanong, ano ang mas mahirap? Kumita ng pera o pigilan ang sarili sa paggastos? Hala! Ano ba yan? Again, ang katanungan, ano ang mas mahirap? Kumita ng pera o pigilan ang sarili sa paggastos? Comment mo yan ha. Diyan po again, Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Pwede ka rin naman sa ating live mamayang 10:30 PM. Kahit dun ka na mismong sumagot. O kaya naman mag-comment. Alright! Ayun lamang! Well, tuloy-tuloy pa rin ating mga tugtugan dito po sa ating It's All For You in the Evening. Kaya naman, dyan ka na muna. Kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo. Share mo.

Ayan, thank you, Lord. Yan ang awaiting this radiation, ha, na Cherish. Mula was a cool and the gap. Finally, oh! Nako sa mga nakanonood mo tonight, magandang gabi po. Kasama mo na muli ang sweet, sweetie girl, Ivana Darna. And tonight, hi! Sabihin mo sa katabi mo, hello! Charo. Sabay yung katabi mo pala, hindi mo kakilala or kaaway mo yung katabi mo. Ang awkward, awkward. Pero ganun talaga, no, may mga moment, halimbawa sa school or sa friendship or sa work lalo na, nagkakaroon talaga ng awkward moments. Moments. Ano mas awkward? Yung nangutang sa'yo is nangungutang ulit? Or yung nangutang sa'yo, hindi na talaga nagbabayad. Pero nakita mo bagong rebound. Bagong bili ng gamit. Pero yung utang, hindi ba rin binabayaran? Ang hirap kasi, lalo na kung ikaw yung nahihiya, maningil, no? Parang nakakahiya, maningil. Baka wala pa siyang pambayad. Pero hindi. Hindi pala dapat ganun. Anyway, oras po natin ha, 38 star minutes, makalipas po ang 10 in the evening at tayo ay naka-yellow tonight. Kasi naman, naiwan ko ang aking violet. So yung violet eh. Alam mo kasi tradition, naka-payday sale pa lang, payday. payday ngayon, tapos at the same time, payday sale. So, sa mga ka-serenation natin, lalo na yung mga nakaka-relate. Relate sa ating tanong for tonight ay, alin o ano ang hindi yan? Yan yung kahapon ata eh. Oh, yan ang aking tanong kahapon. Pero ang tanong natin for tonight, ka-serenation, ay ano ang mas mahirap? Kumita ng pera o pigilan ang sarili sa paggastos. Ano ang mas mahirap? Kumita ng pera o pigilan ang sarili sa paggastos? Girl, alam mo, parehas. Hindi, siguro kung ikaw ay stress, malungkot, masama ang panahon ang nangyayari sa'yo, mahirap pigilan gumastos. Kasi kapag nagsha-shopping, meron siyang feeling of happiness eh. Yung parang tumataas yung dopamine, pero temporary lang. Ang saya, temporary relief, happiness. Ay, nakabili na ako ng bagong wallet. Bagong bag. Kahit ang dami mo ng bag. Bagong makeup. Kahit hindi pa ubos yung makeup mo. Kung ano-ano pa. Kasi nga, ang saya. Dahil it's either stress ka, malungkot ka, or hindi maganda yung nangyari sa'yo. Gusto mo lang maging masaya. Kaya mahirap pigilan ang paggastos. While, ka-serenation, syempre, in real life, mas mahirap talaga kumita ng pera. Pero kung ikaw naman, mayaman yung jowa mo, mayaman yung, ano mo, asawa mo. Kung mayaman ka, malakas kang kumita. Diba? Easy-easy na lang yan sa'yo. Kaso, kung palagi ka naman gumagastos dahil malaki ang kita mo, eh di mahirap din. Kasi nauubos agad yung pera mo, wala ka ng savings. Diba? Ang dami ng problema sa mundo, dumagdag ka pa, DJ Yvonne. Ay, nako naman. Ka-serenation. Kaya comment mo na hang yung sagot. Kasi ako nahihirapan ako. Pero alam ko yung sagot ko dyan. Mas mahirap sa akin pigilan gumastos. Sa pagkain pa lang eh. Gutom ka na. Laging gutom. Ganyan. Papagastos ka talaga. Lalo na kapag nakaranas ka na ng masasarap na pagkain. Ay, nako po. Anyway, ito na ang sagot natin mga ka-serenation. Sabi ni Maricam, hello. Hoy, unang-unang comment ka naman. Pang-closing ka nga eh. Sabi niya, hello sa favorite kong star, Yvonne. Mahirap pigilan ang gumastos, di ba? Parang iniisip mo ang pera na bumabalik. Ang pera ay napagtatrabahuan, nandyan lang yan. Pero yung gumastos, pwede niyang ulit-ulitin din. Parang hirap, basta hirap pigilan. At ano na sunod? Sabi niya ay, mahirap pigilan ang paggastos kasi kung gusto kong bilhin, hindi mo mabili dahil wala kang pera,
magpipigil ka na lang talaga. Yun lang. Pabati po kay HW. Sino yung HW mo, Ate ko Maniksikfe? Mahirap, ang hirap pigilan gumastos, no? Alam mo, pag gustong-gusto mo yung isang bagay, hanap ka ng paraan eh, para mabili. Alam mo yon? Para ka nangangati, o ganun, no? Kasi hindi mo mabili. Na-addict ka na. Ito, sunod. Sabi niyang kumita. O, yun. O, kumita, syempre. Pag nagkasakit, tapos ubus pa yung leave credits, no pay! No pay talaga, aray! Diba? Wala kang choice kundi tanggapin. May sakit ka na, wala ka pang bayad. Kasi nga, ubus na yung leave. Or, naalala ko lang, kasalitation. Kasi nga, diba, may isang senator na hindi mo kapasok pero may sahod pa rin. Dapat, no leave, no pay! Hello! Pare-parehas lang naman tayo nagtatrabaho dito, pero ewan ko ba sa mga yan? No pasok, no pay. Ganun, diba? Bakit siya sumasahod pa rin? Kung alam, baka nga sumasahod pa rin yun kahit hindi hinahanap siya eh. Girl, hinahanap pa ba siya? Parang hindi na siya hinahanap. Oy, maibash niyo ako dyan, ha? Di go! Charot! At yung masunod, sabi niya, good evening, Star Nation. Mahirap kumita ng pera. Totoo. Diba? Kahit na may trabaho ka, at madalas hinisapat talaga yung sahod eh. Hanap ka ng ways to win. Ways to earn, di ba? Hirap din. At naman, next, sabi niya both, o di ba? Dinaan niya tayo sa ngiti, both. Thank you so much. Tapos ang sunod, good evening Idol Yvonne. Para sa akin, tama. Mahirap kumita ng pera, pero sandali lang din mawala ang pera sa kamay. Kahit anong tipid na gawin natin, minsan ginagawa ko kada sahod ko, nagtatabi ako ng 500 para sa saving sana, kaso nadudukot din. Magastos ako, parehas tayo. Charis! O kahit anong pigil ko sa sarili ko, yan lang po, Idol, ingat po. Paano ka mga kaipon? Alam mo, pag may mga bike, pag may motor, may kotse, agoy! Magastos talaga yan. Kasi minsan, mapapatulala. Di ba gano'n yun? Natutulala ka sa ano mo eh. Sa kung ano mang meron ka. Tapos titignan mo, ano kayo pwede i-upgrade dyan? Ano kayo pwede idagdag dyan? Ano kayo pwedeng ayusin? Kahit hindi naman sira, kahit maayos pa naman. Lalo na kapag, gastador yung tao. Hirap? At na naman, next. Good evening, Mami Von. Mahirap kitain ng pera kung ang pera galing sa dugo at pawis at luha. Kahit siguro anong wants yan, hindi basta-basta bibilhin. Pero pag ang pera madaling makuha o galing sa hindi magandang paraan, madali lang gastusin. Kaya pala ganun na lang. Siyempre pag sarili mong pera, as much as possible, ayaw mo siyang maubos kaagad. Or kapag nakita mo, hala, 300 na lang yung pera ko. Ha, paano to? Diba? Na-stress ka na. Kasi nga, may isip mo, another dugo, pawis, luha na naman. Another tiis na, pagtitiis na naman. Ano ba naman buhay to? Lagi na lang nagtitiis. Diba? Ito naman next. Sabi niya, Ate Yvonne, it's so hard to force myself to buy a something with no limit. So, in other words, it's so hard magpigil gumastos. Am I right? Am I right? Am I wrong? Thank you so much. Ito naman next. Sabi niya, Ate Cherry, good evening po, DJ Yvonne. Para po sa akin, ay pareho po. Yun lang po. Salamat po, shoutout. From my bunga, Pasig City. Hi! Akala ko, may kasugtong pa. No, totoo naman, parehas din, mahirap. Sabi ko nga kanina, kapag na-stress ka, ang gusto mong gawin, gumastos, bumili. O, depende naman siguro. Hindi naman siguro lahat ganun. Sorry na. Next naman, good evening DJ Bo. Ang hirap kumita ng pera, pero
Okay lang, basta pinaghirapan natin ang pera at lumalaban ang patas. Yahoo! Lumalaban. Gusto ko yung lumalaban. Parang AI. Si Banana... Ano nga yun? Bananita. Apolina. Bananita. Diba yung isa? Peach, orange. Basta ganon. Wala na, hindi na siya masyadong lumalabas sa... Ano, sa scroll ko sa Facebook. Baka nag-iba na siya. Hindi na sila sikat. Yung mga yun. Yung mga bananito. Ato naman, next, sabi niya, sa akin, mas mahirap kumita ng pera dahil bawat segundo, minuto, oras at araw, talagang papaguran talaga. Ang bawat sentimo ng pagtatrabaho, umulan man at umaraw, kailangan pumasok. Kahit masama pakiramdam na may niindang sakit, kailangan magtrabaho. Kumayod ng kumayod para mabuhay. Naiintindihan kita, te. Totoo yan. Sige na, magbabago na ako ng sagot. Kumita ng pera ang mas mahirap. Kasi pag kailangan mo kumita ng pera, hindi ka pwedeng nage-excuse. Walang excuse masama pakiramdam mo. So what? Kumita ka ng pera. Sad but true. You know? Lalo na kung wala kang ibang maaasahan. Talagang, wala eh. Kailangan mong, ano ba yan? Kailangan mong pumasok, magtrabaho. Para kumita. Ito naman, next, sabi niya, mas mahirap ang kumita ng pera dahil madali sa akin yung kontrolin ng paggastos. Lalo na kapag commute, pwede ka namang maglakad pa uwi ng bahay. Ilang oras? Paano kung 5 oras yung biyahe? I mean, paano kung, libawa, taga Makati yung work, tas umuwi siya mga Caloocan, Novaliche, sa layo! Girl, pag ganun, mag-dorm ka na lang. Layo naman ang bahay, no, me? Ganun, ako nalalayuan ako sa mga ganun. Mga Novaliche, Malabon, mga pa-north. Para mas madali puntahan yung south. Charot! Dati, mas madali puntahan yung north. Pero nung nagkamulat-mulat ako, kasi nga, di, kasi carousel din. Yung carousel, dire-diretso pa south eh. Kung gusto mo pumunta sa MOA, sumakay ka ng carousel. Baba mo, MOA agad. Yan, eh. Punta ka sa Pasay, punta ka sa ano, ganun. PITX, di ba? At ano ba, next, sabi niya, sa akin, DJ Von, pigilan ang sarili sa paggastos. Kumita ng pera, pagod, pero kaya. Apply, sideline, overtime, may paraan eh. Tapos biglang may ahof. Ayan ka naman sa ahof mo, girl. O photo cards, light stick. Wala na, DJ Von, automatic na yung kamay ko sa checkout. Ay, lalo na pag fan ka, ang hirap pagpigil. Tapos isang album, naging 5 versions. Ate ko, kung yung pinambibili mo, iniipon mo na lang. Hindi ba pwede photocopy na lang yan? Ewan ko, ba't ang mali-mali mga photocards ng mga K-pop dito? Di ba na-feature na yan sa ano? Sa JS Soho? Na overpriced daw yung mga photocards, di ba? I don't know. Ito man sunod, sabi niya, good evening DJ Von, happy Wednesday nights. Ang sayo ni Kuya Chaff, both, yung mahirap kumita ng pera. Dahil ikaw ay magtatrabaho at paghihirapan mo, syempre. Mahirap din magpigil gumastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Stray Nation, ito lamang, good comments. Ngayon, napakalamig na panahon ng Miyerkules. Maraming salamat, Kuya. Malamig ba ngayon? Actually, no? Masarap ang simoy ng hangin. Ay, nako. Bigla ko nalala, magde-December na. Kasi yung kantang, malamig ang simoy ng hangin. Wala lang. Nalungkot ako. Ha? Nalungkot. Lungkot yard. O, next naman, sabi niya. Okay, thank you so much. Finally, Kastray Nation. Tignan natin yung mga live comments natin dyan. Maganda gabi po. Anong chika? Anong ulam mo? Anong kwento? Good evening, Adarna baby.
Sorry, Von, day off na bukas. Totoo. Good evening, DJ Von. Watching in Terren Rifi, Spain. Live ng Star FM. Shoutout kay second mate Darwin. Hello. Parang sagot ko lang sa isang star tanong, hindi ako maluho, pero pagdating sa idol, hindi carry. Hindi carry na huwag bumili ng merchandise nila. Aray ko po. Aray talaga, girl. Alam mo, ganyan din ako eh. Saan ba? Hindi kasi ako K-pop fan, pero sa ibang bagay, talagang hindi mapigilan. Hirap, no? Both, sabi ni Spencer. Ah, taray. Comment ka ulit, ha? Tigilan mo ako sa both mode. Habaan mo yung comment mo. Week 2 na, palengke. Yes, week 2 na po. Good evening, DJ Won. Mahirap pigilan ang sarili. Finally, you read my comment na rin. Girl, ngayon ka alam ng comment. How about the others? How about the others? Wait, scroll up mo nga. Hindi ko nabasa yung sabi ni Kuya. Ayan, good evening, DJ Bon. Mahirap pigilan ang sarili sa pag-asos. Mamaya, oh, diba? Ah, ito talaga. Relate. Mamaya, may naisip kang kainin. Ayun, pabili ka tuloy. Totoo yan. Yung sabi niyo po, kanina noong maliit sahod, tama-tama lang gumastos, no? Kasya ang sahod. Pero nung tumaas yung sahod, parehas din po. Tumaas din ang gasto! Shoutout ko po ang asawa ko, si Abby, na hindi pa tulog. Adik ako Netflix. Listener from Sun Valley, Paranaque. More power. Thank you, Kuya. More power din. And more pera for more gastos. Kaya pala magkakaroon ng maraming pera kasi marami rin gagastos. Ang hirap pigilan ang sarili po. Kasi bilang isang live concert goer. Nako, isa pa to eh. Totoo! Napapagastos talaga ako makabili ng tickets na gusto ko mapanood ng artist. Lalo na this coming August, mapapabudol na naman ako nito sa SSVIP tickets dahil papunta dito si Fafa Earl Agustin dito sa Tacloban. Uy, magkano ba? Earl Agustin. Ay, yung kumanta ng Tibok. Ayos na. Gusto mo bang makita si Earl? Char. Ingat ka sa day off mo bukas. Thank you so much. Yes. Hi po, DJ Bon. Ingat ka lagi. Uy, gumagaya ka na rin kay Marco. Nahawa na ako sa mga comment. Yung comment nilang ingat ka lagi. Correct. Kayo naman dyan. Oo, mag-iingat ako. Pag-pray nyo rin ako. Hala! Nag-pray request. Ingat ka palagi, ate, kung maganda, hindi mo binasa ko. May comment ka ba? Check natin. Saan ka sumagot? Dito mo na i-copy-paste. Diyan mo na okay, nakita ko na. Ang katin ng likod ko. Sasabi niya. Teka lang, ako na magbabasa dito. May, good evening ate, sa akin kapag may pera ako, ang hirap pigilan. Magpigil ng guto, mapapabili ka talaga ng gusto mo. Pag may pera ako, ang saya-saya kumain. Samgyup! At saka, kung ano-ano, kwek-kwek, fishball, ganyan. Ganyan talaga pag may pera ako, di ba? Yun nga yung mga video. Pag bagong sahod, sarap ng pagkain! Bakla! Pagkatapos ng ano, isang araw or dalawang araw, balik ka na naman sa toge. Toge-toge, corn beef. Mga delata, wala na. Yun na lang. Sabi ni Jude, pigilan ang sarili sa paggastos kasi pag may pera o pinagkukuhaan ka, may goal ka bilhin. Yung mga cravings mo para masatisfy mo self at may motivation ka ulit next sahod para mag-work ulit. Totoo. Diba? May pera ka, syempre. Oh, pinaghirapan ko to. Kakain ako ng masarap. Kakain ako ng cravings ko. Lalo pag lagi ka nagugutom. Nako po! Tapos yung mga cravings mo pa, ang mamahal. Yun lang, yun talaga. Once na nakatikim ka na ng masarap, hahanapin mo na yun eh. Kaya, ay nako, balik na tayo sa pagkain ng mga toge, itlog, boiled egg. Wag na noodles kasi baka magkasakit pa tayo niyan. Baka malaki pa yung gastusin mo niya. Ano lang, choose wisely, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati sa pagkain. Ganun yon. Che! Oras na natin, 4 star minutes po bago mag-12 in the midnight, 11:56. In the evening at the Philippines Standard Time, kung tapos ka na, kung hindi ka na mag-comment, congratulations. Meron pa bang humabol or carry boom? Thank you so much. Sabi niya, pag may pera, kain dito, kain doon. Pag wala, iyak. Diba? Pag walang pera, nanood na lang ng mukbang. Para feeling mo, kumakain ka rin. Tapos okay na. Tara!
Mas lalong nagutom. O siya, para hindi ka nagutumin. Kinig ka muna sa mga tugtugan natin this evening up until 12 in the midnight. Kasi Renation, kasama mo yung sweetie, sweetie girl. Yvonne Adarna, nito lamang yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

A Broken Hearted Me. Yan ang winning mo ni Anne Murray. Time won't heal. Lungkot naman nun. Grabe yan siya. Kaya ka Sir Nation ha, alam mo na, pag nagmamahal, kapag umiibig, dahan-dahan lang. Parang hindi masyadong nasasaktan. Pero kung binigay mo na ang iyong 100% na pagmamahal, ayos lang yun. Tapos na eh, nabigay mo na eh. Ano pa magagawa natin? I mean like na yung effort mo, yung pera mo, lahat. Sige. It's just that 100% kang nagmamahal ng buo at totoo. And tapos kung dumating man sa point na ay, kailangan nyo nang maghiwalay. Kasi it's not working anymore. It's not you, it's me. Diba? Mga ganong atake. If ever man, tanggapin mo na lang. And also, it's time to just accept. Kasi it's part, no? Si Bea Alonzo nga, kinasal na eh. Ikaw pa kaya? Diba? Ay, nako. Kasi relations, part of the journey. Journey mo at kailangan mong daanan lang muna yung lungkot, yung drama-drama, pagiging emotional. Kasi it's ano eh, kasama talaga siya. Minsan masaya naman maging malungkot, wag lang palagi. Anyway, ako po yung nakasama yung sweetie girl, Ivana Zarna. Sa Friday na tayo magkakarinigan because day off na. Thank you, Lord. Kaya naman, dyan ka na muna. And of course, hindi kita iiwan dahil meron pa tayong awitin na akin pong ibibigay for you. Again, ako po yung kasama yung sweetie girl, Ivana Zarna. And here's a song. Mula kay Wendy Moten. Of course, Come and Out of the Rain.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love share more.
0: Tari sa oras natin sa mga buluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 37 minuto na. Makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:39 in the morning. Maganda umaga na Star Nation. Araw po ng Webes. Ika-16 sa buwan ng Hulyo 2026. July 16, 2026. Kapag sumasapit talaga ang 16, ito yung maraming mga malulungkot . Ito yung pagkatapos ng masayang moment ng ika-15. Ito naman yung 16 ang pinakamalungkot. Oh, kasi wala na yung kanilang sahod sa kanilang mga palad. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na nakabayad na naman kanilang mga bills. Yung mga Star Nation natin na nakapagbayad na. Ng kanilang mga utang. Good job. Kahit na wala na tayong, ang natira na lang sa atin ay baon ngayong 16. Aba, okay lang yan. At is panatag ka na nakabayad ka sa mga dapat bayaran. Di ba? At syempre kayo din po sa mga Star Nation natin na ngayong umaga na to ay noong 15 ay napakasipag na pumasok. Ngayon naman ay tinatamad. Okay. Yun yung tinatawag na after effect ng sahod. After sahod effect. Ay, hello po sa lahat ng mga Star Nation natin . Okay, yung mga Star Nation natin na mga nagbayad na ng kanilang mga kuryente ng kanilang tubig. Nako, Star Nation pag-usapan po natin yung kuryente. Dahil alam ba rin nyo ba na ilang consumer po ng Meralco ang umalma dahil sa mga nagtataasan nilang bills sa kuryente dahil sa paniwalang mali ang pagbasa ng kanilang metro. Ang tanong, mapuputulan nga ba sila ng kuryente kung hindi sila magbabayad habang isinasagawa ang investigasyon? Diba? Kung ikaw ay consumer, bakit ka magbabayad kung mali ang reading? Diba? Tapos suputulan ka habang iniimbestigahan. Ano na? Diba? Eto nga, Star Nation ayon po kay Dr. Marizon Guinness, ang Legal Services ng Energy Regulatory Commission, isa lamang po sa mga remedy ang pagbabayad muna sa dispute amount ng consumer bago maproseso ang reklamo tungkol sa umano'y maling meter reading. Nako, ang dami po mga nag-trending yan . May mga ilang nag-trending na nagkamali yung pagbasa ng metro nila. Ito nga, Star Nation, sabi daw nga na yung Guinness na may mga ibang mga patakaran na ilan ay mag-file ng complaint sa ERC, hindi naman puputulan. Kagaya nga daw ng pag-inreklamo daw ang estimated consumptions, differential billings, at billing adjustment. Kung talaga may kitang araw ang fault o negligence ng distribution utilities, talaga daw na di daw talaga puputulan o mag-i-issue agad ang ERC ng safety disconnection habang ito ay nire-resolba. Gayon pa man, nilinaw nga na hindi nito sakop ang lahat ng disputes o reklamo. Ilan nga ho sa mga nakalagay sa mga Magna Carta for Residential Electricity Consumers ay mga dispute gaya ng stay of disconnection at high billing complaints na babayaran lang ang average monthly consumption sa uling 12 buwan bago ang billing in question. Inilahat nga din po ni Guinness ang tamang proseso kapag nakakita ang consumer ng discrepancy o problema sa kanilang electric bill. Kung meron daw discrepancy, Star Nation, ang pinakamabilis at agarang lunas daw talaga dyan ay mag-file ng reklamo o sa Energy Regulatory Commission. Yan, at titingnan daw ng ahensya kung meron ba talaga pagkakamali at yung mismong distribution utility. Yan, Star Nation . Pero alam nyo, parang nakaka-stress, no? Yung tipong nagkamali na ng meter reading. Yung tipong di ba, nung mga nakarang buwan, talagang na-stress din tayo dahil ang dami pala mga kaltas-kaltas doon sa kuryente. di ba? Yung mga meron pa palang meron pala tayong binibigay na parang porsyento para sa iba na hindi natin alam. Tapos pa nagkamali ng meter reading, kailangan bayaran. Oh, hello po sa lahat ng Star Nation natin. Kaya po mas maganda pong mahusay po tayo. Mas maganda pong maalam po tayo, Star Nation, sa pagbabasa po ng ating bill. Kapag once na dumating po ang inyong bill ng kuryente, pag-aralan po natin mismo. Kumbaga, kahit ayaw natin ng mat, kailangan natin, Star Nation. Baka mamaya, mali na pala pagbasa ng metro sa atin, di ba? Kaya kailangan, Star Nation, magpaturo tayo sa mga nakakaalam kung paano magbasa ng kuryente o bill ng kuryente. Kasi baka mamaya, mali na pala eh, di ba? Bayad tayo ng bayad. Tapos na-stress tayo, ba't napakalaki? Yung tipong nagtipid ka na nga, pero mataas pa din. Maganda Star Morning Host sa Wasa Nation natin. Na pagdating sa pagkaumaga, nakapatay lahat ng ilaw. Nakabukas lahat ng bintana para hindi magamit ang electric fan. Ganyan yung mga magulang ko eh. Oh, para lang makatipid eh. Diba? Ganun naman talaga, Star Nation. Saka ang kagandahan naman ngayon kahit paano mahangin. Oh, tapos kapag tanghaling tapat niyan, pinapalabas kami para daw makalanghap ng sariwang hangin. Oh, pero nakikita mo sa loob, nakapatay lahat. Nakapatay lahat ng mga ilaw, electric fan, di ba? Para lang makatipid, no? Hello, hello po sa lahat ng Star Nation natin na everyday lagi nagtitipid. Pero syempre, Star Nation, ha, magtipid na lahat. Wag lang po tayo magtipid sa ating breakfast. Ngayong umaga na ito, ha, sabi nga nila, di ba, ang breakfast, kumain ka ng parang wala ng bukas. Oo, ibig sabihin, mas kailangan mong kumain ng madami dahil nga sa mga susunod na oras, marami ka na mga dapat gawin. Kaya sa mga Star Students natin, sa mga Star Nation natin na papasok sa trabaho, huwag kalimutan kumain ng breakfast. Maganda Star Morning na Star Nation. Kasama na ang inyong lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na, gising na at mamaya alas 5 na madaling araw, Morning Star Strip na. Kasama ka pili ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sa, Hagamal Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ at Tonya na Para is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Ayan, maratil ang nakatutong Star Nation, ha, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa buong kabuluhan ng Pilipinas, 13 star minuto na lang bago sumapit ang 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:47 and the morning!

0: Star Nation, narito na ating top of the hour news sa oras na ito. At samantalang inalis ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga clearing operations, si MMD Special Operations Group Task Force Road Clearing Chief Gabriel Go, habang sinasagawa ang investigasyon kaugnay ng kanyang umano'y pagkakasangkot sa isang viral. Sa payag na inilabas ng MMDA nitong July 15, sinabi ng ahensya na nakarating na sa kanilang kaalaman ang kumakalat na nasasangkutan ni Go ang ito'y may kaugnayan sa umano'y paraan ng pagsita niya sa isang lalaking guro na nagmamaneho ng motorsiklo na walang suot na helmet. Ayon sa MMDA, nakatanggap na rin sila ng mga liham mula sa iba't ibang grupo hinggil sa insidente. Sinabi ng ahensya na nagsagawa o nagsasagawa na ito ng formal na investigasyon upang matukoy kung may pananagutan si Go sa nangyari. Binigyan na rin siya ng SOCOS order na naguutos sa kanya na magsumite ng paliwanag kaugnay ng insidente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinabi ng MMDA na pansamantala munang hindi isasama si Go sa mga clearing operations.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sinusubukan nitong pigilan ang pagpapalabas ng kanyang bank and tax records na hinihingi ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na hindi sila natatakot na ilabas ang bank records ni Vice President Sara. Ngunit nais lamang nilang matiyak na ang proseso ay naaayon sa batas at konstitusyon. Gayon pa ng depensa, malinaw umano ang naging payag ng Korte Suprema tungkol sa karapatan sa privacy at due process. Kaya ito ang kanilang ipinapaalala sa mga senador na nagsisilbing judge sa impeachment trial. Maugulit ang tinalakay sa ika-anim na araw ng paglilitis ang muling pagiling ng House Prosecutors na maglabas ang Senado ng subpoena para makuha ang bank records at tax documents ni Vice President Sara Duterte at Manny Scarpio. Tutol naman ang depensa sa hiling ng prosecution dahil sa kanila, maaaring maging isang fishing expedition lamang ito o pag-aanap ng ebidensya na walang sapat na basehan. Sinabi rin ng kapo ng Vice Presidente na maaaring malabag ang karapatan ng mag-asawang Duterte at Carpio sa privacy kung ipag-uutos ang pagpapalabas ng kanilang mga financial records. Ipinapaubaya na anya ng depensa mayiging desisyon ng impeachment court at doon ibabatay ang kanilang susunod na gagawin at binigyan din na ang pagkuha ng ebidensya ay dapat na ayon sa konstitusyon at sa rule of law.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang panita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: 102.7
4: Star FM.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
5: Bombo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM.
6: The best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Sa palengke, may swerte.
10: May swerte? Sa palengke?
9: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
9: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
11: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
13: Basta Star.
14: Boss, ano gupit natin?
15: Yung pang fresh start sana, Kuis. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
14: Oo, pampagising yan.
15: Wow, Kuis. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
14: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
15: Kaya nga, Kuis, solid ang gupit, angas ang dating.
14: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
16: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
17: Star FM.
18: Star FM.
17: Star FM.
19: Star FM. It's all for you.
20: Star FM.
19: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
21: 102.7.
22: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana Nua Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukapluan ng Pilipinas. 17 minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:09 in the morning.
22: Star FM across the nation.
23: Antonio Lambada.
24: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
4: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
1: 2026
7: ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo, Bombo number 1.
9: 102.7
10: Basta 1.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Star FM.
3: Star FM.
4: Nandito na si Antonio Lambada.
5: Antonio Lambada.
6: Water 2.7 Star FM, it's all for you!
7: Like mo!
6: Share mo! Arasara Star Nation, sa buka pulungan ng Pilipinas, 15 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 na umaga. 5:45 in the morning!
8: Good morning!
6: Maganda magandang Star Morning na Star Nation at welcome na rin pa rin po sa ating programang Morning Star Stream! Ngayon po nagmamagandang morning ng Webes. Ito yung araw kung saan marami ang malungkot. Ito yung tinatawag nating after sahod effect. Dahil nga nabayaan ako baga kahapon sumahod. Ngayon naman wala na sa ating mga palad. Pinambayad na sa mga dapat bayaran. Okay na yan, Star Nation. Pero ang problema natin, kulang pa din, no? Huwag ka mag-alala, Star Nation. Meron kaming ibibigay sa inyo. Diba? Na talaga namang paniguradong sasaya kayo ngayong umaga na to. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Live na live na po tayo bukod sa ating mga radyo. Live na live na rin po tayo sa ating mga social media. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Pumunta na kayo sa ating Facebook page at YouTube channel. Yan, makikita nyo po ang pagmumukha ni Star DJ Antonio. Now, 102.7 Star FM Manila. At syempre, Star Nation, huwag nyo kalimutan, ha? Mag-reaction button tayo, ha? O, sabi nga ni German Bolero, react pag may time. O, kung meron kayong katanungan din, Star Nation, ha? Kaya sasagutin din po natin yan maya-maya lamang. Dahil pag-uusapan natin ang papromo ng Bombo Radio at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na by cash pa. Kung saan, Star Nation, na cost 9 million pesos. Total prices ang ating pinamimigay nationwide. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, ano pang iniintay nyo? Dami-dami ang pang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Dahil naglalakihan po ang ating mga papremyo. Ha. O para mas lalo kayo ma-inspire. Kaya sa mga Star Nation natin, pag-uusapan natin yung ating mga prices para mas lalo kayong ganahan sa paghuhulog ng inyong mga entries. Sa mga Star Nation natin, kung meron kayong katanungan sa ating papromo na Swerte sa Palengke 2026, pwede kayong mag-comment sa comment section at mamaya babasahin natin. Kahit ano ba pong katanungan yan about sa promo, sasagutin po yan ng inyong nag-iisang Star DJ Antonio Rambada. Nakakalaman. So, sa nation natin, ha, pag-usapan natin, paano ba kayo makakasali? Ano ba yung mga papremyo na maaari nyo mapanalunan? Ha? Dahil nga 9 million pesos total prices sa ang ating pamimigay nationwide. O sa mga Star Nation natin, sa ating studio draw, narito ang pwede nyo mapanalunan. Ha? Weekly. O, dahil Star Nation, sa ating weekly, maaari kayo manalo sa ating first prize. Yan, sa ating studio send-in. Yan, maaari kayo manalo, Star Nation, sa ating papromo sa ating studio draw. Ang kailangan nyo lang po, maghulog ng inyong mga entry sa ating impilan. Yan, tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Estrada 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. O din naman kaya sa mga designated drop boxes natin na malapit po sa inyong lugar. So meron tayong prizes sa ating studio draw. At meron rin po tayong prizes sa ating palengke draw. Yan, sa ating palengke, Star Nation. Aba, marami tayong mga palaro dyan. Ha? Bawat palengke natin, meron tayong mga palaro. At bawat palaro natin ay may kaakibat na papremyo. Yan. Sa ating palengke, Star Nation. Yan, kung saan every Saturday tayo pupunta po sa mga palengke. Yan, kung saan magbibigay tayo ng maraming palaro. At bawat palaro natin may kaakibat na papremyo. At meron rin po tayo dyang palengke draw. Tama, pag-uusapan po natin yung ating palengke draw. Dahil bukod po sa palengke games, meron rin tayong palengke draw. At ito, papakita namin sa inyo, Star Nation, ha, yung mga nagdaang palengke na ating pinuntahan. Oh, yan o, oh, ang sasaya nila. Oh. At syempre, Star Nation, kasasama rin po natin dyan yung ating mga naglalakiang sponsors. Dahil saan meron silang yung kanilang mga produkto ay binibenta nila sa mas discount pa. Oh, discounted package pa yan, Star Nation. Ah. At meron rin silang mga pa-free taste. Naku, talaga naman, excited tayo dyan, oh, every palengke. Ayun yung mga Star Nation natin, kumbaga, pupunta kayo dyan. Eh. Meron na kayong pa-free back breakfast. Oh, di ba? Pa-free breakfast. Oh, sa mga Star Nation natin, oh, narito po ang inyong Mario Panalunan, ah, sa ating studio draw. Sa ating studio draw, Star Nation Weekly, maaari kayo manalo sa ating studio draw, sa ating first prize na tumataginting na 5,000 pesos. At sa second prize naman ay 4,000 pesos. At sa ating third prize naman ay 3,000 pesos. But wait, there's more. Meron rin tayo bubunutin na tatlong consolation prize winner na magtatanggap o tatanggap ng tig 1,000 piso. All in cash. O diba kaya sa mga Star Nation natin? Oh, matakay nyo ha, meron tayong 6 na mananalo ha sa ating studio draw. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 4,000 pesos. At third prize, 3,000 pesos. At meron pa tatlong mananalo ng ating consolation prize na tig 1,000 pesos. Magtaon mo yan. At syempre, Star Nation, inaanunsyo natin yan ang ating mga weekly winners tuwing alas 3 ng hapon bawat Sabado. At ang awarding naman, weekly prizes natin ay tuwing Lunes, alas 10 ng umaga. Magtawin nyo, nabanggit ka ng Sabado, Lunes, makukuha mo na agad ang iyong papremyo. Dahil ang maganda po, Star Nation, sa ating papromo ng Bombo Radio at Star FM. At meron pa tayo, Star Nation, bukod dyan sa ating weekly prizes, meron rin tayong pa-special prize. Na magkakaroon din po tayo ng special prize na ipamimigay namin araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Kung saan, araw-araw may isang daily winner ng isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition na rechargeable AM-FM radio with LED light o lamp na no fixed dial pa. O hindi nakapako po yan sa isang istasyon. Ayun, nakikita nyo, Star Nation, napakaganda na ng ating radyo. Ayun, no, merong mga, ayun po yung mga feature ko inyo po makikita sa ating Facebook page at YouTube channel. Matakay nyo, Star Nation, ha. Ayang radyo natin, napakaganda. Dahil pwede kayong pumunta kahit sa kayo magpunta, dala-dala po ang ating radyo. Bakit, Star Nation? Pwede nyo makikita, oh, rechargeable battery po yan. So, ibig sabihin, meron po siyang desaksak. O di naman kaya kung aalis kayo gandang bahay pero gusto nyo pa kami mapakinggan, awa, pwede nyong naka-charge naman yan automatic. So ibig sabihin, habang galakad ka, pwede mong dali-dali nyan yung radyo na yan. Naku, maraming magugulat sa inyo. Oh, na posible pala, ang radyo ay pwede mong dalhin kahit saan, kahit hindi nakasaksak. Ay, yung kagandahan po, Star Nation, ng ating pinamimigay na radyo. At no fixed dial. Ibig sabihin, hindi lang po nakapako yan sa isang stasyon. So, makakapakinig pa kayo ng inyong mapapakinggan nyo pa ang ilang mga AM at FM station. Pero syempre, dapat sa 102.7 Star FM. Yan. At bukod po sa ating radyo, eh, makakatanggap kayo ng 500 pesos in cash. Pero dyan, Star Nation, kapag nabanggit po ang inyong pangalan, eh meron lamang po kayong 24 oras para makuha ang ating special prize na radio at cash. Kaya naman dapat lagi kayo nakatutok pa sa ating Star FM. Ngayon naman, sa mga Star Nation natin, alamin naman natin kung ano ang ipamimigay nating prizes sa ating palengke activation every week. Dahil nga pupunta tayo sa mga palengke bawat Sabado, aba pwede din kayong magdala ng inyong mga entries doon. Bakit yan yung Star Nation? Dahil ang ating pa-premyo sa ating palengke draw, eto Star Nation ha, 10 mananalo ng tig 1,000 pesos in cash plus 500 pesos gift pack. May mga nagtatanong din, ano naman kaya ang laman ng gift pack na mapapanalunan kasama ang cash prize ng ating palengke? So, ito, Star Nation, yung ating mga laman po ng ating 500 pesos worth of gift pack. Una-una dyan, Star Nation, ay yung isang balde ng Orocan. Ay, makikita nyo po, Star Nation, ay isang balde ng Orocan yan, ha? O, tapos, meron po yan naglalaman ng isang box ng MX3 Coffee. Ayan po, Star Nation, ay yung isang box ng MX3 Coffee ay naglalaman po ng 10 sachet. At meron ka rin dyan, Star Nation, ay isang Komeya. O, isang Komeya na 3Q Palabok. At dalawang cans ng Gold Cup Sardines. Mantayin nyo, Star Nation, napakaganda oh. Oh, yan po ang inyong mapapanalunan, ha. Na bukod po sa 1,000 pesos in cash, ay meron rin po kayo 500 pesos worth of gift back. Plus, may additional prizes pa kayo ng pwede matanggap mula sa aming mga pag-games na atin po lang Star FM at Bombo Radio at sa ating mga sponsors sa ating palengke activation. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, nakasugod-sugod kayo sa ating mga palengke na pupuntahan. At this Saturday, it's gonna be on July 18. Magkita-kita po tayo dyan, Star Nation, sa Valenzuela City. Particular po dyan po sa Valteco Greenleaf Market. Dyan po yan sa Malinta. Dyan po yan sa Malinta, Valenzuela City. Dyan po gaganapin ang ating second palengke draw. Yan, July 18, 2026, araw po na Sabado. Alas 7 para umaga, magsisimula na po ang ating kumbaga kasiyahan. Yan po sa ating palengke draw. Yan, second palengke draw na po natin yan sa Valteco Greenleaf Market. Kaya Star Nation, yan ang mga pwede ninyo mapadalunan na araw-araw, bawat linggo sa studio at sa ating palengke. At eto pa, sa grand draw natin sa September 5, ay magpapamigay ang Bombo Radio Philippines ng guaranteed prize sa 25 areas na by Star FM at Bombo Radio. Ibig sabihin, dito po sa Metro Manila, automatic na. Meron tayong guaranteed prize na kung saan, sa ating first prize, sa ating grand draw, ay maaari kayong manalo ng 25,000 pesos! At sa ating second prize naman, 15,000 pesos! At sa ating third prize naman ay 10,000 pesos! Alright, Star Nation, ha? At muling magpamamigay naman ang Bombo Radio Philippines na tumatagiting na 1,000,000 piso sa ating grand draw. Talaga naman mapapawaw ka talaga. Ha? Kaya naman sa mga Star Nation natin, sali na sa promo andog ng number one and most trusted source of news and information. Ito ang Swerte sa Palengke 2026 Balde-Balde Pa-Premio na My Cash Pa. Kung saan, 9 million pesos total prices ang ating pamimigay nationwide. Mamaya-maya, Star Nation, babasahin ko po ang inyong mga comment section at magre-reply ako sa inyong mga katanungan yan sa ating Facebook Live. Kaya comment-comment lang kayo. For now, Star Nation, agad dito na lang po ang ating Facebook Live at YouTube Live sa ating mga social media. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa hanggang alas 7 ng umaga sa ating programang Morning Star Swim. Oras sa mukha pulang ng Pilipinas, 3 star minuto na lang bago sumapit na sa isang umaga, 5:57 in the morning. At kayo pa rin po nakatutok dito pa rin sa inyong ipilan na nagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
7: Like mo! Share mo!
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
10: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Manggahan, Rodriguez Rizal.
9: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
10: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.

0: 102.7. 102.7. Star FM.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuan na lumilihin.
9: Sang lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
19: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
20: Find a way.
19: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
22: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
23: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
24: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
25: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
26: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
27: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
28: Per DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.
29: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
30: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
31: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
32: Masigla ka sa ko. Basta
31: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
27: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
33: Natanggap ko po ng major prize na 3,000 sa katatapos ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Drew. Ako po si Tita Mata sa Payatas, Quezon City. Nagpapasalamat ako sa instant cash sa 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines this week. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na Epicacent Oil, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng malalaking premyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
34: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
35: 102.7.
36: Philippines number one, Star FM.
27: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite on Star FM.
37: Nandong game.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love
0: Oras Aras Star Nation, Cebu Kabluan na Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:35 in the morning.
2: Good morning!
0: At syempre Star Nation, another day, another trivia naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number 1. Number 1.
0: Star Nation! Hello po sa lahat daw ng mga tinatawag na narcissists o narcissism. Pero bago nating husgahan ang isang tao, pag-usapan natin kung saan nga ba nagsimula at bakit may tinatawag na narcissism. Nagmula ito, Star Nation, ha, sa kwento ni Narcissus sa mitolohiyang Griego. Isa po itong, siya po ay napakagwapong binata katulad ni Star DJ Antonio Lampas. Si Narcissus, Star Nation, ay isang napakagwapong binata na sobrang na-inlove sa sarili niyang refleksyon o sa tubig. Yung tipong nakita niya yung kanyang sariling mukha sa tubig. Eh sa sobrang paghanga nga niya sa kanyang sarili, aba, hindi na siya makaalis sa tabi ng tubig hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Aray mo. Kaya mula sa kwento itong nabuo, Star Nation, ang salitang narcissism na ginagamit natin ngayon na upang ilarawan ang labis na pagtutuon sa sarili at paghahangad ng papuri. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, okay lang silipin kung maayos pa ang buhok natin sa salamin, pero kung umabot ka na sa pagkipagtitigan sa sarili ng mas matagal kaysa sa pagkipag-usap sa mga tao, aba, baka hindi na lang pimple ang dapat mo i-check, ha? Parang ganyan din ako, eh. Oh, sa sobrang ayoko nang umalis sa salami, pati yung salami, dinadala ko na. Sobrang guwapo ko. Uy! Aray! Okay, sa mga Star Nation natin, okay lang hangaan ng ating sarili. Pero wag naman yung tipong sa sobrang paghanga mo sa sarili mo, eh hindi ka naaalis sa may wagang salamin.
3: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, today in history tayo. Alam, para nyo ba, noong July 16, taong 1969, inilunsad nga ho ang Apollo 11. Ito ang makasaysayang misyon, Star Nation, na nagatid sa unang mga tao sa buwan. Alam, para nyo ba, Star Nation, na umabot nga lang naman ng humigit kumulang 3 araw ang biyahe papunta sa buwan. Pero hanggang ngayon, mas mapalis pa rin daw dumating ang sin kaysa reply. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, talagang, kumbaga, yan po yung papunta sa buwan na talaga namang umaabot ng 3 araw. Kaya bago naging matagumpay ang Apollo 11, ilang taon pong munang nagplano, nagsanay, ha, at nagsagawa ng napakaraming pagsubok ang NASA. Kaya Star Nation, kung paramdam mo mabagal ang progreso mo, okay lang yan. Ang mahalaga, umaandar ka pa rin. Di ba? Kaya tandaan na hindi lahat ng mabilis ay nakakarating sa tamang destinasyon. Minsan nga, mabilis lang maubos ang sahot. Yan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan ngayong araw ng Webes. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, Star Nation, 39 na star minuto na makalipas ang 6 na umaga. 6:39 in the morning. At balik-tugtugan tayo, ha, dito pa rin sa inyong himpilan. Nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7.
5: 102.7
4: Star FM. Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay One, Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000, kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
12: Wow! Holiday!
11: Almusalin nam nam.
12: Good morning!
11: Pagtanghalian.
12: Uy, may birthday ba?
11: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
12: Wow! Manoche buena!
11: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
12: At holiday beef loaf. Malinam-nam holiday.
13: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
14: Si Dennis, laging nagmamalas.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
8: 2026
7: ng Bombo Radio at Star FM.
9: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pa-promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding pa-premyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalunang 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta sa radyo, Bombo.
10: Mga ka-beer cold, tuloy-tuloy lang ang pag-boost blowout ngayong tag-ulan. Abangan, weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Ika Fair Trade Code number FDEB 2580. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: 102.7.
12: 102.7.
13: 102.7.
14: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Peka, ano mga ba ang dala mo?
1: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta
9: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang pa-boost blowout ng tag-ulan. Abangan, weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. You can fair trade code number FDEB 2580. Two zero zero 2026.
5: The one and only Antonio Lambada.
11: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Star oras na rin sa Buka Blue at Pilipinas. Limang star minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. 6:55 in the morning.
12: Good morning!
11: Aga dito na lamang po ang programa Morning Star Stream. Muli tayong magkaradigan na mamayang alas 8 hanggang alas 8 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. At natabayaran ang pagpatak na 7 na umaga. Susunod na po pang kompleto sa rekados ng ating umagahan. Iadit po sa ating managabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Boba News Santa Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
12: Live mo! Share mo!
11: Malati na nakatutok Star Nation. Dito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's Brown One Revival. Nakakamiss eh. Ang awiting, Lintik. Girl!

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines. At sa FIFA World Cup updates muna tayo, ang Spain at Argentina maghaharap sa makasaysayang World Cup final.
3: Ang impeachment court nilimitahan ang paliwanag sa pag-withdraw ng mga testigo.
2: Ang panig ng depensa, iginit naman ang due process para kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng bank at tax records.
3: Ang Pilipinas naman hindi na kailangan pang paigtingin ang pagsasagawa ng pagpapatrolya sa Batanes dahil sa pag-angki ng mga umanoy Chinese scholars.
2: At sa ating business news update, Chamber of Trade Banks target naman ang mapanatili ang 25% na paglago ngayong 2026 at suportado ang mas mababang bayaran ng ilang salary loans. Ang naturang grupo ay tinutulak din ang artificial intelligence at digital banking para sa mas mahusay na serbisyo.
3: Ito naman, search and retrieval operations sa natabunan na landslide sa Malapatan, Sarangani, nagpapatuloy.
2: At sa ating balita sa Ibayong Dagat, ang bansang Iran nagbanta na paigtingin ang pagharang sa mga energy exports sa gitnang silangan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang karapatan nito para sa due process. Yan ay matapos na igiit ng prosecution na mahalagang ebidensya sa impeachment trial ang bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon nga kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, dapat na malinaw, tiyak at may legal na batayan ang anumang sampina. Aniya, hindi maaring basta na lamang ipatawag ang mga personalidad at mga dokumento kung hindi ito naayon sa umiiral na batas at due process of law. Sinusuri din ni o sinabi rin ni POA na dapat maging maingat ang magkabilang panig sa kanilang mga pahayag sa oral arguments upang hindi umano ma-impluensyahan ang publiko at ang mga senador na tumatayong huwes bagpaman ang pagtatapos ng paglilitis. Dagdag pa niya, iginagalang ng panig ng depensa ang desisyon ng prosekusyon na bawiin ang ilan sa mga testigo nito at hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na gawin ang nasabing kaparehong hakbang doon sa kanilang panig kung kinakailangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Because unang-una sa lahat, pagdating sa pag-issue ng subpoena, you have to look at two things. No? You have to, first is definiteness. Ibig sabihin nun, kailangan particularly describe kung ano yung gusto mong i-subpoena. Pangalawa, it has to be relevant. Ibig sabihin, may kaugnayan o direktang kaugnayan dito sa isinasagawang paglilitis. Ngayon, dating naman sa due process, no? Kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasubpoena o hindi under our laws? And kung ibabaliwala na lang natin yung mga batas natin, kailangan lang natin mag-issue ng subpoena, then nawawala ng due process because the respondent has protections under the law. Again, hindi lang po yan sa respondent. It goes for each and every one of us Filipinos. No? Basic naman po yan.
2: Tinigyan ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi nga niya na nakahanda ang kanilang kampo na harapin ang lahat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at susunod sa anumang maging pasya ng impeachment court. Samantala, sinabi rin ni Poa na personal niya na piniling magsalita ng impromptu diyan sa oral arguments sa halip na magbasa ng mga nakahandang talumpati. Anya, mas komportable ang kanyang panig na magsalita ng hindi nagbabasa at ito ay bahagi lamang ng kanyang estilo bilang abogado dahil bawat counsel ay meron kanya-kanyang paraan ng paglalahad ng mga argumento. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: I think it's personal preference. Nahihirapan po kasi ako pag nagbabasa ako because it's distracting for me. So talaga naman pong kahit noon ganun po talaga ako. No? Hindi ako nagbabasa. At sa regular courts, hindi rin po talaga ako nagbabasa. Baka ma-misconstrue, no? It's really a personal preference. It doesn't mean that it's better na wala kang binabasa. No, I'm not saying I'm good kasi may binabasa. Wala akong binabasa or may binabasa ako. It's just personal preference. Each lawyer has his or her own style. As you can see, some lawyers, kahit may binabasa, ang ganda naman ng delivery and very coherent. So, it's really irrelevant kung may binabasa o walang binabasa. It's just a matter of preference for each lawyer.
2: Tinig pa rin yan ni Attorney Michael Poa.
3: Samantala, nagpas siya naman ang Senate Impeachment Court na hindi na pahihintulutan ang prosekusyon at depensa na magbigay ng mahahabang paliwanag sa tuwing magwi-withdraw sila ng mga testigong nakalista sa pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang kautosan matapos igiit ng Lead Defense Counsel si Attorney Sheila Sison na ang mga paliwanag sa pag-atras ng mga testigo ay naglalaman ng mga usaping legal at factual na impeachment court lamang ang dapat magpasya.
5: This is not an objection, just a statement or a manifestation with the kind indulgence of this honorable
6: counsel
5: court
6: may proceed.
5: And the senators, judges. Yesterday at the conclusion of the hearing, we have heard a manifestation from the good lady, Attorney Gapunan, with some suggestion on how to speedily proceed with the rest of the presentation of the prosecution for Article 4. And I think towards the end of her speech, which was quite lengthy, was really just essentially informing this court about the fact that they will no longer present Attorney Lopez, whom they had requested subpoena for, as well as Ms. Belinda Bello. But my point is, I'm not objecting to the good counsel's manifestation or even the manner by which she delivered it yesterday or the lead prosecutor's manifestations today. Only that my concern is those manifestations are almost always accompanied with lengthy discourse containing conclusions of law and facts that in reality only this impeachment court can really determine.
3: Git pa ni Attorney Sison, sapat nang ipahayag ang withdrawal upang mapanatili ang pagiging patas ng paglilitis.
5: Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that counsel for both parties will deliver before this court and before the public. Naririnig po tayo ng taong bayan at anuman ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, no, officers of or members of the bar who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we had may have already made even before we went to this trial. And so I'm just expressing a concern on behalf of the defense and just for the guidance of both parties. If the only message that and this goes for both parties, if the only intent really is just to withdraw witnesses, then perhaps it would better serve the purpose of aiding the speedy disposition of this case if that fact alone will, you know, be the only thing that will be mentioned without factual assertions or conclusions of facts or even interpretations of the law. I think that would be more fair for everyone and for the guidance of the public and this court. That's all, Your Honor. Thank you for your indulgence.
7: May I
3: Bahagi pa yan ang naging nilalaman ng manifestation ni Attorney Sheila C. Son, ang lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na nindigan naman ang House prosecution na mahalagang ipaliwanag sa record at sa publiko ang dahilan ng pag-withdraw ng mga testigo. Ngunit sinabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na mas nararapat na gawin ang mga paliwanag sa press conference matapos ang pagdinig upang maiwasang maimpluwensyahan ang impeachment court.
6: Alala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. This is of paramount of importance. And therefore, providing the reasons for the withdrawal of these witnesses need to be communicated as well to the viewing public, Your Honor. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo para sa Artikulo 4, and that is a threat. That is for the record only, Your Honor.
7: Noted. Court already made a ruling.
3: Yan naman ang naging kasagutan ni lead prosecutor ng House Prosecution Panel Representative Jervy Luistro. Nauna nang inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang mga testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, House Security Official Belinda Bello, at apat pang iba matapos sabihin na sapat na ang naunang mga testimonya upang patunayan ang authenticity ng mga video evidence na isinumite sa kaso.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuhan natin ang mataas na kapulungan ng Kongreso sapagkat yung magkapatid na Senator Judge Cayetano ay pinuna yung mahaba na paraan ng pagpapaliwanag pa ng prosekusyon sa mga hakbang nito, kagaya ng pag-withdraw ng ilan sa mga testigo at iba pang mga kaganapan. Alamin natin at pati na yung mga aasahan pa dyan sa impeachment court. May balita si Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Dennis, Bombo Jai, pinuna ng magkapatid na sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ang naging hakbang ng House Prosecution Panel na magbigay ng mahabang paliwanag sa loob ng impeachment court tuwing nagwi-withdraw ng mga testigo. At giniit na maaari umano itong magpasok sa record ng mga pahayag na hindi naman naipresenta bilang ebidensya. Sa ika-anim na araw kahapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na bagamat nauunawaan umano niya ang kagustuhan ng prosekusyon na ipaliwanag sa publiko ang dahilan ng pag-atras ng kanilang mga testigo, hindi ito tamang gawin sa loob ng korte. Ayon sa kanya, kapag magpaliwanag ang abogado kung bakit inuurong ang isang testigo, naiharap sa impeachment court ang mga bagay na hindi naman umano pinatotohanan ng mismong testigo at wala ring pagkakataon ang kabilang panig na tutulan o usisain ang mga ito. Babala pa ni Cayetano, maaaring isipin ng publiko na totoo ang mga naging paliwanag ng abogado kahit hindi naman ito napatunayan sa pamamagitan ng testimonya. Sa halip, iminungkahin niyang gawin na lamang ang mga paliwanag sa isang press conference o iba pang forum sa labas ng impeachment court dahil mayroon namang tagapagsalita ang magkabilang panig. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
9: The problem with explaining why you're withdrawing is actually you are feeding to the court something they did not testify to, and then something the defense cannot object to. So, and if it is a proffer or a tender, it is clear to everyone, in exclude yon. I agree with you, this is impeachment court, people have to know why. But I think we've been very lenient. No one except the spokesperson has spoken about the sub judice rule. So you can actually explain it in the press con afterwards.
8: Sinuportahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang mga naging pahayag ng kapatid at iginiit na ang mga abogado ay hindi dapat magbigay ng sariling obserbasyon tungkol sa mga testigong hindi na rin naman ihaharap sa hukuman. Aniya, tungkulin ng abogado ay ang magtanong lamang sa testigo at hindi magsalaysay ng mga personal o obserbasyon o karanasan na hindi maaaring mapatunayan sa paglilitis. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
10: I recall, no, and feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang diniscribe niya kung bakit bakit hindi na daw papupuntahin si Attorney Lopez kasi naman daw na napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Kapunan. Hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo. Trabaho po yun ng abogado na i-elicit yun dun sa witness na mapepresenta doon. So yun po yung reason kung bakit hindi hupe pwede yun. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do.
8: Samantala, Bumbo Dennis, para naman kay Senator Judge Francis Kiko Pangilinan, bagamat susunod siya sa mga magiging pasya ng presiding officer, mas makabubuti sana kung parehong bibigyan na lang ng pagkakataon ang prosecution at depensa na makapagsalita kapag nagwi-withdraw ng testigo. Ipinaalala rin ni Pangilinan na hindi mahigpit na umiiral ang technical rules of evidence sa impeachment proceedings at mahalagang maunawaan ng publiko ang mga nangyayari sa paglilitis. Pero pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan.
9: Just a reminder to everyone that technical rules of evidence does not apply strictly in impeachment court proceedings. Precisely because nakikinig ang taong bayan, pagka technical masyado, na sa halip na lumalabas ang bawat punto. Hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita ang defense. In fact, yun ang original o initial na suggestion at minumungkahi ng ating presiding officer na kung gusto magsalita ng defense din para tapatan yung nabanggit ng prosecution, mas maganda sana. But I will yield. I just wanted that manifested and I will yield to the ruling of the chair.
8: Sa huli, nagpasya si presiding officer at Senator Judge Francis Gis Escudero na hindi napapayagan ng mga abogado na magkabilang panig na magbigay ng paliwanag sa loob ng impeachment court sa tuwing nagwi-withdraw sila ng testigo. Ayon kay Escudero, mas mainam na gawin na ang mga paliwanag sa labas ng hukuman sa pamamagitan ng kani-kanilang mga tagapagsalita upang hindi aniya masayang ang oras ng paglilitis at manatiling nakatuon ng impeachment court sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya.
11: At yun muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Pinuri naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang parehong panig ng prosecution at defense matapos ang mahinahon at magalang na palitan ng oral arguments sa nagpapatuloy na impeachment trial. Partikular na kinilala ni Escudero si Akbayan Representative Gerald Jokno mula sa prosecution panel at defense counsel attorney Michael Poa na anya'y nagpakita ng maayos at profesional na pagtalakay sa isyong kontrobersyal. Isi ayon na kay Escudero nais niyang maitala sa record ang pagbati sa magkabilang panig lalo na kay Representative Chel Jokno at Attorney Poa dahil sa kanilang mahinahon, malumanay, mga Ginoo at magalang na diskurso at debate. Binigyan din ng presiding officer na ang ganitong uri ng pag-uusap ay mahalaga upang mapanatili ang dignidad ng proseso at masiguro na ang mga isyong tinatalakay ay naipapaliwanag ng malinaw at may respeto sa bawat panig. Ang pagpuri ni Escudero ay nagbigay din sa kahalagahan ng maayos na diskurso sa gitna ng mainit na usapin na nagiging wara ng profesionalismo sa harap ng publiko.
7: Ang sambitin sa record na binabati ko magkabilang panig, particular si Congressman the Honorable Chel Jokno, ganyan din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo, at magalang na diskurso at debate kaugnay sa maituturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito.
3: Kaya na naging pagbati ni Presiding Officer Francis Chis Escudero matapos itong isinagawang oral arguments ng defense team and House Prosecution Panel.
2: Karagdagan pa sa mga usapin may kinalaman sa impeachment trial, ang House prosecution ay meron na hong natapos doon sa paglalahad ng mga ebidensya sa ikaapat na artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ano pa kaya mga susunod na hakbangin ng panig ng prosekusyon? May balita si Bombo Annalie Soberano.
12: Iginiit ng House prosecution na sapat ang mga ebidensyang iniharap kaugnay ng ikaapat na artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi na nila ipagpapatuloy ang presentasyon ng iba pang mga testigo. Sinabi ni Lead Prosecutor

0: kompleto na, including the would-be testimony of NBI director, no? And we came to realize of that only after the conclusion of the testimony of Attorney Lotto. Indeed, it is only after you've heard entirely the testimony of these witnesses when you will be able to evaluate, sapat na ba, kulang ba, kailangan bang dagdagan. And that is why in our pre-trial brief, we made a reservation there. Kung hindi man pag we withdraw, pwede rin magkaroon ng additional if the exigency of the trial demands.
1: Samantala, ayon kay House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi na kailangan ang paulit-ulit na testimonya dahil naitatag na ang kanilang kaso. Anya, tama na ang timpla at maari pang maapektuhan ang kaso kung magdadagdag pa ng hindi kinakailangang ebidensya. Si NBI Director Melvin Matibag ang nakatakdang maging huling testigo sa Article 4, may kaugnayan sa umay bantang ni BP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Aranate Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon pa kay Ministro, abangan ang magiging pahayag ni Matibag kung may mga pasibog ito. Pakinggan naman natin si Representative Lawrence Defensor.
2: Dagdag ko lang kanina, kahit dalawa, tatlo at apat na oras mong i-cross-examine ang aming testigo, wala kang mapipiga sa testigong nagsasabi ng totoo at walang tinatago. That is why the prosecution is confident that we have presented our case clearly to the impeachment court as well as to all Filipinos who are watching the impeachment proceedings.
3: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anangi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
4: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
5: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
6: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
4: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
7: Mga kabombo at mga Castar Nation, nakatakdang magharap ang Spain at Argentina sa pinakahihintay na finals ng FIFA World Cup 2026. Gaganapin ho ito dyan sa New York at yung New Jersey Stadium sa 19 ng Hulyo ng taong ito. Ang laban mga kabombo ay inaasahan na magiging makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon ang magtatagpo ang dalawang powerhouse ng football sa isang World Cup final. Yan mga kabombo ay matapos ngang talunin ng Spain ang France sa semifinals kung saan ipinakita ng kupunan ang kanilang matatag na depensa at kontrol sa midfield na pinangunahan ng batang player at sumisikat din na manlalaro mula sa kanilang panig itong si Lamine Yamal. At sa kabilang banda ay matagumpay naman na nakalusot ang Argentina matapos ang dramatic victory laban ho sa England kung saan ay muling ipinakita nitong si Lionel Messi ang kanyang mahusay at yan ay sa huling yugto ng naturang laro. Ang laban mga kabombo ay naasahan na magiging banggaan sagupaan ng dalawang magaling sa larangan ng football. Sa edad pa lamang ay magdidetermine na ito para sa nananatiling bagsik nitong si Messi na nasa kanyang ikatlong World Cup final na. Habang ito namang si Yamal, ang bagong mukha ng Spanish football na inaasahan din na gagawa ng kasaysayan. Bukod nga rito mga kabombo, may mga dagdag na interest dito sa laban dahil hindi natuloy ang kanilang dapat na pagtotoo sa finalissima 2024. Kaya ngayon lamang ho sila magtatagpo sa pinakamalaking entablado ng football. Para naman sa Spain, ito ang pagkakataon.

0: kataon na makakuha ng kanilang ikalawang titulo matapos ang panalo noong taong 2010 habang ang Argentina ay nagtatangka na ipagtanggol ang corona at makuha naman ang ika-apat na World Cup trophy. Ang laban mga kabombo ay naasahan na magiging isa sa pinakamalaking banggaan o laban sa kasaysayan ng palakasan kung saan ang buong mundo ay naasahan na tututok kung sino ang maghahari sa football ngayong 2026.
1: Bombo Business News.
2: Ang Chamber of Thrift Banks target mapanatili ang 25% na paglago ngayong year 2026. Suportado ang mas mahabang bayaran ng ilang salary loans. Yan ang mga report ni Bombo Isacotoner.
3: Inaasahan ng Chamber of Thrift Banks na magpapatuloy ang paglago ng thrift banking sector ngayong 2026 sa kabila ng mataas na inflation, pabago-bagong interest rates at epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Chamber of Thrift Bank Convention Committee Chairman Manuel Santiago Jr., lumago ng 25% ang kabuang assets ng thrift banks noong nakaraang taon at umabot sa halos 1.4 trillion. Tumaas din ng 26% ang core lending sector at 977.32 billion na nakatulong sa pagpapautang sa mga micro, small and medium enterprises, housing loans at consumer loans. Sinabi ni Santiago na ang pagpapalawak ng financial inclusion at pagdami ng mga serbisyong pinansyal ang pangunahing magtutulak sa patuloy na paglago ng industriya. Suportado rin anya ng Chamber of Thrift Banks ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pahabain hanggang 10 taon ang repayment period ng ilang salary loans, ngunit iginit niyang dapat lamang itong gamitin para sa mga emergency at iba pang mahalagang pangailangan upang maiwasan ang labis na pagkakautang ng mga borrowers. Kaugnayan, pakinggan natin. Si Manuel Santiago ang nagsisilbing Convention Committee Chairman ng Chamber of Thrift Banks.
4: The total loan volume of thrift banks is, we've breached a 1 trillion mark already. And from last year, the industry grew 25%. And we continue to see this as a continuing trend. In regards to the new circular extending the 7 years, the thrift bank industry is in full support. However, the main concern that is being worked on right now is that we want to avoid overburdening the borrowers. And we are very careful in making sure that the teachers or the salary loan people are not overburdened.
3: Kaugnay nito, naniniwala rin ang Chamber of Thrift Banks na ang kinabukasan ng thrift banking ay nakasalalay sa pagsasama-sama ng traditional banking, digital platforms at artificial intelligence o AI upang makasabay sa nagbabagong pangangailangan ng mga kliyente. Binigyan din ng grupo ng mahalaga pa rin ang mga physical na sangay ng banko sa pagpapanatili ng tiwala ng mga customer. Ngunit, kailangan na rin palawakin ang online at mobile banking upang makapagbigay ng mas mabilis at mas maginhawa ang serbisyo. Muli, ang tinig na nagsisilbing Convention Committee Chairman ng Chamber of Thrift Banks, Manuel Santiago Jr.
4: The strategy of the thrift banks is different from the digital banks. Right? The main delivery point is still the branches. The digital aspect is really part of improving the level of service that the thrift banks can actually do to the customers.
3: Samantala, sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier sa 52nd Annual Convention ng Chamber of Thrift Banks na nananatiling isa sa may pinakamalaking potensyal na magpalago sa bank lending and ayong consumer loans matapos magtala ng tuloy-tuloy na double-digit growth sa nakalipas na mga taon. Inimok din niya ang mga bangko na paigtingin ang kanilang cyber security measures upang maprotektahan ang mga kliyente laban sa online scams, lalo na sa patuloy na paglawak ng digital banking at paggamit ng artificial intelligence. Binigyan din ni Javier na dapat magkasabay ang paggamit ng traditional banking, digital platforms at AI kasabay ng mabuting pamamahala epektibong risk management at pagpapanatili ng tiwala ng publiko. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier.
5: We do have to keep evolving how we design our products, how we improve our processes, and how we deliver our services. But through all of this, one thing grounds us. Malasakit. Malasakit keeps us close to the people we serve. It reminds us to listen, to understand, and to respond in ways that truly matter. It guides us to use technology responsibly, to build trust, and to offer solutions that are simple, accessible, and secure.
3: Kinakatawan ng Chamber of Thrift Banks ang 36 na thrift banks na may mahigit 3,000 sangay sa buong bansa. Kabilang sa mga founding members ito ang Queen City Development Bank na bahagi ng Florete Group of Companies.
6: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Bago tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito ng Huwebes, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon sapagkat na pag-uusapan ito hong pag-aangkin ng China sa Batanes at yung ilang scholars ay nagsalita hinggil dito at marami ang nag-react, ano, hindi lamang galing sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa ay napareact ho sila dahil dito. Kaya naman, makakausap ho natin ang isang profesor ng anthropology. Ito yung nag-aaral sa humanity, kasama na ho yung lingwahe at maraming iba pang mga aspeto ng buhay. Mula ho dyan sa University of the Philippines, Diliman, sa Quezon City, si Dr. Nestor Castro. Welcome to the program, Professor. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo.
7: Magandang umaga sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jaira.
0: Unang-una, nais po naming maitanong, ano po yung pinakamahalagang aspeto para sa anthropological evidence na nagpapakita na talagang yung Batanes, first and foremost, ay mas malapit yung kultura sa Pilipinas o konektado sa Pilipinas talaga kaysa sa China, kagaya ho ng kiniklaim ng ilang mga scholars.
7: Actually, inaamin naman nila na ng mga Chinese academics na malapit ang kultura at lingwahe ng mga taga-Lanyu Island sa Taiwan sa kultura ng Batanes, ng mga Ibatan ng Batanes. Ang problema nga lamang dito sa Chinese academics, sinasabi nila na, oh, kita nyo na, yan ang prueba na parte ng China ang Batanes dahil magkalapit daw ang kultura ng mga Ibatan at ng mga tao ng Lanyu Island. Eh pero, unang-una, yung pagiging malapit ng wika at kultura ng mga taga Orchid Island o Lanyu Island sa Batanes ay mas malapit kaysa sa kultura at wika ng iba pang mga katutubo sa Taiwan mismo. So ibig sabihin, mukhang tayo pa yata ang may karapatang mag-claim doon sa Orchid Island at hindi ang mga Chino. So ang batayan natin dito ay wika, tawag nila sa sarili nila, kami ay mga tao, ibig sabihin human beings. At ganun din ang mga wika sa Pilipinas, tao o kaya tawo, ibig sabihin ay human beings. Hindi naman ganun sa mga wikang Chino, gen o ren, so ang layo-layo. Tapos pati ang kanilang pamamaraan ng mga pamamahay, kanilang mga pananamit nung sinaunang panahon, ito ay magkahalintulad sa Batanes.
0: Okay. Paano ho naman makaka-apekto, Professor, yung malimpaggamit ng anthropology at wika sa mga pahayag dun sa mga Chinese scholars na ginagamit para sa layunin po na pampolitika. Kumbaga, nasisingitan na naman ito ng political issues at nalilihis. So, paano ho natin ina-address itong mga bagay na ganito, Professor?
7: Tama, doon ako naging concerned. Sa totoo lang eh, hindi ko sana pakikialaman masyado itong usapin ng China at Philippines. Pero noong merong pagtitipon na ginawa ang mga Chinese academics sa Jinan University sometime July 8 at July 9, isa sa mga nagsasabing anthropologist siya, ang pangalan ay Wang Yuanyuan, ay sinasabi, gamit ang anthropological data, mapapatunayan natin na ang Batanes ay parte ng China. Doon ako, tumaas na yung dugo ko na, teka, hindi naman patunay na kapag merong katulad na wika, katulad na kultura, ay therefore, pag-aari na ng ibang bansa. Halimbawa, puntahan natin sa Southern Philippines, ang mga Badyaw, merong mga kapatid tayong Badyaw. May Badyaw sa Sulu at Tawi-Tawi, may Badyaw sa Sabah, may Badyaw sa Sulawesi, sa Indonesia. Pero wala namang nagsasabing dahil sa amin ang Badyaw, therefore parte kayo ng bansa namin. Kasi ang mga ethnic groups talagang tumatawid naman ng mga political borders. So hindi dapat ito gamitin sa konteksto ng modern political boundaries. At ang sinasabi pa ng Chinese academics na 5,000 years ago ay dumating na ang mga Austronesian sa Taiwan at pumunta sa Pilipinas. Teka, 5,000 years ago pang Pilipinas, wala rin China. So hindi pwedeng gamitin yung mga ganong sources para sa mga modern political objectives ng mga bansa. So napaka-delikado yun. Minamanipulate ang anthropological data para sa political interests ng ilang mga sektor.
0: Okay, ang akin pong katandem, si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais na may tanong. Bombo Jaira.
2: Professor, ano yung papel ng mga katutubong Ivatan at Tao, yung na-mention nyo po kanina noon ng Lanyo Island at Taiwan, sa pagbibigay linaw po sa kanilang sariling identity? At paano ito dapat igalang sa gitna ng mga territorial claims?
7: Sa katunayan, noon pa kami aware na ako as an anthropologist at nag-aral din ako tungkol sa kultura ng mga Ivatan ng Batanes, noon pa kami aware na hindi pa ako nakapunta sa Orchid Island, ano? Pero yung mga Ivatan, sinasabi nila, kamag-anak ng mga ninuno namin ang mga nasa Orchid Island. At may paniniwala ang mga taga-Orchid Island na bago sila mag-asawa, sana makabalik sila sa Batanes. So ibig sabihin, naniniwala sila na nagmula pa sila sa Batanes at pumunta sa Taiwan. Maaring ito ay naganap about 800 years ago, pero magkaugnay ang dalawang mamamayan na ito. At hindi naman mabubuksan itong academic symposium na ito sa Jinan University kung hindi naganap recently yung paglalakbay ng mga tao galing sa Lanyu at pumunta sa Batanes. Yung nagbangka sila, ang tawag ng mga taga-Tao ay Tatara, ang tawag ng mga taga-Ivatan ay Tataya, ano? Pero iisa yon ng katawagan. So gustong buksan ang relasyon sa pagitan ng mga katutubo ng Taiwan at ng mga katutubo ng Pilipinas, particular ang Ivatan, kasi naputol yan nung naging ang Pilipinas parte ng Espanya, tapos later ng Amerika. Ang Taiwan naman ay sinakop ng Japan at ngayon ay isa ng hiwalay na political entity. So magandang magpatuloy ang people-to-people relationship at hindi dapat ito maapektuhan ng political objectives ng mga nation-states.
2: We were curious, Professor, ano kaya yung livelihood nila doon, Professor?
7: Ay, pangunahin, fishing. Mm. Sila ay isang maritime society. At pareho sa Batanes, ang seasons nila ay tinatakda sa proseso ng pangingisda, lalong-lalo na yung isang klase ng isda na lumilitaw lamang sa certain times of the year. So, umiikot sa pangingisda ang kanilang kultura. While ang Taiwan mismo, yung mainland Taiwan, dahil ito naman ang ay mabundok, iba naman ang kultura ng mga katutubo ng Taiwan, mas agricultural. So ang Orchid Island o kaya Lan Yu Island, depende sa English, sa Chinese name, ay ang tanging maritime society sa Taiwan. At katulad ito ng maritime society ng mga Ivatan.
2: And lastly, bilang dalubhasa, ano po yung inyong mungkahi para maagapan ang pagprotekta sa ating teritoryo sa Batanes at hindi matulad sa ilang bahagi ng West Philippine Sea sea features na inukupa na ng mga Chinese?
7: Sa aking personal na palagay, syempre iba ang maaaring palagay ng ating mga national security advisors, dapat paunlarin natin ang relasyon natin sa Taiwan. Dahil talagang ang affinity ng Taiwan ay talagang related sa China. Ang mga katutubo ng Taiwan o ang tinatawag na Taiwanese, hindi sila mga Chino, sila ay mas related sa mga mamamayan ng Pilipinas. Pero, syempre sa ngayon, madami nang nanggaling sa mainland China na pumunta sa Taiwan. Alam ko, merong political problems dito dahil meron tayong One China policy at present. Pero pag pinag-uusapan naman ay kultura, economic relations, pwede naman na magpatuloy ang napakagandang relasyon sa pagitan ng mga mamamayan ng Taiwan at mamamayan ng Pilipinas. So ito ang mag-i-ensure ng pagpapatuloy ng kapayapaan. Mismong ang mga taga-Taiwan ang magsasabing, teka, bakit kiniklaim ng China ang Batanes? Dahil kami mismo, hindi naman namin kiniklaim ang Batanes.
2: Yes?
0: Okay, with that, Professor, thank you so much sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo para sa aming mga taga-panood at taga-pakinig dito sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much.
7: Maraming salamat din.
0: Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Dr. Nestor Castro, Profesor ng Anthropology dyan sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City, kung saan ho ay mainit kasing pinag-uusapan itong mga nakalipas na pagkakataon, yung tungkol sa claim at mga statement na rin ng ilang scholars mula ho sa China na nagsasabing yung ating malinaw naman na ang teritoryo ng Batanes ay pag-aari ng Pilipinas. Pero lumutang ho itong issue na ito, kaya mas maganda matanong natin, makonsulta natin sa mga eksperto, mga kabombo.
2: Sa kaugnay pang usapin, mga kabombo at Star Nation, ang Pilipinas hindi na kailangan pang paigtingin na pagsasagawa ng pagpapatrolya sa Batanes dahil sa pag-angkin ng mga umanoy Chinese scholars. Ma-report dyan si Bombo Juvino Galang.
8: Walang dapat na ikimahala ang Pilipinas sa anumang presensya ng mga sasakyang pandaga ng China sa ating mga karagatan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, na mula pa noon ay hindi nagbawas ang presensya ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa karagatan natin, kung saan isa sa inihalimbawa nito ay ang pag-angkin ng mga Chinese scholars na pag-aari umano nila ang isla ng Batanes.
9: Long before this false claim came out, the AFP has already heightened its posture all over the country with an outward-looking posture because of the CADSI. So long before lumabas itong sinasabi ng mga academics nila sa mainland China, yung AFP has already increased its presence not only in the Northern Islands but West Philippine Sea. We have been constantly monitoring Scarborough Shoal and the other outlying features all over the country.
8: Gate pa ni Trinidad na hindi dapat pansinin ang mga propagandang ipinapakalat ng China ukol sa usapin ng West Philippine Sea, dahil ang 2016 Arbitral Award ay siyang nagpapatunay kung sino ang may karapatan sa West Philippine Sea. Magugunitang muling ipinalutang ng mga nagpakilalang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang Batanes Group of Island.
9: Let's look back in history. Coercive and aggressive actions have been done by the Chinese Communist Party through the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. Their actions have been illegal. Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. History will tell us it has been the Chinese Communist Party that has been creating trouble in this part of the globe. The Philippines chose the path of peace when we filed through the Arbitral Tribunal our stand, and the Arbitral Tribunal ruled on July 12, 2016.
10: Ito si Bombo Jovino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Pero na lamang tayong nalalabing 14 na minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Lako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. May nangyari hong landslide dyan sa may bahagi ng Malapatan sa Sarangani. Yung search and retrieval operation ay nagpapatuloy sa mga panahong ito. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Johnson.
11: Pumasok na sa 3rd araw kahapon, Miyerkules sa Hulyo 15, ang search and retrieval operation para sa 1 taong gulang na batang nawawala matapos matabunan ng landslide ang Sitio Pandao, Barangay Poblasyon sa Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Beverly Ann Santos, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Region 12, kabilang ang nawawalang bata na si Baby Savior sa 10 na italang casualties mula sa landslide. Aniya, ang bata na lamang ang natitirang hinahanap matapos makompleto ang retrieval sa iba pang mga biktima ng trahedya. Gayunpaman, nahirapan ng mga otoridad na ipagpatuloy ang operasyon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at delikadong kondisyon sa lugar ng sakuna. Dahil dito, patuloy na inuuna ng mga responders ang kanilang kaligtasan habang hinihintay ang mas maayos na lagay ng panahon upang mapabilis ang paghahanap kay Baby Savior.
12: OCD po yung 10, parang kasama na rin yung 1-year-old doon na based sa monitoring natin, parang hinahanap pa yung kanyang katawan. So, ongoing pa rin yung ating validation dito. Pero so far sa monitoring natin, yung kasama doon yung 1-year-old na bata doon sa 10 na casualty.
11: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Naman tayo ng mga reaksyon hinggil ho dun sa mga development dito sa impeachment trial. House Prosecution Panel spokesperson na si Representative Garin ay giniit na hindi mababago ng pag-withdraw ng ilan ho sa mga testigo ng prosekusyon. Ang kabiguan daw ng depensa na pabulaanan yung mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo.
13: Iginiit ni House Prosecution Panel spokesperson at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na bigong pabulaanan ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution kaugnay ng umano'y grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Garin, hindi iginiit ng depensa na gawa ng artificial intelligence o AI, inedit o minanipula ang mga naturang pahayag. Sa halip, sinabi niyang ipinaliwanag lamang ng depensa na ang mga ito ay bunga ng matinding galit o emosyon ng Vice Presidente. Gayunman, binigyang diin ni Garin na ang galit ay hindi sapat na dahilan upang magbitiyo ng mga pahayag na may banta sa buhay ng ibang tao. Ayon pa kay Garin, na mabigat ang implikasyon ng umano'y pahayag ni Duterte tungkol sa pagkakaroon ng kontrata sa isang assassin dahil, anya, hindi nararapat na maiugnay ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa anumang komunikasyon o transaksyon sa isang assassin. Iginiit pa nito na hindi rin mababago ng pag-withdraw ng ilang testigo ng prosecution ang anyay kabiguan ng depensa ni Vice President Sara Duterte na pabulaanan ang mga ebidensyang iniharap sa impeachment court.
14: Sa parte ng prosecution, klarong-klaro naman na nagpresenta nila yung mga ebidensya in relation to grave threats, no? Or yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo at ng former Speaker. Not only once, but more than once. Hindi ito kinontra ng defense. Hindi nila sinabing AI or peke ito. Ang binigay nila ay mga rason na naging emosyonal si Vice President. Now, which we respect. However, hindi po rason na kapag ikaw ay galit, ay magbabanta ka ng pagpugot ng ulo, pagtatay, at yung sinasabi niyang may nakontak siya na assassin. Medyo yun ang mabigat.
13: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Rosas Nulyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Constitutional law expert inihayag na malabong makakuha ng sapat na boto ang House prosecution sa unang articles of impeachment upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. May nakapanayam dyan ang Bombo Radio Rojas.
15: Malabong makuha ng House Prosecution Panel ang kinakailangan 60 na boto ng Senado upang makonvict at ma-impeach si Vice President Sara Duterte kung ang pagbabantayan lamang ay ang Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa allegasyon ng grave threats. Ito ang naging pahayag ni Attorney Junior Pueblo, President ng Philippine Arbitration Center in the Visayas, sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Pueblo, kung ang titingnan lamang ay ang ebidensyang may kognayan sa Article 4 at wala pang iba pang testimonya o karagdagang ebidensyang iharap ng prosecution, kabilang ang mga pahayag ng opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI, magiging mahirap na makumbinsi ang hindi bababa sa 16 na senador na kinakailangan upang magkaroon ng conviction. Ipinaliwanag ng abogado na nasa House Prosecution ang pananagutan na patunayan sa pamamagitan ng matibay at sapat na ebidensya ang mga aligasyon na kapaloob sa bawat article sa impeachment. Ani niya, ang mga magiging pasya ng mga senator judges ay nakabatay sa kabuuan ng mga ebidensya at testimonya na ihaharap sa paglilitis at hindi lamang sa isang pahayag o isang saksi.
16: If this was the only article of impeachment and then the voting is today, my personal assessment is hindi may impeach si Sara Duterte. The current situation of how they presented Article 4, which is for culpable violation of the Constitution, does not create the situation, the evidence or even the recording does not create grounds for impeachment. No?
15: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
0: Para naman sa isang law expert, yung prosecution daw nakapuntos ng dalawa laban sa depensa dito sa nagpapatuloy na impeachment trial. Bakit kaya? Alamin natin yan sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu.
17: Inihayag ni Attorney Ramesses Victorios Gatchalian Villagonzalo, isang kilalang abogadong Cebuano at accredited International Criminal Court lawyer, ang kaniyang pagsusuri na mas nakuha ng prosekusyon ang kalamangan laban sa panig ng depensa sa nagpapatuloy na impeachment trial.
18: Ayon sa kanya, bagamat nais niyang bigyang pugay ang pagsisikap at pagpupursigi ng depensa, ang katotohanan ay nanatili ang prosecution pa rin ang nakakuha ng buong puntos o full point sa unang testigo pa lamang. Nasundan pa ito sa ikalawang testigo kung saan, para sa kanya, nakakuha pa rin muli ng isa pang buong puntos ang prosecution. Ipinaliwanag ng ICC lawyer na kapag nag-evaluate na ang mga hukom, ang kanilang titingnan ay ang kredibilidad ng mga testigo at kung napatunayan ba ng mga ito ang mga mahahalagang
17: mahalagang aligasyon o ang material allegations na nakapaloob sa mga artikulo ng impeachment. Nanawagan din si Attorney Villagonzalo na kung sakali mang may kinatitigan o personal na opinion ang mga hukom, hindi sana nila tingnan kung saang panig sila politically inclined. Sa kanyang pagtatapos, umaasa siya na ang mga senator judges ay magpo-focus lamang sa mga inihain ebidensya at hindi sa mga political affiliation, habang ibinabahagi niya na ang mga kasalukuyang score ay nasa 2-0 na pabor sa prosecution.
19: Pag nakita nila yan, kung partial sila, dapat hindi nila titignan kung saan sila politically inclined. Dapat evidence ang titignan. Hopefully, the senator judges will look at the evidence not based on their political inclination. For me, ang score ngayon, 2 sa prosecution, 0 pa rin sa defense. With due respect naman sa defense.
17: Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng atin pong Foreign Exchange Update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Pero muling magre-resume ang trading ngayong araw ho yan, alas 9 ng umaga. At naitala nga sa naging palitan ng piso kontra sa foreign currencies ang mga sumusunod na data. Sa record po ng katumbas ng isang US dollar, ang ating Philippine peso ay nangangailangan ng 61 pesos and 69 centavos para sa isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman may katumbas ngayon na 7 pesos and 87 centavos. Pero sa Singaporean dollar, 47 pesos and 79 centavos. Samantala, sa Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 43 centavos, habang ang Euro ay nasa 70 pesos and 45 centavos ang katumbas, batay po ito sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan dito man sa Luzon, Visayas, Mindanao o kahit sa iba yung dagat, dapat updated ka. Kaya naman, nariyan ang ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live para matutukan ang mga kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kahit saan man po kayo naroon o bumabiyahe man kayo, ay dapat updated kayo. Kaya naman, kung nais po ninyo na masubaybayan yung mga kaganapan dyan sa probinsya ng Isabela sa may bahagi ng Hilagang Luzon, maaari po ninyong tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Abang kung mga kaganapan naman sa probinsya ng Pangasinan ang nais po ninyo, ay nais pong naming ipabatid, maaari po ninyong tunghayan ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala, dyan naman sa Cordillera Administrative Region o maging sa mga karating na lugar pa, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala, kung nais ninyong mga update kagaya ho ng mga kaganapan dyan sa nag-aalburuto pa rin na Bulkan Mayon, maaari po ninyong matunghayan ng mga kaganapan sa pamamagitan ng ating himpilan dyan sa Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito naman sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sa masama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
20: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner.